0: bakterya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtimula. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimta. GTX 500.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!
7: Foro de los Pueblos.
8: Hold on, Besana Villarreal.
7: Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: 4 minutos sa nagaligad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM. Sa giyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan, Besana Villarreal.
8: K5 News FM.
7: Hold on, Besana Villarreal.
8: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
9: May aga sa kay, uy, kay classmate Jomar Colas. Good morning, Sir Jomar. Thank you gid sa pag-monitor. Thank you gid sa aton sininga amigo sa kay Sir Jomar Colas. No? I don't know kung din ka na subong. Good morning, landa. Salamat gid sa pagtutok sa, I believe, sa Ivisan pa ni sa subong. Thank you gid, Sir Jomar Colas, sa pagpamati. No, kay Tristan Wyatt Gulay, maying aga naga-monitor na. Kay Madam Roslyn Dorman, nagapamati naman. No? Thank you, gid, sa pagpamati. Dira sa Banwa sang Ibisan. Kay Ma'am Roslyn Bibot Dorman, no, naga-monitor. Kay Clauda, no? Upo dito si Cloud kag sino pa ni isaw. O may landa nga pagpamati. Ma'am Ersol Kiatson Kadigal, naga-pamati na. Nagatutok na sa K5 News FM. Sa Family Kadigal, Kiatson kag Ilisyon sa Sitio Iropay, Barangay Baybay, kag sa Sapian, good morning landa kay John Kadigal Jr. Halin kay Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal, nagatutok diri sa aton pagpangalagad. Ma'am Genevieve Incong Rosales, good morning. Good morning man kay Sir Osmeña Aguirre, kay Torboa nagapamati. No, thank you gid kay Ma'am kay Sir Reynanti Cam sa Family Cam sa Dayaho, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, nagapamati sa may barangay Dayaw. Kay Sir Ron Lorca, no, dira sa Capiz Police Provincial Office, kag sa Lorca Family sa Banwasang Sigma. Good morning! Salamat gid sa pagpamati, Sir Ron. Kag kay Ma'am Jean Amvel Siloso sa may barangay Luktoga, no, nag-monitor naman siya sining radyo. Ambal niya, mabudlay lang maghala, Sir, ah. Amugani, Ma'am Gianna. Mga di ba sa kubos, kabalaw kung pare sa aton kubos mga ka-K5, doon maki-experience ka pa sa hindi nami, dubligid ang dagok sa aton sininga kasing-kasing mga ka-K5. Good morning kay Patrick Matias Robles sa Robles Family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, maying aga. kag kay Mike De La Torre, nagamonitor man si Sir Mike De La Torre dira sa CVM sa barangay sa Uyoto, yung Uyotorong Street sa Calibo, Aklan. May nga ga, Sir Mike De La Torre, present naman no si Ma'am Dolores Abilarde, kag of course to si Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo. Nagapamati naman si Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo samta nagakapikapi DTX Coffee Mix. Ma'am Roda Donato Amago, oh, nagapangapi naman si Ma'am Roda DTX Coffee Mix. Patrick Matias Robles, salamat gid sa pagtuto. Kambali Mike De La Torre, good morning sir. Mayad gani kaong magpa-custody si Blank sa PNP para i-turn over din sa PNP sa NBI. Kagdalon siya sa The Netherlands. Dayon kag, dapat bailuhan si Senate President Quetano kay ginaapina nila ang kriminal. Ibulos niya si Senator Honteveros. Salin kay Mike De La Torre. Thank you again sa minsay, Sir Mike. Galinti ang hampang abi sa Senado. Numbers game na da. Padamo-damo na daapin para ikaw mangin Senate President. Kag siyempre, politiko sila. Di politika, ginaman agyapon at the end of the day. Pero let's all wait and see kung ano mga masunod gamatabo mga ka-K5. Sa dugang balita mga ka-K5, diri sa aton pagpangalagad, may isa ka taga-maayon na dakpan sa checkpoint sa Panitan nga may dala nga pusil kaga droga. Ibalon tabing detalye sini mga ka-K5 sa line number 3 na ka-sunby, si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
10: K5 News FM Live Report.
11: Natala na nga pasakaan sa kaso nga Republic Act 10591 kung na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isa ka negosyante nga lalaki o motorista nga nadakpan sa gimpatigayon nga checkpoint alas 11 sa gabi sa Barangay Poblasyon Ilawod sa Banwasang Panitan. Sa pagpagigangot naton kay Police Captain Ronald Dunugan ang Pesang Panitan Municipal Police Station natabo ining insidente samtang nagapatigan sila sang checkpoint kun sa diin ginpapundo ining motorista nga ginkilala kay alias RG 33 anyos residente sang Banwasang Maayon bangod nga open muffler ang iya niya nga motorsiklo kag dito nag ano pa ni siya tani nag testing pa ni siya nga magpalagyo galing kay maswerte man nga naharang ni siya sang kapulisan kag dito sa pag check yarni nakit-an nga nakataklos ining arma sulutang siya sining hawak kag sang ipangitaan ni siya sang mga dokumento wala ni siyang may napakita kag samtang nagkapatigayon to sang investigasyon ng kapulisan na motisyaran man na notisyaran nga kaangay nga daw naga hindi ni mapakampante ang ining si alias Archie kag didto nagagin pangitag panawag sila sang opisyal sang barangay dira sa may poblasyon Ilawod agod nga magpangita ni Martin Dog ni bilang witness kag didto na no nakita sa pag-checker siya sining alawas nakuha diri ang unsi tanan ka sushay sang ginapatihan shabu nga nagabugat ni sang masukon menos duha tub-tub apat ka gramos nga mayara ni sang standard drug price nga 40,800 pesos kay K5 Roldan. Suno diri kay
9: pila ka sa shays ang shabu K5 Myla?
11: Unsi ka sa shay K5 Roldan.
9: Oh.
11: Ang bugat ginabulubanta masukon menos 3 tub-tub 4 ka gramos ang
9: di nakasulod.
11: Siya sini nga bag kay Fabroldan kay may sub-it ni siya nga bag nga dala kag didto ginapahayag ni Tunugan nga ginpamangkot ni siya kun diin ni siya dabi halin kun di niya ni nakuha ang among droga kag suno siya pangkonsumo lang ni niya kay Fabroldan. Halin ini, ilings alias Archie, diriya sa siyudad sang Roas, gagpapauli na ni Kuntani sa Maayon, sang nadakpan ini saya sa checkpoint. Kag ari aton pamatian ang payag ni Police Captain Ronald Tunugan, ang hepe sa Panitan Municipal Police Station.
12: Yes ma'am, good morning. Bali, sang May 13, mga alas 11 sa gabi, no? Nagkantagin na lang checkpoint connection sa Rabirul Dabin Sider nga natabo sa munisipyo sa Puntipitra. Kasi yan sa tanong kita niya, kita sa atong checkpoint niya, atong subject is nagagi on board sa iyang motor, no? So, nakita sa atong checkpoint din, considering open map gear niya iyang motor. So, pag-approach niya sa atong office checkpoint member, na-notice, no? Na, ini ang firearm, ang iyang ginataklos is nag-protrude ang iyang handle. Then, pagitaan sa isang dokumento kung may authorized ba siya nga magdala sa isang kusil. So, kasi napakita, mutuwagin na-aristo siya. Then, samtang na-aristo na to siya, na-observeran siya sa sa tropa nga ito, kasi-hesitant siya. So, nag-doubt, kasi may mga konserban pagit siya. So, mutuwag, itawag naman, nagtawag kami sa ang witness para i-search naman siya. Tak naman sa kapitan sa poblasyon ni Lawot sa media na to. So pag-abot nila, nag-contact kita sa body search. So after na to mag-contact sa body search, nakakuha kita no sa unsitanan katugang sasi sa kita suspitsa na to nga sa buk.
11: Pila sa to si Ray ang yung standard drug price, sir?
12: So ang standard drug price mo araw-araw sa mga 6,000 to 6,800.
11: Pila gani ka gramo to, sir?
12: Sa initial na mong estimate mga 2 to 4 grams.
11: 2 to 4 grams. Oh. Sa inyong pag-imbestigar siya, sir, taga-DE ni siya, sir?
12: According sa iya, taga-ano siya, taga-Mayor.
11: Tag-DE siya tani pa kadto, sir?
12: Alin siya sa Roa City, pagpapunin na siya sa Mayon.
11: After sa to, sir, sa diin na siya dayon, gindala?
12: Kasumong ari siya sa aton paghinagop, no? Dito sa paritan ng police station, ginaprepara na ito ng mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso batong sa iya.
11: Pag sa inyo, sini sir, abi nga pag-imbestiga or sa iya, abi sini nga pag sa Batman, may mga ano dabi ni sir, may mga kangtanan mani nga isa ini siya sa mga naga baligya ka nagatulod sa illegal nga droga, sir?
12: Wala siya na ako nga baligya siya. Pero kung din siya, ginagamit nila niya. Personal. Yang nakuha siya.
11: Ang aton siguro, sir, nga panugyan sa mga, hindi lang sa mga taga-panitan, kundi sa mga motorista, para nga hindi na masulit ang kangayisin ni sir.
12: Sa aton pumuluyo, kung nag-agit sa aton municipio, no, every time mayara ka mo checkpoint, kumakagi ka mo sa checkpoint, hindi ka mo mag-isita at mag-diritso. Kaya naging design para makabulig sa pagbintinal sa kalinong kagatawai sa aton banwa. So wala ka muna kumbahan kaya ang aton mga opisyer ng gaman sila is train na sila. Ara sila dira para buligan ka mo kag-secure ka mo. So don't worry ah. Ang aton police is ara lang nag-ubra sa aton trabaho para sa kalinong kagatawai sa aton banwa.
11: Si Police Captain Ronald Tunugan kay Kipa Broldan angot ni sa gipatigan nilang nga checkpoint. So ginpayag sini nga every other day sila nagapatigayon sang checkpoint kag amo na man nga mga oras sila nagakadto sa area kay Monica Labanan sunod diri sa Hepe nga mga inoras madamo sa mga motorista ang iba nagakinarirahay kag may mga ginareklamo man nga nagka open mufflers sa amo sinayang nga mga oras. Kagapangabay ang epeng nga kung may makitaan ng mga checkpoints sa mga dalan, mag-cooperate kay may mga ginapamangkot na lang kag kung may harap man sang mga nagkaigo nga dokumento ang mga motor na ginagamit subong man, agod nga mapaganagan o kag ma-checkyar ang mga driver nga nagamaneho, nga nakainom sang makaulubog nga ilim nun kay Kipa Broldan.
9: Okay, pero nag-conduct sila checkpoint after isang na-report nga hold up dito sa may Pontevedra K5 Maila.
11: Yes, kay K5 Roldan, may kaangtanan ini sa natabo man to nga pag hold up sa mag-asawa nga negosyante sa banwa sang Pontevedra kung sa diin isa dito ka back rider o duwa ini sila ang sakay sini niya amo to ang nag allege no nga nag luthang sa sa asawa siyang
9: so, so after sa natabo nga hold up, nagkanda syempre naka-flash alarm, nagkanda checkpoint ang Panitan PNP. Why gini anticipate si Archie Disone nga taga maayon nga ang agya niya may kuan gali may naga-checkpoint?
11: Suno diri sa Pikagipag Roldan ang naka-plaster rabi ni sila sa higad. So may, ano ni medyo medyo madulom-dulom balang area. Pag madasig ang pagpadalagan.
9: May suga kay bala mo di ka checkpoint sa dulom. May suga kita taman sa footage. So may suga man kay hindi man na pwede nga ma-checkpoint kasi dulom bawal na.
11: Yes, kag madasig dabi ni suno diri sa Pikagipag Roldan ang padalagan sang amo niya or ni alias Archie kag didto sang ginpapundo ni siya nagtingwa pa ni siya tani nga magpalagyo galing kay naharangan ani saya sang kapulisan kag amo to bangod man gani saya sini nga do makaduluda nga hulag na nga may ano ni ginapatian may dala ni nga kontrabando kag nakumpirmar to sang kapulisan matapos ni nga gin check yar siya sini nga dala nga bag kay Pablo Dan.
9: Okay.
11: Inisi ka K5 may labas kay Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News.
9: Madamo nga salamat sa gindulo nga balita ni K5 Myla. Natabo ni mga ka K5 do last May 13 sang gabi. Mayo 13 ang gabi around 11 o'clock according sa kani no sa information kaina mga ka K5 o kani posible why ni man diparahan ni Archie Dison nga may checkpoint kay magko maglabay ka sa Panitan kisa gani kun di ka familiar sa Panitan kisa mamanasal amo nga check may checkpoint sa kwanda ano gani in the barangay partner sa bago nga police station sa may high school poblasyon Ilawod. Amo na sa sa Ilawod man ni di bala? Do kun lang taon tang litrato bi padako dako a. Ining area kun sa dinigeng kandak ang operation sa kwan man ni. Dira laman na sa kwan man sa may banwa. Indi to gawro ni kaabot sa may plaza mo. Mga ka K5 poblasyon Ilawod area man ni ginkandak ang checkpoint mga ka K5. Mirisi kag di malas ning driver nganiyo. Mga ka K5 kaya ang iyan nalabayan checkpoint and open map layer pabiya sininga motor amo gina sa I don't know kung ano ka bundol. Sorry for my word. Aunhan sang terminal hindi kaabot sa may tulay hindi kaabot so diri pa kadto sa pabalik to sa may high school pagwa na kay ginatulutan ako kada weekend gagita des panitan mo. Pero kung gaagi ka des panitan mga ka K5, actually kisa dumasalan ko nga may checkpoint sa may kwan tubang police station kung malipat ka bala nga arad ang police station sa poblasyon Ilawod. Dumasalan mo nga may checkpoint kay may blinker, dosen kisa ram patrol pero ti arad dai la police station. Siguro nagkumplaser man ni si Dison nga halin sa dikuwa sa Busa Rojas ti laban-laban sa Rojas ti PNP. Bimang kota nyo tong panitan kundi nagkuha siya bo si Dison. Dason, kung itudlo ni Dison kundi siya nagkuha siya bo, amo naman tong isubject sa operation na. Sanga-sanga malang na mo. Sanga-sanga malang na mga ka-K5 kakisa katalakan na ni magkakuha niyo ang opisyon ni sa mga drugista. Kuha malang ni. Sanga-sanga malang ni sila related tanan. Ti, kundi ka man naman manol, no? Balaan mo illegal ka, may dala kang illegal, madrive ka pagid motor nga pagarpar nga open pipe. O di ikaw nagid ang pinakamango? hindi ko malikawan nga mamot. No? Kag isa na sa mga nanotice ta lately ang nagliligad to mga nadakpan man checkpoint, ginparahan sila kay ila motor open pipe. Dason, pag-check sang pulis, ginparahan nga man open mapler ang motor mo. Bala mo nagid magahod na. Ti karon pag stop sang pulis pangitaan na may lisensya ka lantaon ta may ORCR motor mo kay basi kinawatan pagtuki mga K5 code sa bulsa ti makita galabaw ang pulo sang pusil na amo gina usualing scenario kundi man gani pagbukas sang U-box para pangitaon ang ORCR ato galitong pusil dason may shabu pa na amo na kung kisa nagakatabo. Gapabundol gid man siguro partner ang shabu, no? Kiti ko lang to mo. Kalabanan bala sa nagakaladakpan sa mga minyo, dumating ala ka mo. Di bala mo na ginang inobra mo, nagakadakpan ka pa. Pero ti siguro kuan inya. Blessing in disguise. nga ti ginaubayan man ang aton mga awtoridad sa ilang operation as they perform their job, as they are risking their lives every day to serve and protect, may mga nagakadakpan nga mga durugista, mga kriminal, mga ka-K5, nga posible mga may malain nga buko. Kagkabay pa sa aton sinimang awtoridad, sige-sigihon tagi ng mga checkpoints gani. Hopefully, almost every day. Kay ako ya bilang motorista man, no? Mas nagiging kampante ka nga makakakita ka checkpoint. Ang iba niya, kada may checkpoint, nagalaba din ang pila sa mga motor mo, hindi madelay sila pa uli, partner. Kaya may checkpoint sa unhan. Kung may nagatumpok gani nga mga motor, motor, angkar-angkar, tricycle, kung may malabayan ka nga nagatulumpok, bot silingon sa unhan, may checkpoint or may operation ng LTO, Highway Patrol Group or Traffic Management Unit. Ina nagapakita kung ano kadamo ang wala papeles, ano kadamo ang nagalikaw sa dakpanay. Kiti kung kompleto ka malang, di kay maladlok na magdiritso. Bisan LTO pa na, bisan mag-join forces pang LTO, HPG, PNP, ano pa? Traffic Management, kagtanan ng law enforcement agencies, no? Bisan mag-joint forces na sila da, basta kompleto kaya, may kasang dapat kahadlukan, o diraman sa may lanot, basta may checkpoint ganida sa may lanot, sa may Esla Dampe, or sa may area da sa unhan sang crossing pakadto sa RMPH, basta may checkpoint na da, gagutok da yun na dang nag-aagi sa may kwan, sa lanot, sa riles, dito nang gagawa mga ka-K5, lapos to sa kilid ka Capiz Police Provincial Office. Gapakita ina kung ano kadamo wala papilis. Kag kung ano kadamo, ang posible, may ginaobra nga kamalamalahan. So hopefully, no, sige-sige yun, sa ato ng mga otoridad, ang ila sining ginakandat ng mga checkpoints, kikita iya bilang isa ka-law-abiding citizen. Bilang isa ka-taxpayer, isa ka-law-abiding citizen. Nanamian kita makakita sa dalan nga may mga pulis, nanamian kita makakita sa dalan nga may mga checkpoints mga ka-K5 para ina sa seguridad sang tanan. Kagti kay Dison, di malas mo lang Archie, kay basi bago ka lang waita kabalo, basi nagsuyop ka pa di sa Rojas, no? Di malas mo lang, kay nalabayan mo ang wala mo gid-expect at checkpoint sa Panitan Municipal Police Station, no? Najakpatan gid ang kuno, najakpatan gid gamay bit-bit nga pusil caliber 45 mo. Manami ni ganin pusil ni gamay i-check pag ini ballistic ni basi kag nagamit pa ni sa kun hindi amo bala, no? Nakuan sang pusil kag droga mga gag-5. 24 minutos sa nakaligad sa takda ng alas 8. Tinga ton sini nga pag-comment sa Panitan Municipal Police Station, no, sa ila sini nga madinalag-o, no, nga pagka-apprehend sini isa ka persona nga may dala nga droga kag armas lutang mga ka-K5. Kay just imagine kun wala ni masakote sang Panitan PNP, pila pa yan ka mga kabataan na magkuging ang utok sa bit-bit sini nga sabo ni Dison. Pila ayan ka mga kabataan masamad ang Boss Damlag. Pila ka pamilya ayan na maguba. Kung wala ni ma-intercept sang Panitan Municipal Police Station. Just imagine mga ka-K5. Day din boro, maing aga ha. Hambal niya, hay, nadakpan gidi. Malikaw pa. Amo gani, ma'am, day din boro. Amo gani kung kaysa, basta ginadimugayhimo kasang illegal, kagkatuntuhan, may dimalas gid gadagabot. 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based probiotics meron sang 80 billion colony-forming units sang good bacteria mga ka-K5. Para sa healthy nga lawas, healthy nga chan, mag-Klinika Complete Spore Biotics. Sa mga ka-K5 naton na permilang constipated, ginadiarrhea, no? Klinika Complete Spore Biotics ang sabat dira mga ka-K5. Sa may mga allergies, that don't you know, ngang pag-inom sang Klinika Spore Biotics, makabulig ini sa ato ni kayong lawas, ang probiotics ang may ikasangkol, mga ka-K5, nga magpapag-on sa aton sining immune system, mga ka-K5. Ang allergens, ang muning substance nga nagatugas ang allergic reaction, ini ang responsable, mga ka-K5, sa abnormal nga response sa aton sining immune system. Ang probiotics nga ara sa kada kapsula sang Klinika Spore Biotics ang may kasangkol nga padamo ng produksyon sang T-cells kag macrophages sa aton sining lawas para batuan ang allergies, mga ka-K5. So no, sa pagtuon, ang probiotics makabulig nga mapaganagan ang sintomas ang allergies kapres ang asthma bangod sa dala sini nga probiotics. Gani sa mga ka-K5 natun kung pabalik-balik ng imo allergies,

0: sa mga butika malapit na sa inyong lugar, mga ka-K5, actually mabakal man ni online, kag siyempre sa dira mismo sa sentro sa Balaligyaan, sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Kag kung gusto nyo, libre nga ma-deliver da right at your doorstep ang mga Klinika products, padala lang ka mo private message kay deliver na namon sa inyo sang libre, mga ka-K5. Ma'am Bernadette, umiten kalsado na ga-monitor, madamo nga salamat. Luis J. Dimo, thank you gid sa pagtuto. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang nga mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos. KK5
1: News FM. News FM. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: D3
2: Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
7: TTX 500 Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo, kag-sip on.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
3: Mamakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mamaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On.

0: paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Foro de los Pueblos.
6: Roldan, Besana, Villarreal.
5: Para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: 26 minutos sa labilin antes kita magdangat sa takna ng las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5 galing palabot diri sa aton pagpangalaga, di padala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sini nga mga mensahe mga ka K5 sa liwata. Kung may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta anyo sini nga mga mensahe mga ka K5. By the way, good morning landa sa mga suki nato no sa Teodoro Arceres Trade Center. Nagatutok na aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati dira sa TATC no, nagalanog da ang K5 News FM sa may TATC kag sa mga taga RV Mini Mart sa TATC nagamonitor na. Good morning sa mga taga RV Mini Mart. O, salamat gid sa pag-monitor nyo diri sa K5 News FM Rojas. Kag sa may paseo di Rojas, so nag-monitor man da mga suki naton. Salamat gid sa pagtutok, nagalanog ang listening nga mga radyo. O, salamat gid sa inyo sinige pag-monitor diri sa aton sinige pag-pangalagad subong aaga. Sa liwat, ako may mga mensahe ka mo, i-comment lang na sa Facebook Live tao, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sinige mga minsahe mga ka-K5. Check the report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon, mga ka-K5. Nagligad to, nag-anunsyo ang Capiz Electric Cooperativa, magapanubo sila sang ila siniga pagsuluktan sa kuryente subo nga bulan sang Mayo. Now, another paget, gado may Mayo ni nga balita, ang Capelco sa may magapatuman sang temporary suspension sa pagpangutod sang linya sang kuryente sa mga hindi makabayad. Kibalan mo, kung madelay kabayad, kung malabutan 2 months, strictly gapangutod gida ang Capelco, kung magka 2 months ka na. Kisa bisan 1 month, gani kung madjakpatan nga 1 month, ati nagadayon na sila utod. Pero usually, mga tigduan na kabulan nga nagapinsan ang balayran mga ka K5 nga hindi makabayad sa ginatag grace period sang Capelco. Pero sunod rin sa report, hindi sila na mang utod. Ano ang rason? May detalye sa balita si ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
1: K5 News FM Live Report.
8: Nadala na ngay patuman sang Capiz Electric Cooperative kon Capelco subong nga bulan na sang Mayo ang temporaryo nga suspension na sa pagpangutod sang linya sang kuryente para sa mga konsumidor nga hindi makabayad o kon makabayad sa ilang electric bills. Inibilang pagsunod man na sa direktiba sa Energy Regulation Commission o kon ERC sa ilalim sa Executive Order Number 110 o kon deklarasyon sang National State of Emergency. Kasi sa ngatanin din interview sa si Engineer

0: Jadi ya, ang general manager sa Capelco, iya dari din paha yan, na sakop sa pininga pagsunundan ang mga consumidor sa residential kag non-residential areas pa. Kag para gani sa mga nagakonsumo sang hindi magsobra sa 200 kilowatts per hour, pahanugutan ang pagbayad sang bill, pinaagi sa staggered payment arrangement o kung hindi lang pautay-utay. So, but ringon, ang electric bill sa bulan sang Mayo, tulungaon din sa tatlo kabes nga pagbayad tub-tub nga maimpasan pag-abot naman sa bulan sang Hulyo. Ang bill naman sa bulan sang Hunyo, kakikagruldan, pahimo man nga utay-tayon sa tatlo man kabeses nga pagbayad tub-tub nga maabdan sa bulan sang Agosto. Samtang, ang balayran naman para sa bulan sang Hulyo, ang mahimo nga maimpasan sa kapareho nga sistema sang pagbayad tub-tub naman sa bulan sang Setyembre 2026. Ang ini bala nga coverage, bali tatlo lang ka bulan ang coverage kakipendan nga is staggered bala lang pa or kakipendan nga is staggered ang mode of payment sang sini nga electric bill. Kaya ginklaro naman diri ni Diaz nga sakop lamang gani sa programa ang tatlo ka bulan nga balayaran sang kuryente amo ining Mayo, Hunyo kag Hulyo nga billing cycle sini nga tuig. So yari bala ang aton nga pamatian na ang aton siniman nga interview kay Engineer Edgar Diaz.
1: Engineer, ano ini ka matuod nga ti ang Capelco nagaplano sa subong no nga magpatuman bala sang temporaryo nga pagpangutod sang linya sang kuryente sa hindi bala makabayad sa ilas ni man nga electric bill.
2: Inang actually yang basis sila yung ARC order nga na receive sa kapel ko. So, by the way, good morning. Good morning sa K5 listeners, kasi sa imo man K5 birthday. Tapos about the order, sa among pag-intindi, ay gibutangan niya sa threshold na 200, ang kung imukonsumo, 200 kilowatt hour o 2,600 pesos. Pwede mo bayaran in 3 months o 3 installments. Halimbawa, ang impres mo, ang imo may abi, subong imo kuto mo 200 kilowatt hour or 26 ang amount. Pwede mo bayaran ng 1/3 din eh, sa May, ang 1/3. Ang sa June, kagagi sa July. Tapos ang sa June, kay 3 months na eh. Nakabutang si order for consumption o electric bill for May, June, at July. Ang June, pwede mo bayaran ang 1/3 June, 1/3 ng July, 1/3 man ang August. Ang July mo nga konsumo, pwede mo bayaran ang 1/3 July, ang 1/3 sa August ay sa September. So, ini daw hindi naman mapugad ini sa sitwasyon sa Capiz o sa Taran nga electric cooperative kaysa ang pandemic. Nagabong balik daw gin installment pala.
1: Oo.
2: Pero ang observe na mo sa to based sa our record, daw kamaygin lang niya ang minimal na tam ang mga consumers ang Capelco nga na avail sa tong installment kaya kuhan kaya ilang rason mayaharang na yaki mo or mabatong manigapon sa masunod mga bulan nga balayakan sa kuryente. Ako na.
1: Okay, so okay siya ang utay-utay kag sa liwat no, sir atagon ta lang abi ang ining May no nag-abot gid man tuod sa 26 ang bill, so utay-utay siya 3 months sa tunga-tungaon ina para nga mabaydan. Tapos ang next dabi ni mga bill sa June sir 26 man sa gyapon, pwede man na siya gyapon ni utay-utay.
2: Ay, so okay ang araw sa order. Tatlo ka bulan ni nga kung sumo iya sa May, June, July. So kung ara ka na sa 200 kilowatt hour ang consumption or equivalent to 26 ang monthly, pwede ni ini mo applyan.
1: Okay.
2: Pero hindi ni automatic but the consumer baka tuwid niya sa opisina kag mag mag-termalid niya sa promissory to apply.
1: Okay, so bali paano ang process ni parang ma-comply ni consumer abi.
2: Mga to sa office may formal diri nga naka-dala ko kung kalman niya nakabutang na dadaan kung bilang bayaran niya per month. Then of course nakakuha na nga talo tinanggal yun ang signature niya.
1: Okay, so
2: gusto niya ma-avail.
1: So May, June, July lang ang cover sa sininga mandato sa subong engineer.
2: Yes, oo.
1: Okay.
2: Para sa order sa ERC.
1: Pag abot sang dabi July no o August kita abi yanda na. So bali dula na ning mando ni hindi na siya pwede pagutay-utayon ang bill. Kag dira na ta mapatuman sang pagpangutod.
2: Yes, so pwedeng ang pagkugina para sa means nga hindi pala mautan ang consumer git.
1: Mm-hmm.
2: So dapat walang alang hagit, imo gini dapat nga i-perform or imo nga i-avail pagi sila nga scheme sang internet. So sa liwat, nakabutan gid ya para lang na sa consumo o sa bill sang May, June, July, nakaklaro gid sa order.
1: Okay. Sa ano ining ahensya ang nagmando sini engineer?
2: Ang Energy Regulatory Commission.
1: Okay. Kagati ano ang katuyuan sang sining mandato man para sa aton sinibalak ng mga konsumidor?
2: Siguro because of crisis para magmulubak ang isa ka basic lang needs in terms sa pagbayad sini sa particular sa kuryente amo na nga amo sini nga sistema.
1: Okay. Kag may luyag ka nga ipalabot engineer nga minsay para sa atan sini man nga mga konsumidor sa Kapelco.
2: Yes, ang gusto gid nga mag-abin sini pwede makabisit kit sa office about this but actually subong angka may orientation na ni sa mga area manager ng ipatawag sila regarding this kay base ni ko may mag-adapt sila na consumer sa sininga payment scheme.
1: Mm-mm. Okay, sige. With that, thank you.
0: Nabatihan ka kay Five Roldan ang kabayan sa atong siniman nga interview kay Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sa ang Kapelco. Sama na ganin, no? So bali tatlo lang gid kabulan niya ang coverage at ang sasinigani nga mandato, particular ang Executive Order number 110 o kung ining declaration man sa National State of Emergency. Saliwat, ang cover lang bulan sang Mayo, Hunyo, kag Hulyo para sa staggered payment scheme. Kaga inigani, no, pagkatapos ni pag-abot sang Agosto, balik sa normal ang pagbayadan o kung balik na sa normal ang operasyon. So kay ini, bali pribilehiyo ini sa mga konsumidor bangod gani man sang krisis nga ginapangatubang naton na nga tuga sang kinagamot sa May Middle East.
3: Oh, pero hindi automatic ini kay Febro di man balkat hindi ko anay magbayad patpaton ko lang. So it's not automatic, dapat kadto ka gid sa Kapelco and you need to give your intent nga i-staggered mo lang ang payment kag may pirmahan ka.
0: Sakto gid ka kay Five Roldan sa amo na, no, dapat magkadto ka gid ya sa Kapelco kag amo gani mag fill up dito sang form nga ginapahibalo mo sila nga ikaw ya gusto mo ni ang amo ni nga programa nga mabayad ikaw sa amat-amat kay tungod hindi ni mo masarangan ang imo nga bill.
3: Pero hindi but silingon man ba si Mambalb lang iban nga hindi sila hindi ni pagbayaran or libre bayaran mo ni gyapon pero amat-amat lang utay-utay.
0: Tama gid ka kay Five Roldan, utay-utay pero within 3 months lang hindi na maglapaw pa.
3: Okay.
0: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kan kalingawan sa Kapiz, K5 News FM. Foro
3: de los Pueblos. Madam nga salamat K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong nga balita, mga ka K5. So hindi automatic mabalka hindi ko anay magbayad, bi subong due date ko na hindi ko magbayad, subong kay hindi man sila mangutod. So ang ambot silingon sang Kapelco, you need to give your intent nga bi balon mo kuan anay do lang alang gid kay pila ma lang ang minimum wage subong wa gasaka sweldo dason malmahal pang tanan apektado gid kamo manog abrek klase pa you need mga kinanglan nyo pang magprepare para sa school supplies uniforms kag kinanglanon sa kabataan nyo so pwede gid kamo kayo sa Kapelco no mandato ini nagikan sa Energy Regulatory Commission o kon ERC ang ahensya sang gobyerno nga may direkta nga gahom kag otoridad sa idalom o under sila sa iya ang mga electric cooperatives, mga K5, mga electric companies. So mando ni sang ERC kadungan man sang declaration sang state of national emergency. We are currently under sa state of national emergency, mga K5. So i-kuan nyo lang kung alang-alang kamo sa inog bayad, pwede nyo bayaran sang amat-amat. Pero hindi niya libre, mambal kamo hindi inapagbayaran. Bayaran nyo gyapon, amat-amat lang, pahat-paton nyo lang. Pero at the end of the day, bayaran nyo man sa gyapon, mga ka-K5. Mambal kamo di, hindi kamo dapat utdan. Dapat may intention kamo. Kadto kamo sa kapel ko, mga ka-K5, balo niya bido, alang-alang gid niyo masarangan, ninyo balayran subong, pwede kamo kaayo nga amat-amaton, staggered ang pagbayad mga ka-K5. Ang wala sini problema sa balayran mga miyembro sang 4-piece, mga miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program mga ka-K5. Kay ang may mga manubo nga mga consumption sa 4-piece, nga mga 4-piece beneficiaries, mga ka-K5, may kwan, halos way sila balayran sa kuryente mga ka-K5. I believe do ang 50 kilowatt hours below, no? 0 to 50 kilowatt hour ang consumption 100% free kung 4-piece ka, kung qualified ka nga 4-piece beneficiary. Kung 0 to 50 kilowatt hour ang imo konsumo, libre na 100% mga ka-K5 kung 0 to 50. Kung ang konsumo mo naman 51 to 70 kilowatt hour, 35% ang discount. Kag kung ang konsumo mo 71 to 100 kilowatt hour, 20% mga ka-K5, no? Subsidy ini sang gobyerno halin sa taxpayers money, kag subsidy ini sang gobyerno mga ka-K5. So kung kinot ka malang yap, 4-piece beneficiary ka pa, di may ara kagidya eh, isang libre ka sa kuryente mga ka-K5. Pero hindi man insigida, kinanglan nyo gyapon magkadto sa kapel ko, pabalo ka mo, nga miyembro ka mo sang 4-piece para ma-generate nila sa ila sining system mga ka-K5. Pero ang tingala kita, dugay na ning Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4-piece. Pero damo gyapon mga utod tangaway ma-cover sini. Kibot ka kisa, may maistorya ka ti, grabe ang pagsaysay sa kapigaduhon. Halos wala sang ginakaon mang kuton mo ti. Miyembro ka mo sang 4-piece ang sabat, hindi. Way ginalista mga ka-K5, wala may include sa listahan. No? So mo nang ginasiling naton, nga kisa do okay man tani ang programa nga ni. Ugaling damo gyapon sang na left behind. Damo gyapon sa mga utod ta nga deserving matod mga miyembro sang 4-piece, mga beneficiaryo sang 4-piece, pero ginadingutan mga ka-K5. The same man sa kuna, social pension. Kung nagbakas ka sang una, nagtrabaho ka, pero ang pension mo, sing ano malang, di gani ka sarang bakal bulong, di gani ka sarang bakal ibis kada bulan, pero kung may pension ka, kay nangin mahugod ka sang una, hindi ka kabaton social pension. Grabe no, ka-unfair ang kabuhi. Doki sa ka-K5 dyan, ma-realize mo, ano sala tahaw? Sala ta nga nagabakas kita? We're not saying ati kun imol ka, matamad ka. No. Ang punto naton dire, do ginapakita karon nga kung nagabakas ka, pare subong yaga trabaho kita. Sa pila kadlaw mag-retire kita, mga social pension na, nga ginatag sa mga katigulangan, di kaya kaambit. Kay nagtrabaho ka, may SSS ka. Di ano nga ton, luyag ipalabot sini. Kung nagbakas ka, timo gali, nagpanrabaho ka. Dingutan ka lang, dingutan, perme isang bulig. Even sa discount ni sa kuryente ho. And even sa mga ayuda, mga livelihood programs, even mga financial assistance kagiban pa. Mga minimum wage earners gani, hindi makambit. Do ka unfair sang kabuhi, no? Do ka unfair sang treatment mga ka-K5 sa mga tao nga nagatrabaho, nagabakas, nagapasimpalad sa adlaw-adlaw, nagapatulo sang balas kag dugo sa adlaw-adlaw. Unfair ang treatment mga ka-K5. Although wala tayo ginasiling ining mga kubos na itong magkautan, hindi pagtagaan, no, dapat tagaan man na sila. Pero, hindi man dapat pagkalipatan sang gobyerno, nga tagan man balor ang mga nagabuhi sa aton ekonomiya. Ang nagabulig kun nga man, nagatinghak-tinghak pang ekonomiya ta, ang nagabulig kun nga man, may kalawaton pang mga makawat ngayara sa gobyerno, mga ka-K5. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad ang duga nga mga balita issues kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa diri sa Foro de los Pueblos program mga ka-K5 diri sa K5 News sa FM tutukan ninyo si Banaton nga pagpangalagad mga ka-K5, no? Diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga ka-K5 naton, padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para oras-oras updated ka mo sa mga balita, issues kag impormasyon. Founder Libra Flaviano Viaso nagapamati dire sa Graceville Subdivision Tisa, Ma'am Bernadette Umiten Calzado kag Louis J. Dimo. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikayong lawas program mga ka-K5. Nanginkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh kag Extend Food Supplement for Men. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, inisi ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Kali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing makawan round sa akon. Inika.
1: Dal.
21: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
21: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso!
27: Available now.
21: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtigulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
28: Ang alkaline ng vitamin C!
29: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kundayan ko mangingigay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
31: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 K5 News FM Calipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Oras subong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:03. Good morning sa tanan, kag diri naman nga episode naton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Okay, kita nagapati, if you eat rightly, magiging healthy. If you eat wrongly, no doctor can cure. Sige mga friends, diri naton naman na pag-istoryahan ining informasyon sa ikaayong lawas. Before anything else, DTX 500 dapat gid naton i-take adlaw-adlaw of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Upod naton sa itong programa si Brad Paul, Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa inyo mga partners.
3: Mayong aga, mapisan, matuto, mabuot, kagawad sa Barangay 35, Engineer Ronnie Albao.
1: Very good, very good. Sigan di motion.
3: Istoryanta karon na dugi-dugay, Engineer, ang paborito mo.
1: Ang kapayas?
3: Kapayas. Depende sa shape.
1: Oho, may laba-laba o mabilog-bilog.
3: Istoryanta, anong mabulig sang kapayas sa aton nga ikaayong lawas kay masamido ginabalanto, ginalunod talaga ni sa laswa. Kinalunod sa manok.
1: Tinula.
3: Tinulang manok. Ano pala ang mabulig ni papaya para nga maging healthy kita? Kag paano mag-supplement ni DTX 500 para nga mag-mayo aton panglawas, Engineer? Let's talk about papaya in a while. Kung may pwede sinag-discussion si Sir Boy Solweta. May aga, Sir Boy?
1: May aga, Sir Boy?
4: May aga, Engineer. May aga, Sir Jean Paul. May aga man sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga Isil and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampun ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silula. Ang gaputikta sa aton silula, again sa aton mga bisyo, no? Mga kemika sa aton pagkaon, mga pollution, ini tanan-tanan ga-contribute sa pag premature aging sa aton silula. That's why dali ka magtigulang. That's why kung gusto ko makabawi sa lawas mo, mag DTX 500 sa mga diabetic, da kampiyon man ang DTX 500, may ampalaya extract nga gapanubo sa imo blood sugar. So if you want to maintain your blood sugar the normal way or the natural way, mag DTX 500 man. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas. Para makabato sa ginatawag yung mga invasion sa mga mikrobyo, no? Parang imo immune system almado kontra sa mga ginatawag yung mga anomalies sa imo lawas, no? That forms abnormal cells like cancer. So i-boost ang aton immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman gamat-amat ka puti, ha? Gamami ang skin mo, gahubin ka tungod ga taas ang collagen and glutathione levels mo. Kung Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gamasakit ka na, lupay-pay na, ha? Nakasulod ng mikrobyo nga gadalas ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kagadali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Sige, sige, hindi na kita magpadugay-dugay pa. Istoryanta ang kapayas. Ano ang nga porma sa kapayas?
3: Engineer, mayong agaliwat sa ton na tigpalamati. Ang kapayas, engineer, nga permita ni ginalunod sa kundiin-diin, dako galing mabulig sa aton. Kung may kapayas, kumabla sa inyong ugsaran, dapat inyo gina nga planggaon. Porte galing mahatag nga binipisyo sa kapayas, engineer. Ulikapikapon mo na.
1: Ha?
3: Ikapikapon.
1: Ikapikapon lang ang kapayas? Na.
3: Hindi.
1: Maduga-duga.
3: Hindi. Ikapikapon mo permi para nga wala tigi.
1: Ah.
3: O tinluan mo ang bunga ya.
1: Oo.
3: Kay nali, may kwana. May mga sapat-sapat, sudlan pa na kaulod una, no?
1: Oo.
3: Tinluan ang kapayas, ang bunga. Ang lambot mo,
1: dahil ang kapayas. Ang puno, ang punta, ang medyo, ang...
3: Basta ang kapayas, iyan ang mga lalain ng imuya, engineer, ya. Nga, ah, nga kinanglan palang gaonta ang kapayas.
1: Aha.
3: Mga top health benefits ang kapayas, engineer, nagapanami sa digestion.
1: Mm-hmm.
3: Ako sa pagkamatod, engineer, gadala ko kapayas. Kita na ni boy, gabalon ko. Every kaon, may luto ko ng kapayas.
1: Atsara, guro.
3: Ay, hindi ah. Luto, ya.
1: Ah, luto, gijay, ya?
3: Luto, yung paborito ko ng kapayas. Kanamit, engineer, tamis.
1: Uh-huh.
3: Gabakal ko sa Burgos kapayas, tag 200 ang kilo. 200.
1: Kamahal mo.
3: Awa, Dubang Rosman. Dubang Rosman.
1: Mm-hmm.
3: Te, ang isa, ang akon nga, ano ni, nga 200. Ah, mga duwa lang kagagmay. Kisa 300 mo, duwa kadagko.
1: Dalaan ta ka, Sir JP, tag 50 lang yung kilo, ya. At tagusin mo.
3: Oh, sige. Basta namit ang kapayas.
1: Oh, mayo.
5: Ara pa na, napitas na ang kapayas. Oh, o gagabit pa na sa kahoy.
1: Hindi. Bulubagnas mo na.
3: Bulubagnas. Eh, namit ang kapayas, Sir Boy, naputos mo.
1: Hmm?
3: Natago.
1: Oo.
3: Ubahan, kuhaon mo pa na yan ang tabon kung magkaon kasi na. Kay wala na yasang nano puti na black puti gamit na black kapayas siya nga na kwan black
5: sa ginambal mo na you have the full attention sang aton engineer.
3: Oo. Ni black engineer. Now ang na notice ko magkaon ko kapayas engineer ang iyang gadalhay lang yung pupo mo ya.
1: Oo, taas taas fiber mo
3: kan nami nami gadalhay lang pupo mo and then ang iya sininga pa pain.
1: Oo.
3: O ang iyang enzyme gapanami sa imo nga digestion,
1: mm-hmm.
3: kag nagapadula ni sa imo constipation. That's why nga kung may mga almoranas kada, hemorrhoid,
1: mm-hmm.
3: bawal si imo ang tubes.
1: Mm-hmm.
3: O, mapilas, humok nga pupo, kapayas.
1: Kapayas gid ya.
3: Kapayas nami.
1: Ako, permi ko ga shake, bla.
3: Shake?
1: Shake,
3: shake, shake, shake.
1: Shake, oh, oh.
5: Shake na papaya?
1: Oo, oh, papaya, shake. Shake
3: mong kapayas?
1: Guwapo na niya.
5: Oh. Abi ko, ang kapayas, muyara lang niya sa sabaw.
1: Hindi.
5: Sa tinula.
1: Ginaatsara ko pa na.
5: Ah, ginaatsara mo pa na.
3: Nakagood ya.
5: Nakagood.
3: Anyway, ganami man siya sa gaprotekta si mga heart.
1: Oh.
3: May antioxidant, kag may fiber, nga makabulig sa oxidation, ma-stop ang oxidation sang cholesterol.
1: Correct.
3: Hindi magbara sa imo kaugatan ang mga fats na ginapangkaon mo.
1: Uh-huh.
3: So reducing blockages sa arteries, eliminating strokes, no? Kag heart disease. Ano pa? Panami si mo nga skin engineer, kag si mo nga hair.
1: Oh,
3: kulang ka sa kuhabing imo kalo.
1: Ang oh, gwapo na yun.
3: Kulang sa kapayas. Kulang sa kapayas. May HIV ka.
1: Hindi. Hair is vanishing.
3: Na, oo. Oh. So dapat kapayas.
1: Uh-huh.
3: Nami sa mata, sipat ka. Okay, may retinol man siya, vitamin A. Kag may vitamin C man siya nga nag-promote sang collagen production.
5: Correct. In fact, ang kapayas has 150% of your daily requirement of vitamin C. 150%.
1: Tama. Ang luto na yan.
5: Lulubra.
1: Ang luto na yan?
5: Ang luto, engineer. Hindi ang bagnas. Kaya yung bagnas, lain naman na iyakwaon mo da. So, sige, on the Sir JP.
3: Ang antioxidant gara sa kapayas, lycopene.
1: Mm-hmm.
3: O dito sa antioxidant, lycopene. Ini siya ang isa ka potent nga klase sang carotenoid nga family, mm-hmm. no, sa mga antioxidant. Amo ni siya ang gahatag nga medyo pula-pula nga gaur, medyo orange ang kapayas.
1: Nga daw yellow man.
3: Oh, the more nga daw medyo siri ang color ya, taas ilay kupin engineer.
1: Uh-huh.
3: Kita mo halin sa green,
1: mm-hmm.
3: minded. Halin sa green color, mapula siya.
1: Uh-huh.
3: Oh, mapula kag kanami engineer kay meaning to say, ga prevent siya cancer.
5: If I may add, no? Oh. Ano pag makuha mo nga antioxidant sa kapayas, ang ginatawag nga zeaxanthin. Ang zeaxanthin nga ini is really good for your eyes, no? That's why kung mga kisado, hindi ko na mabaso lang ako ni Eloy. Ang mami ko 92 years old, everyday ka kapayas man, doon si Sir JP man, no? Ha? Kaya ambalya ko, no, nami sa iya pupo. Pero, damo pagali nabalaan ta di subungad law kay Sir JP nga damo pa sa gitawag nga mga health benefits ang makuha sa pagkaon sang kapayas.
3: Ari pa tigudi chakto si boy 100% 150 ganio ang vitamin C nga makuha mo. Ano pa amo ni ang beta carotene kag beta cryptoxanthin. O kanami pagid nga ini siya ang nagasuporta sa imong eye health kag may anti-inflammatory properties. Ay, ang imo kulon niyo, ay gihinubag. Why? Kaya sang irritable bowel syndrome? Oh, may vitamin E kag apri pinataas gito, ah. Flavonoids. The best anti-inflammatory. Again, ang kilos ang kapayas, tag 200. Oh, 200. Primera klase.
1: Mm-hmm.
3: Ang DTX 500, 14.
1: Dati ka mahal kayo.
3: Ay, 14 lang yan.
1: Ari ka na lang sa... DTX 500 ah.
3: Ah, tiyan mo na eh. Kao ka kapayas, kung alang-alang kada, try mo ang DTX 500. Kaya nga ah, kung antioxidant ang inistoryahan ta, ti ang hindi matagros ang DTX ang fiber eh. Fiber gito.
1: Sa mga...
3: Sa
1: mga kuan bala, nang sobra mo daabing kapayas, akong liso lang yung akon. Ang liso namin eh sa mga parasites.
3: Tiyan, tag ng mga... Okay, bitukon ka mo. So, ya taglas ako ng unod.
1: Oo.
3: Oh, gayo ko dali ko di kapayas kay baklon ko. O okay. Tag 50 kilo.
1: 50 kilo.
3: Dali baklon ta.
1: Okay, taglon. Okay.
3: So engineer, kondo lang alang ka sa kapayas, kay mahal man kapayas, naim ini kon kapos pribla itanom.
1: Oo, eh.
3: Isang buwag mo lang liso niya, kito kita mo kana kapayas.
1: Correct.
3: Kapos kid ya.
5: Kapos kid ya.
3: Kapos hindi.
5: That's why magbakal ka mo kapayas nga kampyon,
3: ha?
5: Pagkaon ka mo, ang pinaka-importante nga imuon yung hindi pagkaon sang namit yung kapayas, kundi pagtago sang liso
3: no.
5: Para hindi ka na magbakal kapayas.
3: No.
1: Correct.
5: Amo nang pinaka-kampyon.
3: Galing kay iti ang lagwerta ko tobi sa kaiktarya, tinabudlayan ko bla kay kalapad.
1: Oh.
3: Oo.
5: Lagwerta.
1: Ang tanan puro simentado na.
3: Dalan sa rosaryo ay.
5: More sa ginatabang nga kapayas before we let Sir JP go. Ito gadali man siya subong, ha? May ginatawag ni ang papi ni balang nga ginapadayaw sang kapayas ni mo ang ara sa DTX Beauty Soap nga gapaputi simo. Ang nami gini siya pamati kamo ha sa mga palakaon karne. This is ang papain is the best way to break down your protein. Lalo na ha, sa mga tao nga ang ila diet ya is meat gidya all the time, no? Papain does not only whitens your skin but also breaks down the proteins of your meat. That's why para mausar dayon sang imulawas kag layo ka sa constipation. Kay iban pigaw na ang tiyan, palakaon pa karne ga constipated kay hindi naglikaya sang ila stomach acid. So kung gusto mo magkaon karne of this ang ginatawag nga kapayas.
3: So again, DTX 500 makuha mo ang full benefit sang antioxidant sobra-sobra gyud din. 1.3 million antioxidant units sa Orax scale.
1: Mm-hmm.
3: The best nga anti-inflammatory engineer ang flavonoid sang DTX 500. Dula ng mga sakit-sakit sa lawas mo na ginabatsyag mo ang mga pain.
1: Uh-huh.
3: Ay, do kanami. Don't get me wrong. Hindi siya pain reliever. Kaya nga ang action niya do pain reliever.
1: Okay.
3: Source niyang ginaistoryahan ta. Do, parang engineer nga ang sakit na batsyagan mo, tubig.
1: Uh-huh.
3: Okay? Kung tagas ang imo gripo, may buslot ang gripo,
1: mm-hmm.
3: Tagas ang tubig, gusto mo dulaon ang tagas ang tubig. Daw mo na bing inflammation, ang sakit.
1: Okay.
3: Ang tagas ang tubig, kung amuna ang sakit sa lawas, ang ikilimbawa iya tagas ang tubig, ang ini mga pain reliever, ha, ginahihigtan mo lang niya ang supon.
1: Aha.
3: Or ginasalod mo lang niya ang supon. Ginasalod mo lang niya ang ano, I mean, ang tubig ng gatagas. Amo niyang pin reliever, ginasalod mo lang ang tubig ng gatagas.
1: Bro,
3: so madung mapuno gani imo sa lod, danaw ka na naman.
1: Uh-huh.
3: Amo na nga mag-inom ka pin reliever every 4 hours. Kay pagkatahaw sang pin reliever, balik na naman ang pain. Ang DTX 500 do kaangay niya sang kapulan mo gyud ang buho.
1: Uh-huh.
3: Ang source sang pain, which is inflammation, amo niya ang DTX 500. It's not pain reliever, it's the answer itself to pain.
1: Okay.
3: Kaya iya niya ang source ng pain ang iyang gina gina address because ang iyang anti-inflammatory, anti ano pa siya, anti-proliferant so nami sa uh-huh. mga cancers, kag nami pa siya is ang iyang properties nga ginamligan yung imo nga tanang mga selula, the superior antioxidant. So DTX 500 plus MyTC is the best for you. Taken every day. Kay sa ilo kita kay Sir Boy Sulweta.
1: Sir Boy, ene blang makwan ining medyo ga damo gid tubig gadanaw be. Ako nya hindi ko gusto sa amuna. Kundi gusto ko yung masa-masa. Doka moist
3: tatay
1: lang
3: bala. Tatay moves.
5: Dula ko sa tapo.
3: Lulubobs. Anyway, no? Gusto mo ba lang magsanag ang kabuhi mo, engineer?
1: Uh-huh.
3: Ha? Gusto mo makakita ka gold?
1: Okay.
3: Mag-eye care gold. No, ang eye care gold capsule, no? Kampiyon ni Salaton Mata.
1: Saan ligan? Ha? Nalipatan mo si Sir Boy no. At tagaan mo ko sang kwan?
3: Sang eye care gold?
1: Oo.
3: Kadto lang ang balimis di ka masturya sa simo. sang pangayo o sang eye care gold.
1: Okay.
3: May lutein in okay. Me, no? May lutein is really good for our eyes. May kitawag nga vitamin A and vitamin E that basically are essential for eye health. That's why kung medyo gaburon-buron ang mata mo, gapanami, gininga tawag nga Eye Care Gold Capsule, or in capsule form niya. And of course, it has zinc, ginatawag nga bilberry extract. No, ini nga bilberry extract is really known as a good source of, ginatawag naton nga, antioxidant for eye care, no? So, nami giniya kun mga 40s, 50s da. Nang medyo feeling mo duga buron-buron ng mata,
1: mm-hmm.
3: ha? Magataas lang kataas ang grado, no? Tilawin niyo ni blang Eye Care Gold, no? Of course, Eye Care Gold is all FDA approved. Kampiyon gini sa inyo mata. Pero kung gusto mo niya direct care sa imo mata, may magtawag nga Eye Care Eye Drops, no?
1: Mm-hmm.
3: Ini Eye Care Eye Drops, may ginatawag ni may hyaluronic acid, no, that cleans your eyes and gives your eyes the comfort it needs, no? Balo naman tang eyes tiyo, ni untat. Guntat lang niya obra kung tulog ka.
1: Uh-huh.
3: Abang nga brain siya ya, it process all ginatanaw mo para magsulod sa imo brain. That's why it's a very hard-working part of your body. So you need to take care of your eyes. Again, mag-Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops, no? And of course, katulad na sa Talk ni Doc, surihan ta naman ang ginatawag nga the Superfood Supplement, ang kampiyon nga D3 Bio, no? Anong bilang mga moniker sa D3 Bio? Palmasya sa isa ka kapsula.
1: Mm-hmm.
3: D3 Bio na. Ano bagit? Gusto ka mag-ayo? Mag-D3 Bio. Amo gini pa may mabatian
1: sa radyo. Mga tagline na to niyo.
3: Mga tagline nga mabatian sa radyo because that's how effective this super supplement is. Ang ginatawag nga D3 Bio contains the most premium kind of VCO or virgin coconut oil. D3 Bio contains cold-pressed extra virgin coconut oil. Why niya kaagi sa mga tawag nga heating process? That's why it maintains all its medium-chain fatty acids. Amun yung pinaka-importante sa medium-chain fatty sa extra virgin coconut oil, ang iya mga MACFAS or medium-chain fatty acids. Amun yung ang gahatag sa mga superb health benefits sang D3 Bio. Di ka kwa ang D3 Bio sang iyang natawag nga natural super antimicrobial properties.
1: Mm-hmm.
3: Di magkakwa ang D3 Bio sang ginatawag nga ga-increase ang aton metabolism. Di magkakwa ang D3 Bio sang gapanami sang aton probiotics. Di magkakwa ang D3 Bio sa medium chain fatty acids sa mga ginatawag nga mga essential fatty base ginatawag naton nga mga antioxidant ferulic acid ginatawag naton nga myristic acid and all of those gallic acids that basically helps maintain your cellular health na importante ni ang mga fat soluble antioxidant and of course talking about fat soluble things last but not the least
5: D3 bio to its medium chain fatty acids also helps in the absorption of your fat soluble vitamins, no? Ang vitamin A, D, E, and K, which basically plays a big role in maintaining overall health. So all in all, in a capsule or in a box, amuna kakampyon sa D3 bio. But do you know that D3 bio is also really good in maintaining your mental health, or your brain is a very hardworking organ. In fact, sa tanan-tanan siguro sa aton lawas, correct me if I'm wrong, amuni yung pinaka-voracious when it comes in consuming the energy level of our body. 20% of your energy goes to your brain. For a reason, of course, because your brain is the general. Kumbaga, this is the CPU of your computer pa. Your central processing unit. Amuni ang commands and everything, including your heart, including your breathing, including kung saan o ka magutom, kung saan o ka makaon, kung saan o ka matulog. Tanan-tanan ni controlled by your brain. That's why we need to take care of our brain. Unfortunately, our brain is really dependent on the fuel it gets. Ano bala ang main fuel sa aton brain? Siyempre, glucose. Glucose that comes from your rice, your bread, halin sa kinatawag mo nga mga carbohydrates, mga pansit, miki, bihon, spaghetti, your potatoes, kamote, and everything. Those are carbohydrates that gives your brain the sugar it needs.
1: Converted into glucose?
5: Converted, of course, into glucose to be used by your brain. But when you age, and if your blood sugar is high, and if you're already diabetic, it's not only your body that is diabetic, your brain becomes also diabetic, no? So when your brain di naka-consume sang di naka-usa sang ginatawag nga sugar or glucose nga alin sa imo, sa imo mga carbohydrates, din siya makwa ni siya sa iya alternative nga source. Your brain is really intelligent. Yeah, and no puns about that, no? But your brain will use its second source of fuel, which is fats.
1: Correct.
5: Is fats, no? But fats, not all fats are good. But not all fats also are bad.
1: Okay.
5: There are good kind of fats. The best kind of fats is medium-chain fatty acids. Amuni nga sa D3 bio. These medium-chain fatty acids will provide your body the energy it needs, but also ang derivatives ini, ang medium chain fatty acids, once ma-oxidize na siya, mausam na siya, it turns into ketones. These ketones,
1: ang fuel sa aton nga brain.
5: Gatag ni alternative fuel sa brain. O ang balit, alternative, malanggili, pwede makukastick sa glucose.
1: Correct.
5: Pwede. Kung hindi ka diabetic.
1: Correct.
5: Pero kung taas ng iyong blood sugar, your brain cells will refuse glucose na as their primary source of energy. Ilungguhon ta, ang imo utok, hindi na siya glucose, kay diabetic na siya. Hindi na siya kilala sa glucose. Kaya yung insulin mo, hindi na mayo. Insensitive na ang imo cells sa imo is insulin. Meaning to say, there's a problem kung ang brain cells mo hindi nakakaon. Siyempre, kung hindi kakaon ng isa kabagay, dala na ang imo brain cells, mapatay ni sila.
1: Correct.
5: Once makalamatay ni sila, gamat-amat jutay imo brain cells. That's why you lose your memories. You use their gadula ang imo capabilities to use your brain. Literally, your brain shrinks. Gagamay ang utok mo kung may Alzheimer's ka na, kay dementia ka na, cause your brain could not use glucose as a source of energy. That's why may mga pagtuon, no, sa Amerika kag sa Europe, intunan nila, nang banila pa no ni man, una ginobra nila kay hindi naka-usar ang brain sa ginatawag ng glucose, ginisla nila, ginpagutuman nila, anay. Pagutuman ng pasyente, no? Tapos ginsudla nila sa ginatawag nga ketones. Ketones from good fats. There was dramatic results, no? Doon nag-improve dahil ang memory. Because it basically helps the brain use energy again to do its job. That's why, kampyon ginatawag nga D3 bio. D3 bio does not only protect your body from microbes, sa mga viruses, bacteria, and fungi, and parasites naturally to its medium-chain fatty acids and to its monoglyceride derivatives like ginatawag natin nga monolurin, kag monocaprilin, but it also provides our brain that essential energy para makaandar ni liwat. Palayo ka sa Alzheimer's kag dementia. Ang nami pagid ni engineer, kay ini ang ato ni gatawag nga ketones galing sa D3 bio will also activate the cleaning system of our brain, which is the lymphatic system. Ang lymphatic system ini, amuning gatawag naton nga mga kanal sa aton brain. Ayon sa tanan-tanan nga mga basura da, mga kumbaga mga dead proteins da na ginahaboy, no, para ma-drain sa imo lymphatic system through your lymphatic system. So di mo makita nga D3 bio does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Ang pinakamayo gid engineer for me, D3 bio will basically assist your brain in promoting its best. Ano ba lang pinakanami gid ang gusto sa brain is rest, of course. Everything in your body needs rest. And the brain basically does not totally rest, but it gives the brain the ability to repair your body when your body is sleeping. So D3 bio will promote all those good bacteria, those in your gut, no, probiotics gina, to form those happy hormones like serotonin, especially serotonin. Maagi niya sa imo vagus nerve, ma-convert niya sa imo pineal gland into melatonin, the sleeping hormones, and amuni gapatulog sa lawas mo, enabling your body to repair itself. Because it's, oh, again, liwat-liwat ko ni Permi, it's only when your gut is empty and you're sleeping that the body could repair itself.
1: So hindi namin galing nga busog ka, Sir Boy.
5: No.
1: Ang pagtulog mo kaysa, hindi ka concentrate bala sa pag-repair, kundi ka sala-sala pa, Sir Boy. Kaya damo pa sa gina-obra mo.
5: Pasan mo lang, may balay ka.
1: Aha.
5: May balay ka. Makapuhay ka bala kung may bisita ka.
1: Correct, correct.
5: Oh. Ang pagkaon na sa lawas mo, do bisita na sa aton lawas, ay, ano tanay, i-process ta ni siya anay, agaanta ni siya atensyon, no? So hindi siya anay kapanilo. Kigaan niya to anay atensyon ang isaya ka obrang which is digestion.
1: Correct, correct.
5: So pero kung wala unod ang tiyan mo, okay, 4 hours before you sleep yun, naguntat ka ng kaon, tapos nag-inom ka dito bio, nagnami imo serotonin production, tukod nami imo probiotics, it gives your brain the ability to repair the body, which is really important. That's why makita mo gid ni ang tawo nga kompleto ang tulog, maliwas sa tanawon.
1: Mhm.
5: Kumpara sa tawo nga kulang sa tulog. So all in all, din po makita ang D3 bio is really a superfood supplement. It helps the body not only in protecting the body from microbes like viruses, bacteria, and fungi and parasites through its natural antimicrobial properties, but also promote overall health. But for me, the most important is it gives the brain the energy it needs and the ability to repair itself. No, that's why D3 Bio is always the number one food supplement. Kung gusto mo ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, or you simply want to improve your overall health, mag D3 Bio.
1: Salamat, Sir Boy. Sinang mga topic, pero kinanglan taman, Sir Boy, aga pa sang banwa, para manatiling beautiful kita ang aton nga skin, Blaster Boy.
5: Correct.
1: Dapat medyo bright lang taon. Do hindi bala lubog, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
1: Kinanglan taman smooth ang aton nga skin. Hindi daw himbis-himbison, Sir Boy. Dapat
5: sukoy ba?
1: Ligbis? Kinanglan ta maligo iadlaw-adlaw. Kinanglan ta DTX Beauty Soap.
5: Correct.
1: Amo nang kinanglanon, Sir Boy.
5: Kaya ang DTX Beauty Soap may VCO. Wala ko sa D3 Bio nang hindi nga VCO. Hindi kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga anbon e, mga psoriasis da, mga katul-katul da, mga nga tawag mga punggod mo da, mga pimples mo da. All of those are caused by bacteria and fungi. You know? Some of them are viruses. No?
1: Correct, correct.
5: So, kaya na tap naon sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ini nga VCO na ara sa DTX Beauty Soap, amo maning gatapna sa mga microbio that causes body odor. That's why kung nang habon mo DTX Beauty Soap, you stay fresh longer. Hindi ka dali magbaho kung ang imo habon, DTX Beauty Soap, gingin yun na top na gid ang source sa pagbaho sang lawas. Moreover, ang ginatawag na DTX Beauty Soap Engineer, may papain. Ang papain, ito lang yung story ni Sir JP.
1: Correct, yung kapayas niya. So...
5: Nga ga paputi sang imo skin, no? And basically gives your skin that moisturized and whitish look, no? Tawag mo ng uso. Subong. Ang nami pag-idea, wede naguntat si Dr. Ramil. Uy, ginduwangan pag-idea sa ginatawag nga guava extract. Extremely rich in vitamin C that amplifies whiteness by increasing your glutathione level.
1: Do nami ba?
5: So, taas ang glutathione mo, ha? Gamat-amat ka man puti. Ang nami pag-idea, tungkol sa vitamin C, sa guava extract nga, lin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap, amo pag ini ang ginatag nga gataas ang collagen production, so dasig mag-repair ang skin, layo ko pa sa mga wrinkles. So if you want a soap that is all in one, kampyon ang antimicrobial properties, kampyon ang beauty properties, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Pag speaking sa body odor, ginambal mo siya kagay na Sir Boy, ati grabe gali ang cost ni kung kaisa ng grabe lang nga balhas, heavy sweetness, tapos

0: Yeah, be magprotekta sa pagbaho sang imo ilok, no? So kung gusto mo fresh ka all day, gamat-amat maputi ang imo ilok, remember, the natural deodorant, Clinica Deofresh.
1: Pero kaya kinanglan taman, Sir Boy, kada kaagahon lang, mga Pilipino, may hiligid dyan sa kape mo.
0: Mm-hmm.
1: Tiwi, ang kape ang ginarekomendar natin, no other than but DTX Coffee Mix, Sir Boy. Ah, nami ini siya kay may-ari sa nga Ampalaya, Sir Boy.
0: Ampalaya
1: may extract. Chia seeds, mm-hmm. So, may-ari man sa nga disugard sugar cane mm-hmm. extract.
0: Ang mga importante, kid, DSE.
1: Correct. Ang muna pinaka-importante, kay kung makakapi ka na, makambal kaya kakapi ka na, ga-detox ka pa, Sir Boy. At amunin kinanglanon ta, adlaw-adlaw. Pero speaking sa kapi, like for example, may mga problema ka, damo ka bisyo, Sir Boy,
0: mm-hmm.
1: kinanglanta ang double barrel. Ha?
0: Double barrel?
1: Double penetration.
0: Double penetration, yung muya man.
1: At yung mga ka-penetrate na iya.
0: Penetrate ang kapi, oxidated
1: stress. Oo.
0: Mag DTX premium coffee.
1: Unahan ta na ini,
0: basing din pa ni Magkato, no? Ang DTX premium coffee, may ergo tayo ni the herb, ang ano rin sa sagano mushroom called the herb of immortality. Sige, dugatalam, alam ko. Ang ergo tayo ni kampyon ni mamukaw sa mga usadong antioxidant, mga vitamin E, kag vitamin C nga usado na, ginapamukaw na sa ergo tayo ni nga sa DTX premium coffee para mausal talan ulit sa lawas kontra oxidative stress. Ang di matawaran di may DSE, ang pinakabakod nga antioxidant nga sa DTX 500, din putang sa kape para sa mga bisyuhan magkape. No, mga iban bala magkape, gaasong tasa o gaasong man ng kamot, ha? Kung hindi niyo mauntat ang inyo bisyo, ay islin yung kape niyo. Dapat ang kape niyo DTX premium coffee para maghagan-hagan man ang epekto sang bisyo mo sa imo. Sa mga palapulaw, that's stress pero and sa mga diabetic na maghilig sa kape, perfect ni Stevia ang sweetener sini.
1: Correct.
0: No? Sa DTX premium coffee. Or you simply want to look young. Gusto mo lang yung mahubin ka. True drinking coffee. Ano na, chansan nyo na ni. Amunin, this is the cheapest way. Huwag pahubin sa lawas mo. DTX premium coffee.
1: Kabalo ka, Sir Boy. Ang iban gakape ka, grabing taas ang palpitation mo.
0: Uh-huh.
1: Ang acid reflux ba? Pero kung mag-inom kaya, sining aton nga DTX premium coffee, kagpati nagid ng DTX coffee mix, nami, yes, Sir Boy.
0: Ay,
1: wala ka gapalpite. Wala ka acid reflux, nagabalik, abi ang low acid sa imudera. Tatyan, iwala na, yes, Sir Boy.
0: Sa mga boringot naman, kaya hindi morning person, ha? Kung aga, pag kulos mo doon na, islin yung kape nyo, dapat ang kape nyo pre-bio coffee. Ang gapan namin, sing mood, the mood enhancing coffee. Kaya pre-bio coffee, may ginatawag na natural probiotics that are spore-forming. Ini yung mga spore-forming probiotics, si engineer, yung niya kakapatay sa inisang tubig o sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics, no? So, ga-lighten sa mood mo, ga-produce ang mga happy hormones. So, kag sa pagkanamit ng kape, ang ginatawag nga pre-bio coffee. Pero kung nakabugtaw ka na, ha, kag feeling mo, dukulang yapon ang dukaluya, blas si engineer, kag feeling mo, why ka pa may katunawan, feeling mo, biska ano ka, kakaon mo sa mga healthy ka food, mga laswa mo, kag mga mayong mudang isda, do kaluya si mo gapon, ay basi pigaw ang imo, gut health.
1: Correct.
0: Ha? Kung feeling mo boringot ka, kag pigaw ang imo absorption of minerals and vitamins, ay basi kulang ka sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, siya pang bungkit urot na gid niya.
1: Correct. 80 billion colony forming units.
0: Pang repopulate na gid niya sa mga, kung feeling mo yung dojo, tayo na gid niya ang good bacteria sa tiyan mo, ha? Ang Clinica Spore Biotics, ang tabata, ang baling engineer, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics working together to help your gut recover sa mga tawag na dysbiosis, mga irritable bowel syndrome, ang mga tawag na mga indigestion, kalalan mo sa mga tawag na Clinica Spore Biotics. Ang paaman sa mga babae, gamat-amat, hamot.
1: Okay, ang ilang
0: dapat maghamot.
1: Oh, correct.
0: Ang flower, dang medyo melon, amoy na. Gamat-amat balik ang natural scent sini kung naka-Clinica Spore Biotics. Remember, it's the probiotics that maintains your natural flora down under da sa mga babae da. No?
1: Oh, okay.
0: So, next story yata flower. Story yata naman ang tunok ni engineer. Ano na?
1: Tiyakin ang lansap to, no, Kesir Bo.

0: Oy, ano,
1: extend.
0: Ano, ano?
1: Extend supplement for men. Na minsan, nag-energize ni sa, kag nagahatag stamina sa imo sa boy, mm-hmm. the moment pag inom ka.
0: Mm-hmm.
1: Ang testosterone level, ga-increase.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang blood flow, ga-increase man.
0: Mm-hmm. Di ka muna kombinasyon, amo ng duwa, ang kalalan mo, for Eric Kison.
1: Erickson. Ah, isa pa, sir boy, fertility. Gapan namin, mani fertile si imo mo.
0: Hindi may kampiyon ng antioxidant values ang makakagkabuwas.
1: Correct. No? Oo. Number one, ang mga maskulong mo na makarecover, good nami. Pero hindi kita magkalipat, sir boy, may ara man tayo, kundi extend food supplement for men para like sa, sa aton nga mga
0: sa maskulong,
1: maskulong nga
0: wala, wala tulaan.
1: Oo. Oh, hindi na mabalaan kung tulaan na siya or maskulo or
0: pero kung gusto mo niya salain niya nga mas kulo, gusto mo mag-relax ang imo muscles, no, after a tiring day, if you want to relax and also you also want to improve your blood flow, para normal imo blood flow, magpamasahe using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, ang ginahatag sini sa imo ginatawag ng mga tired muscles, no, sa mga kasukasuan mo, may mga hangin-hangin kita sa likod, magpa-plus, no, dinaplos, ha, magpa-plus sa ginatawag nga DTX liniment oil para makuha ini, no, habang ginahagod ni sa likod mo ni missis, ni girlfriend, ni boyfriend, ha, sino mo kita, ha, gamat-amat relax ang imo muscles, kag ang aromatherapy nga ginahatag sini kampyon gid, no, it relaxes your brain, no, so it's a combination of lot of natural scents para nami ang ginatawag nga aromatherapy ang ginahatag sini, or simply kung gabiyahi hilo ka, simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan.
1: Sir boy, wala ta chimpo. Abi extra sining aton weekend, sir boy.
0: Okay, no. So again, gapabalo ko, no, sa lubong ni again ni Romeo Zalueta o ni Roming Zalueta sa Kalubang sa Dangkalan. Tomorrow, Saturday, no, may misa sa church sa Dangkalan, mga 12 o'clock to 1 o'clock din, ang lubong is 3 p.m. no? So sa mga parintid, ha? Sa mga kilala ni Romeo Zalueta o ni Roming Zalueta sa Kalubang, pwede ka muna ka-attend. So of course we're going to a weekend, hindi kin maglipat, magpabakod sang aton lawas, no? Regarding cell health, mag DTX 500. Sa mga bisyuhan, ha, nga gaplano na sang ila bisyo, gaplano na sang ila outing kaglagaw sa weekend, mag DTX 500. Kag mag Mighty C, the alkaline vitamin C para boosted ang immune system. And of course, kung gatang kaso nga siburo, kag gusto gin nga gawas ang Sabado, kag Domingo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, gamal, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, salamat sa tanan nga nagatutok sa atong problema in behalf ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO. Of course, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, wala na timpo mo. No? I-album mo. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Magayos ang tanan natong nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the

0: mga kalanlawan, gusto mo wala problema mo mabuhinan. Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Jeffrey Payo.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Jeffrey Payo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Payo with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500.
4: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
4: Masaminig ka pala tiyan?
0: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: K5 News FM.
11: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
12: Ay gali ka? Ang oo gali sa diinto nakadtong duwa ka sutabman?
13: Sino?
12: Sino pa be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy eh.
13: Ay, gali ka?
12: Nagwato sila oh. Ambot na ganito sila nga duwa man.
13: Basi nang sutab eh. Kasiling mo man mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila gurudayon nga duwa drawing eh.
12: Basi? Pasigin palagpatan lang nila eh.
13: Mabal, anta lang nakaroon na. Mag-present man tas ito nga.
12: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
13: Gusto na nila ya makadlaw ya.
12: Wah, mga sutab gidyan no.
13: Wah!

0: Kamusta ka mga duwa? Senator Tito Sotabkag, Senator Pinky Locsin?
1: Okay lang kami, Yusuf Castre.
2: Okay gid kami, Yusuf Castre. Basta padayon na pagtubod sa minalita nga raok.
1: Ano ang tuyo mo sa amon nga duwa sa akon partner? Nga gid patawag mo kami.
0: Eh, alangan man nga mamistata, di ba la?
2: Amo gani, Yusuf Castro eh. Ano tuyo mo sa amon, haaw?
0: May instruction si Mr. President.
1: Kag ano naman, ina, ha?
0: Dapat kung makalambot na ang papel nga nagapalaya sa pwesto ni VP Inday Saray, kamo nang bahala.
1: Eh, sus, kasimple naman
2: simple
1: yun.
2: Simple lang, ina. Si partner ko, Tito Sotam, nang bahala dah. Kay kutob sa mga kaupdanan namon nga hindi magsunod sa amon gusto, pagpaduklon sang martilyo.
0: Ano?
1: Husto na, Yusuf Castre. Ang mamalapag sa amon gusto, pati ang kitalampusan sang martilyo magsisyon, amon ilampo sa ulos mamalapag.
0: Very good, gali kong magsubong sina.
1: Basta, may isa lang ako ka-request kay partner ko, Pinky Locsin.
0: Ay, kag ano na, Tito Sotab, ha?
1: Pwede mo ba lang pasabakon si Trillanes kay Pinky Locsin samtang magsisyon kami?
2: Ay, like ko ginaya bala. Gusto-gusto ko gina.
1: Mahibo mo bala ina nga pabor para sa akon partner Pinky Locsin?
0: Sige, tingwaan ko,
2: Hindi pagpintong tingwaan, Yusuf Castre. Himo, na kay crush na crush ko gindaan si Trillanes,
0: Nge.
2: Siya daan ang ako niya, Mr. Dream Boy.
1: Maluoy ka, Yusuf Castre. Pasok din na si Pinky Locsin. Gapangalaba kami.
0: Nge. Just a giant, no?

Tapos ng 5 minutes ng intro ni DJ Nilo, naging patay ko na yung akong radyo. Paandaron ko lang nakaroon kung tapos ng 50 minutos ng commercial. Sabanta ko ba lang? Satanan nga ang kurman or DJ's radyo. Ang pinakahapos sobra mo niyang kay DJ Nilo. Kikalawig sa niya commercial. 50 minutos, goodbye. Wah! Man, maga mo na. Tapos hawakan sa 5 minutes. Pwede na silang makatunog-tunog bisan 40 minutes pa. Wah! Maayong gani ang buhay-buhay ni DJ Nilo, no? Man, amakon mo. Bisan wala nakapulos-pulos ang iya programa. Siya pa yung number one sa survey ni Bong Sansaw. Dududa ko ni bala mo. Basi may komisyon ni siya si Bong Sansaw. Wah! Iya programa na wala to pa pero number one pa. Do wala man na maayo pamatian kundi mga endorsement ng tanan sang bulong. Kung mamati ka gani kisa, malingin ang ulo mo eh. Kung ano kayo ang pinakanamin nga bulong, ang makapayo. Kaya kung pamatian mo na, halos ng tanan-tanan sila makapayo ko ng bulong. Sadya-sadya daw. Wah!

0: Na-earn?
1: Ano naman, Angelina?
0: Ang tuwata ka, classmate nga talabunan, nagwa naman to.
1: Sila pa ya. Kuris-kuris lang na ila drawing eh. Matapos sila dayon mo. Sila pa yung nga dahan nga kabalo ka nakit na yung nga mga pintahuso na.
0: Pero, bag-o pa ng tagani yung nagsugod drawing si Lea. Tapos na, nagkuha na yung dayon.
1: Gani, no? Kasi wala sila nag-drawing eh.
0: Kung wala sila nag-drawing ha, mayo mang gani.
1: Tag nga man.
0: Kayang ila snacks, hindi nila makaon eh. Teka, hindi nila makaon. Ha, tsamba ko naman eh.
1: Hala. Ay, amo na?
0: Oo, amo na hambal ni ma'am kanina. Nga ang wala activities, wala snack. Ha, di po sakit na karon sa ako ng snacks eh. Yeah! Mag-amon ni nga, may snacks na earn. Tani, kada adlaw-adlaw, Sunday school na lang na.
1: Hala.
0: Wow, kapay pa tani ba?
1: Eh, maya pa man sa pagkaon lang kid yan, no? Tapos, ano lang ang drawing ta?
0: Oo ah, akong daan drawing niya, balayang at dako-dako, tapos puno sa pagkaon.
1: Mati sa drawing, harap pa kayo job ng pagkaon ay.
0: Oh, eh, hadya sa jail na.

0: sakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
2: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
2: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
2: Spore Biotics!
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
1: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesmas, mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara, inigal ligasang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka, sa magabutika.
4: K5.
9: K5?
4: News FM.

0: Boss Norbeng.
1: Ano man ina, Jaguara?
0: Boss, kung makagawa ka di bala, boss, buligi man ko, boss, nga makagawa man ko.
1: Unahon ko anay ang kaugalingon, kuya. Salbaranay ni sang kaugalingon, ya.
0: Kaya mapabodyguard ko sa imo, ah. Hindi gani mapaboy ko sa imo. Tanan mo nga sugo, boss. Patihon ko na, boss, ya.
1: Wah. Aba.
0: Oh, boss. Tanan-tanan mo nga isugo mo, boss. Tumanon ko na, kagtamdon ko na. Nga utang nga kabalaslan sa imo.
1: Oh. Aba. Do sa piho ka maghuluhang bala.
0: Tuod na ya, boss.
1: Nga ahaw. Sa diin niyang pamilya mo, haw.
0: Ato sa layo nga lugar, boss. Pero may hari ko di isa ka pamilya. Malapit lang di.
1: Ate, aragali. Pangayo ka tubulig sa iya eh.
0: Tabal-tabal man galing, boss.
1: Wah, wah, wah. Ay, ay, ay.
0: Ido, wala mo to yung labot ya. Padamo lang yung padamo sa kwartang ubraya.
1: Kagsin o inaaber.
0: Kapitan sa kalising ko, boss. Ah.
1: Wah, wah, ano?
0: Oh, boss, taga-kalising ko.
1: May pamilya ka da. Taga-dira man ko. O galing sa Manila, kuya, nagtiner.
0: Halatood ka, boss. Tikilala mo gina siya eh.
1: Oo, gede. Kay ang kapitan da nga tabal-tabal si Hugako man lang.
0: Pakaisa ko na, boss.
1: Wah! Ay, gali ka.
0: Oo, boss. Baw. Pinabayaan niya lang ko niya, boss, ya. Wala git siya nagsapak sa akon.
1: Ah, wala iya ka guro ginsapak. Kay man, hindi ka man guro sa labakon.
0: Hala, sadasad siya ino.
1: Wah!

0: Ti, Mads, okay na ta?
1: Hindi, gid ko ta, ni Mads, eh, kaso wala man ko mahimo.
0: Ay, sige lang bala, kay magbalik ko di, pahula munta ka kwarta, ah.
1: Tuod ka, Mads?
0: Oo, ah. Manukot lang ko, anay, kay pagbalik ko di, may ipahulam na ko sa imo.
1: Ay, baw, ti mag-amo sina, Mads. Wala gid problema, eh, ah.
0: Abaw.
1: Ako lang di, anay, bahala, Mads, ah. Panukot lang to, agad may ipahulam ka man sa akon, ah.
0: Na. Baw, amugid na iabala na namian ko sa imo, Mads mo. Kaysa pagkabuot, hasta may hulamay lang matabo.
1: Ay, ako pa yan, Mads. Hapos lang kuya istoryahon?
0: Hapos.
1: Wala gid kuya gamu, Mads.
0: Oo gid, Mads, eh. Basta hula, may nayadasig. Kagid yadayon magsugot, no?
1: Ay, oo, Mads, eh. Kwarta na na, hindi pa ko.
0: Abaw. Ang pamangkot da galing, Mads, kung pahulumunta ka, san umo naman ko bayaran?
1: Ang istoryahan talang anay, guro subong, Mads, ang hulamay. Tida sunta naman na istoryahan ang bayranay.
0: Abaw, sadya-sadya, ino.

0: Boss Rokit?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Makadto sa kapihan, boss.
1: Mano ta to, mga pe?
0: Kung may nagbayad tayo, ti mga pita. Kung wala ti, matanga lang tayo. Boss, matambay-tambay lang tato ah. Agod makalantaw sang TV.
1: Ati basi sa wayon tato, kay wala man taga pangapi.
0: Ay, di lang ta magpungko ah. Tindog-tindog lang ta.
1: Ati pwede man ah.
0: Matanaw tato sang butuay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
1: Ay, gilik ha?
0: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawin ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment, kagkanday sino naman ang hindi pabor.
1: Ang mabuto pabor guro, Boy Ramon, paldo ginaguro na.
0: Bodo amo ginagurong lakat, boss mo.
1: Tikon ikaw, congressman, Boy Ramon, ano yan ang buto mo?
0: At tikon makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, kuya, boss. Pero kung hindi kuya makabato niya, boss, ay hindi kuya magbuto ah, para safety ko. Ma-abstain, kuya.
1: Boss, sadya-sadya, you know?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba, nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM.
3: Mga abyaan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Kasi tumasun sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
7: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
4: Babaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling bin binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold.

0: muna blang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man imuya. Ngaman hao!
0: Balaan mo pre! Bunlay ka mo to ng luga!
2: Hey! Hi! Kalingawata!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
8: Correct.
7: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton since ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC script part sa sang aton lymphatic system ano ang WBC ta amo ni mga macrophage ta mga immune system ta tatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang sosimulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
8: pero
7: part.
8: Pero kung may tonsila ito sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
9: I-oil pulling.
8: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
7: Correct.
8: No? Kag wala na sa plain nga D3.
7: Why na sa plain na D3?
8: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
7: Canker sores.
8: Pwede na mabuligan, pwede. Sir Boy.
7: Pwede.
8: Through oil pulling.
7: That is the power of D3
8: ang
7: Bio.
8: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria sa boy nga amon ang cause sang tonsillitis.
7: Tonsillitis.
8: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom niyo wala na MCT. Take note.
5: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio! Ang Physio nga may D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
7: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3 di ha? Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amo na nang epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, ano imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
8: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate sir boy.
7: Wasaag
8: sila.
7: So, inisya, matapna. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
8: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
7: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
8: Amo na yung chore, sir boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
7: Ara na yun.
8: Kay grabe na.
7: Grabe na.
8: Aton niya, sa chore sa, no, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
7: D3 Bio na yun.
8: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupan mo pag ano,
7: pag-ira. Lain na yung istorya.
8: May nakita ko, Sir Boy. Kung plakaong kagitamis, after kaon tamis, ma-oil pulling ka.
7: Oil pulling ka.
8: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
7: Correct.
8: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis.
11: Mm-hmm.
8: Or practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
11: Oil pulling, no?
8: Wala kalingaw, usap-usap pa lang nadabla.
11: Correct,
8: ma'am. Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
11: Correct, no?
12: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
16: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
13: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
17: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120. Over 80.
13: DTX 500 nag-DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
13: Mighty C, epektibo, garantisado.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
23: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Supplement for men!
23: Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500!
24: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
13: DTX 500!
12: Mapakal sa mga butika.
13: D3 Bio with Physio!
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako, tumaos ang D3 Bio. Mas
0: mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags4 Biotics.
25: Mahigo bala ang imo dugo?
26: DTX500.
25: Masamig ka bala ang gina-allergy?
26: DTX500.
25: Ang DTX500
26: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX500.
25: Masalika DTX500.
26: DTX500.
27: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
28: Imo nga blood sugar test.
29: Kira tong score gani?
27: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
28: Ilan na lang imo nga blood sugar?
27: 160. Inom ka mo sang DTX500. Tested and proven. The best get ang DTX500.
25: DTX500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
30: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
30: DTX Beauty Soap.
32: Pamakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
33: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
30: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
34: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
30: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka sa mga butika.
35: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
36: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
35: Di nakabaluman o sick?
30: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
35: Di pre, musta po lang agabi pre?
36: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
30: Extend Food Supplement for Men.
37: Di kasing.
30: DTX 500.
38: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinout sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
30: DTX 500.
32: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
39: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
39: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
39: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
25: Glaucoma. Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C. Zinc. Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLD

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang kampiyon nga oras, mga kaki-five, 12 minutos na nakaligad sa takna, ng alas 11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
0: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
5: 11 Mbps.

0: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Biyernes. Thank God it's Friday. Pet sa 15 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Ang atunggin nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kagsubong man sa nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining mga suki nga mga online viewers sa aton sining Facebook page ang K5 News FM Rojas. Subong nga Biyernes nga edisyon sang aton sining pagpangalagad. Magatalakay naman kita sa mga balita. Balita nga nagkahinabo diri sa aton sining pungsod Pilipinas. Ilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Of the night kita hasta alauna sang hapon. Mga Kaki5, good morning man sa aton sininga mga vendors dira sa Chuduro Arsenas Trade Center nga nagapamati sa aton sininga pagpangalagad. Sa mga vendors sa nagkalainlain nga pampubliko nga merkado sa DCIS kakabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. May dayad man nga aga sa mga drivers naton nga nagabiyahe sa subong nga adlaw. Sa mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, van drivers, jeepney kag modernized jeepney drivers, mga Kaki5. Sato na sini nga Sato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Factory manager ginluthang pilason sa banwasang President Rojas. Sato pa sini dugang nga mga balita. Mga Kaki5. Sa balita sa aton sininga pungsod Pilipinas, protective custody ni De La Rosa pribilehiyo lamang kag mahimo nga balibaran suno sa Senate Sergeant at Arms. Kag De La Rosa gusto nga magpakustudiya sa PNP sa tunga sang ICC warrant. Kag Malacanang nanindugan nga ang OSA o kon ang Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms ang una nga nagpalupok o kon sang warning shots sa mga operatiba sang NBI. Kag Vice President Sara Duterte ginabasol si PBBM sa natabo nga kinagamo sa Senado. Kag dugang padaton diri nga mga balita. Aton pagistoryahan mga Kaki5 kag sa mga reporter sa aton sini nga mga reporters. Gapadayon nga nagabantay sa kalinong kag katawhay sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Oras aton sini nga pagpangalaga 17 minuto sa nakaligad sa tak na ang alas 11 sang aga. This time, check tanay ang lakat sang aton sininga panyampo sa subong nga adlaw sang Biyernes. Mga Kaki5, kag pila ba lang heat index naton subong nga adlaw?
1: Pula panahon.
0: Sa gihapon no subong adlaw sang Biyernes, lauman ang mainit kag mapaang nga tiyempo. Diri sa Western Visayas, no, lakip na ang probinsya sang Capiz. Gani preparahan gid naton mga Kaki5, magbalon gid permis ang tubig, no, hindi gid magpauhaw o kon hindi magpabaya mga Kaki5. Stay hydrated para makalikaw kita sa mga inepekto sa mga heat-related illnesses. Tugas ang tuman ka paang, no, mainit naton nga tiyempo. Ang heat index naton subong adlaw mga kaki 5. Adiri sa Rojas City, ara sa danger level. O gani maghalong gid. Subong nga Mayo 15 sa siyudad sang Rojas, ang heat index is 42 degrees Celsius. So ara ini sa danger level nga kategori, no, mga kaki 5.

kag may ara no sang posibilidad high risk ang mga heat related illnesses kasubong sang heat cramps, heat exhaustion kag may potential man nga makaangkon sang heat stroke kung ikaw nagapatial direkta no malawig nga pagpatial sa init no sang adlaw mga kakifiber. O gani, maghalong gid. Ilabi na sa ton sini nga mga kauturan no nga may kalantuan sa subong adlaw kay hindi gid malikawan nga maka asulay sa init, magdala sang payong kalo ano man dira nga proteksyon para makalikaw kita sa mga heat related illnesses. Mga kaki-5 no kay ara sa danger zone o kung danger level ang 42 degrees Celsius nga heat index na ton subong adlaw sa siyudad sang Rojas mga kaki-5. Samtang sa ton pa sini nga ulat panahon nagapabilin sa gihapon ining si Kaloy no ang anay bagyo nga si Kaloy nga ti low pressure area na lang subong no ining low pressure area gapabilin sa sulod sang aton sini nga pungsod pero malayo-layo na ni siya no ara sa 1045 kilometros na sidlangan sang nabagat na sidlangan sang Luzon mga kaki-5. So no, sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa pero wala kita kabalak-an kay way niya sang epekto. Way sang direct nga epekto sa bugos nga pungsod Pilipinas. Mangin mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin diri sa Region 6. Magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kalalawran. Bian tiyo no minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Ang iningabahin buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon kag healthy nga kape mga kaki-5. Asa DTX Coffee Mix makuha mo gid ang mga benepisyo nga imo sini ginapakita para sa imo sini nga ikaayong lawas mga kaki-5. Pinaagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Mga kaki-5 no sa pagbugtaw nyo pa lang umpisahi ang inyo sini nga aga. Syempre no mangin positibo kita adlaw-adlaw. Mga kaki-5 kag mag-inom no sang DTX Coffee Mix kay may ara ini sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and sugar, sugarcane extract powder. Amo ni mga ingrediente no nga makabulig. Makahatag sang mga benepisyo sa inyo sini nga ikaayong lawas, ginadetoxify ang mga toxins. Ang mga kaki-5 sa inyo sini nga lawas para hindi dira magpabilin. Para mangin healthy kita, mamag-an ang pamatsyagan ng DTX Coffee Mix. A very, ano gini siya, no? Healthy, kag-friendly sa chan. Hindi niya acidic. Hindi man ni makapalpitate sa imo sining heart, so dapat why gid kabalakan. Unlike sa iban nga kape, kung mag-inom kabala, nag-update imo sining chan, kung nag-palpitate ikaw. So why kaya kabalakan, no? Ang DTX Coffee Mix, mga kaki-5. Very friendly gid kag healthy no sa aton sini nga ikayong lawas mga kaki-5. Sa DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available ini sa tanan nga branches sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas mga kakifaiba diri na hamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. May mo man ka mga maka-order online na pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifaiba. 24 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang detalye sang aton sini mga ginpanglinyada nga mga balita. Aton nga balikan kag dugang nyo nga mga greetings pagkatapos ako ng mga greetings nyo nga ginpadala diri sa aton sini pagpangalagad. Pagkatapos sa mga importante nga pahanumdom, kindly standby. K5 News
1: FM. News FM. Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
2: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Gina kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,
9: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O galing C,

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend the food superman for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
8: Extend the food superman for men. DTX 500.
10: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang unad ako, Gid, ang ako niya problema sang akugintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglabda sang
8: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup na nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Kag pagpula sa nga akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso!
15: 11 Mbps!

0: 29 minutos sa nabilin, antes kita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod niyo ang iniwalagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Antes tanay, basahon ninyo sini nga mga komento, mga mensahe nga ginpadala. Check tanay nga aton sini nga patrol. Kay sa Banwas sang Pilar, may ara dito mga nakumpiskar nga mga smuggled cigarettes mga ka-K5. Aton nga checkeron sa line number 2, kaupon naton si ka-K5 Rodney Dabandalanon sa kabugusan nga detalye. Please, come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Voluntaryo sungka sa isa ka store owner ang tatlo ka pakete sa ginapatihan smuggled cigarette sa mga kapulisan sa barangay Cayos, Pilar Capizong, Bayo 13, nga tuig. Dahil sa aton nga nakuha nga impormasyon sa Pilar Municipal Police Station sa Cayos Garen, ginapahayag nga natabo ang pagsungka sa nasambit ng mga sigarilyo tak na alauna 22 sang hapon, samtang nagapatigayon sang monitoring kag inspection ang mga kapulisan sa nagkalain-lain nga Changi may kaangtanan sa paglapnag sa mga kontrabando nga sigarilyo. Sa ang tagiya sang Changi, wala naging ngadlan pa, voluntaryo, ini nga nag-turn over sang modern cigarettes nga may kabugusan nga balor nga 360 pesos. Kag sa initial na rin nga investigasyon nga ginpatigayon sa mga otoridad, na ibaluan nga hindi rehistrado sa Department of Trade and Industry o kung DTI ang nasambit nga mga sigarilyo. Kag sa sabong nga, nagpabilan din sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station na ang mga nakumpis ka nga sigarilyo para man sa nagkakaigo nga dokumentasyon kag disposition.
0: Okay, so bali mga smuggled ni Butchilingon na illegal nga ginpasulod o kinabaligya bla kay Fibrod ni.
2: Yes, kasi sa dalan no, si kung sa atong gilbang galing ma-observeran, kaangay nga nagaduging ang mga kasubong, sili man yung mga sigarilyo sa atong nga palibot. No? So we don't know kung sa diin ini man naghalin ang inibala ang mga sigarilyo kay nagbigadagan na kung natin nga ma-recall last year, no? May naglaktaman ilang diri sa Rojas City mismo sang sini gani nga mga smuggled kon mga abal-tabala mga illegal ni nga mga sigarilyo kag nadakpan man to ang naga baligya bala, no? Pero iniya, kakita ka rin, voluntary surrender ini, no? Sa isa gani ka store owner. Kaya ito yung last year, si nadakpan dito sa yung nagbaligya,

0: ang Pilar PNP, may kang tanan abi sa mga ano sina, ano mga nagapasulod sa mga illegal nga sigarilyo dira sa Pilar.
1: Yes, kasi pagdara, no? Kay sa kongres sa atin nga nahibaluan ni Dre, ang Pilar Municipal Police Station nagapatigay yung illegal inspection sa kada tiyangge, bangod gani nga ti na-monitoran man kag na-obserbaran nila, nga kaangay gani nga nag-lapnag na naman o kung nag-dugding ang kasubong sininga abutang sa ila siniman nga area of responsibility. That's why nga ti nagapatigayon yun sila sa regular na kung ini nila man nga gina-inspection ang mga tiyangge basti, may nagabaligya gani sa siniman nga mga smuggled cigarettes nga kung sa din gani kakisag na rin, no? Ginakahangawaan bangod nga may posibilidad nga ti magadala inibala sang halit man sa isa katawo kay hindi tabalaan, no? O ay labi na kung wala kagibala sa DTI basi bala kag may hilo ang among nga mga sigarilyo kag among pabla ang mga inirasan man sang kamatayon kung may makabakal sa wala kakisag na rin.
0: Kay kung nakita maglantaw ining branch ng sigarilyo nga ni do hindi siya bala kinaandan nga ginabakal gid sa Changi kay Five Road no do lain niya pangalan.
1: No, so ama na gani ti daw ka kwan man kay tungod gani ay di man sa nga bala nga daw mamang niyan kita sini pero kay tino basti kag kalain gid man tuod sini no may lain bala siya nga dala kag basti bala manabi lang tulukon iya sini nga pakete bala ko ning packaging kakita daren pero gali kay may mga hilo ini bala sa sulod no so delikado.
0: Okay. With this, thank you again, Kaki Five Rodney.
1: Ini si Kaki Five Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Nabatian ang report ni Kaki Five Rodney Daban Dalanon, mga Kaki Five. Angot sa sining nagalapta man diri sa aton sining probinsya o sa pila ka mga kabanwahan ang pagpapuslit no sang smuggled cigarette. So voluntaryo nga ginsungka sang isaman ka tagiya sang store tatlo ka pakete ni no hindi ni siya siling kinangdan nga mga brand bala nga masami ginagamit diri sa Pilipinas mga Haki Five. So smuggled cigarettes silingon sila mga sigarilyo no, nga ginabaligya nga may ara balasang paglapas no mga bayolasyon sa aton sininga layi mga Kaki Five nga masami wala gyari hindi registered sa aton sininga BIR no wala sa nagakaigo nga buwis so illegal ang pagpasulod. So luwas nga illegal ti wala ta kabalo yan no, kung ano mga content sini mga Haki Five nga posible gid makahalit no sa isa ka tawo o kon isa ka individual mga Kaki Five. 23 minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad. Medayad gid nga pagpamati sa aton sini nga mga Facebook live viewers kay Sir Leo John Billiones. Nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Joel Daliva, good morning. Good morning Sir Darren, watching live here diri sa Andagaw, Kalibo, Aklan. Oy, ara ka nagali subong sa Kalibo kay Sir Leo John Billiones. Alagaw-lagaw lang si Kois Leo. Kapis Adventurous Vlogs. Mayong udto man dira sa may Dumalag. Mayong udto ka Kaki Five Sir Darren, nagamonitor na kag present na kami diri sa pagpinamati siling ni Ma'am Bernadette Umitin Calzada. Sir Loway J. Demo nagatutok naman. Ma'am Mirasol Kiatchon Kadigal. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige siling niya thank you always for your good health reminder Sir Darren. Good day and God bless us all. Upon God bless you all also all ka Kaki Five. Thank you gid no kay Ma'am Sinalin Tabige dira sa may President Rojas sa may Barangay Vizcaya. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. mayong udto man. Mary Jane Ocampo mayong udto idol watching live from Mansacol sa Banwasang Sigma. Thank you gid. Ma'am Gianna Amville Siloso nagamonitor naman. thank God

Ako, thank God it's Friday. K5 Darren, mayong udto nagamonitor na sa Diamville's Choice sa Barangay Luktugan. Madam, magiging salamat. Kay Ma'am Elsie Aconia, na mayong udto man. God bless man sa imo, no? Dira sa may kapagaw sa Banwasang Panitan. Kay founder Mera Flores Flaviano Biason. Good morning man. Kay Dudoy Arthur. Kay Dudoy Arthur, good morning Kaki 5 Darren. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Thank you, Gida. Kag mayadayad man nga pagpamati, no, dira sa kay Tay Rudy Cata. Sa may barangay nagba, always gin nga naga tutok sa aton sining nga pagpangalagad. Sa kay Tay Rudy, kay Nay Matilde Cata, no, dira sa may nagba. Kay Ate Jendra, no, kay Kuya Jay, good morning man. Kag sa mga kabataan. Kay Dudoy Warren, no, always man nga naga sigabong ang yasining nga radyo sa may sitio proper. Sa nagba, ay sa tanan, no, nga taga kwartero nga naga tutok. Nagapamati sa K5 News FM Rojas. Good morning. Kag madamo gid nga salamat sa inyo. Dira man sa Light Shine Bright Cookhouse kay Nainelia and Ate Bebs. Sa Raj Kainan, no, kay Taros Marie and Tujo Joa Perez. Always man nga nagamonitor sa K5 News FM Rojas. Ang iningabahin mga Kaki5 sa aton sininga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang mga Kaki5 sa subong at tiyempo ti madamo na sa mga stress, no? Mga Kaki5, stress sa palibot. Stress pagid sa mga gakahinabo sa aton sininga pungsod Pilipinas. Stress ka na gani kung kaisa sa mga pollution ngaton sini nga ginaatubang. O, lakip ng adlaw-adlaw nga obligasyon sa pamilya, trabaho, no, kag eskwelahan, no, kay ti may iba niya, may mga klase pa yan. Madamo sang mga nagaangkon sang stress kag dasig makapoy mga kakipay. Bangod sini nagatuga sa mga epekto sa lawas, pareho sang pagnubo sang resistensya, kakulangan sa tulog kun kaisa kun insomnia, madasig nga pagkakapoy kag problema pagid sa iban nga sistema sang aton sini nga lawas. Ari no mga Kaki5 ang proteksyon, no, tagi sang bastante nga proteksyon ang imo sini nga kaugalingon, imo sini nga pinalangga sang kabuhi, imo sini nga bugos nga pamilya sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Lagi na papag-on sini ang imo sini nga resistensya para mapahilayo ikaw sa mga anuman nga sahi sang balatian. Sa Mighty C Alkaline Vitamin C mga Kaki5. Lagi na boost sini ang imo sini nga immune system. Mabatsagan mo gid, no, ang pag-atipan sa imo sini nga ikayong lawas. Amo ning manami nga regalo, no, sa inyo sini nga mga pinalangga sa kabuhi. Ang para mangin na healthy ang panglawason atagi sang Mighty C the Alkaline Vitamin C mga Kaki5. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar mga Kaki5. Ang clinic sa liwata sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lamang nahamtang sa Mackinley Street sa tabok sang PLDT. Available man ini online na mga Kaki5 ang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oya sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop asang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Kaki5. 16 minuto sa nakaligad o kanang nabilin
sa takna antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad. Hello Sir Darren, siding ni Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, ako ni Ma'am Rena Wakas. Hi man, kay Ma'am Rena, thank you again sa pagtutok. Kay Ma'am Dolores Abelarde, present na mi sir. Padira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan, Rojas City. O kag, dali lang gid no, may ara gali no, ginapapanawagan sa aton. Sang aton sining kaki 5. Sa liwat ha, kay very important gini no nga pahibalo sa aton sini nga mga kaki 5. Kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang black wallet nga ginapanagiyahan ni Tay Alfredo Bisana. Sa liwat, black wallet o kung itom nga kahita ginapanagiyahan ni Alfredo Bisana sang New Road sa Barangay Banika, mga kaki 5. Ini ang posible nga nawigit o ko nabilin sa iya tricycle naging sakyan no sang nagligad pa ni nga Martes hasta subong no na magyapo nakita nagpadulong liwat sa aton diri nga estasyon niya. Si Tay Alfredo Bisana gapangayo gid sang buling no sa mga makakita dira sang iya sini nga wallet na wigit ini posible sa tricycle nga ginsakyan pasado la 6:30 sang Martes sang aga halin sa New Road padulong sa Arnaldo Boulevard pag nagbalik no diri man sa New Road mga kaki 5. Ang among wallet may unod nga senior ID, PhilHealth ID, National ID, yabis ang balay no nga importante gid kag kwarta nga tuman gid ka importante para sa tagiya. Sa liwat no sino nakakita o kon nakapulot sang itom nga wallet ni Alfredo Bisana sang New Road Banika, may unod ina nga senior ID, PhilHealth ID, National ID, yabis ang balay kag kwarta, sa makakita no palihog lang i-turnover diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas namtang sa 3rd floor FCD building Mackinley Street, Rojas City.

0: Oras na ito, mga Haki 5, 13 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Adiri sa ton sininga pag pangalagad mga Haki 5. 11 Mbps. Sa aton pasinidugang mga balita, ang mga Haki 5. May kang tanan ini sa nagakahinabo subong bala sa Senate mga Haki 5. Ako na inyo madumduman. Umpisa sang pag-ulhot no ni Senador Bato de la Rosa nga wala nakatambong o kon absent sang anom kabulan. Damo na dayon nga mga nagkahinabo ha mga Haki 5. Nagumpisa ang tanan no sang Lunes no sang bag-una ang liderato sang Senate sa pagpamuno karon ni Senator Alan Peter Cayetano mga Haki 5. Nag-angko na dahil sa mga tensyon. Kag kun ano-ano pa nga nagkahinabo, no? Mga Haki 5. May mga lagsanay. Mga Haki 5, no? Si Senador Bato de la Rosa sang antes pa man nagsulod sa plenary session sang Senate. Ginalagas na ni, no? Sa mga agent sang NBI. Kay may ara suno diri sang warrant of arrest. Mga Haki 5, halin sa ICC nga konsadiin na. Ako ninyo madumduman na lakip si Senador Bato de la Rosa nga ginkasuhan na bangod sa drug war no, sang administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte mga Haki 5. Anom kabulan sang absent sa Senate si Senador Bato mabangod gani no, sa yaman sininga pagpanago bangod sa nagwa nga waranta una na ginbuyagyag sang Department of Justice mga Haki 5. Pero sang ara na no sang pag balhin no sang liderato sa Senate inali ini nga nagtuhaw kag nagboto para mapungko si Senator Cayetano mga Haki 5. Ang grabe to ang nagaluntad nga linokpanay no sang tinalikdan nga gabi sa Senate nga tubtob subong hindi pa gin maathag okay may ara sa mga statement halin sa NBI sa subong man mismo sa Senate Sergeant at Arms ang mga Haki 5 nga wala bala nagasanto no ang ginatudlo diri nga ti sa bahin sang NBI una nagpalupok ang Senate Sergeant at Arms ang sa bahin naman sang Senate Sergeant at Arms ginatudlo nga warning shot sini kay may nakitaan nga mga matagas na kalibre sang armas luthang may nakitaan sila nga personal sang NBI kag nagpalupok man no mga Haki 5 kaswerte na lang waay sang may mga napilasan. Wala sang grabe pagid nga natabo sang nagnilok panay ini pero stop subong way pagid may buluan kun ano kay masig ano ni sila man sang ila sini nga mga statement ko sino gid bala naguna palupok ta ang mga Haki 5 sigaling ang aton lang diri ha first time no siguro in history nga natabo ini sa Senate ta. Mga Haki 5, kaangay nga tido ka uluya no sa iban nga pungsod na nagakahinabo karon sa aton sini nga mga opisyales sang gobyerno mga Haki 5 isa lang diri ang ginugatan no ang senador o kon si Senador Bato de la Rosa nga ti subong no mga Haki 5 wala na ni siya subong sa Senate. Mga Haki 5. Ti pa nga bayon na lang naton no matapos aning mga kontrobersiya sa aton sining mga opisyales sang gobyerno ilabi na sa mga national naton nga mga opisyal na mga kaki-five kitam-an na gidya kagarot asa nga aton sining nga sitwasyon subong pag-abot sa politika diri sa aton sining nga pungsod Pilipinas mga kaki-five. Aton sini nga oras sa 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Ang iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon. Aton sini nga balikan. Standby na mga Haki 5 sa health alert with Doc Ramil Oy. Kag subong man bantayan ang mga dalagkuan nga mga balita national, international kag iban pa sa MyTC Network News.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
3: mo, mga electrons sa electrons mga molecules mo.
2: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
3: Why na?
2: Amat-amat na lang siya. Amat-amat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan kay hindi gidya
3: mabuyan.
2: Mabuyan. Cellphone. Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
3: Wala problema.
2: Ito si Linggo Bla, pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
4: Tag-40,000 ang cellphone.
5: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
2: Imagine la.
3: Amo na ka na nang DTX 500.
2: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento Sir Boy sa isa lang ka kapsula. Tag lima ka kapsula sang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
4: soft drinks.
2: Soft drinks. Soft drinks. Oh. Ini tanan grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Ti anong sakit balatian mo Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
3: Ah, tidamo diabetes
2: kita. Damo no?
3: Diabetes.
2: Cancer. Diabetes, high blood problem,
3: tanan, hypertension, cancer,
2: mata, guba, kidney, kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short Sir Boy, kung digid mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka importante Sir Boy, bastante imo antioxidant.
3: Correct.
2: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
4: Kaya
2: Pinoy Sir Boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
3: Oh. Suplemento.
1: TTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tag daw dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git, so buong gimintinance ko, nag-git, sir, ka namin, nag-git sa akong nga mata.
1: TTX 500.
3: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
4: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung kakaon tamis, pero grabe pa kaon nung kanon.
3: Correct, no? Grabe pa kaon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pras nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
5: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
3: Correct. Amo ginadapat, no?
2: The cause of disease, not the disease itself.
3: Correct.
2: Kay kung disease mo pati patay kaya eh.
5: Mabalik-balik lang Japon do kung ara Japon ang
2: timusti amugin man ata bisan ako gani kung grabe nga pain unahan ko na ipin niya inom ko na ipin reliever. Pero ang pinaka importante gid para nga wala pain likawi ang rason nga ang nagka-pain ka same no nga nagka-diabetes ka nga nagka-cancer ka nga nagka-high blood ka the reason why kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
3: Correct.
2: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
5: Ang aso.
2: Mm-hmm. Aso, grabe makapa tugas ang free radical sa imulawas. Kag balatian ka, ti Muslim, balatian mo hapo. Mm-hmm. Lang problems.
3: Correct.
2: Ang muna, sir boy. Mm-hmm. Even mata, apektado.
3: Apektado?
2: Oo. Mm-hmm. So, mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant. Gatigulang ka, dawala lang ka ma... Lantan mo tsura, bata pa.
3: Bata pa, no?
2: O, gatigulang ka, wala ka balatian ng mga degenerative nga balatian.
3: Correct. Why ka pa yung maintenance?
2: Wala ka maintenance. Why? Ang imo lang maintenance, DTX lang.
3: Diabetes. Doka
2: dami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away again sining mga free radical.
1: DTX 500!
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Akaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan. Wala na akong nag-palpitate.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
1: Sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, ibinis sa mga DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix, gawa sa sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
12: Tagtag ng pimples.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang na balat.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gustong kumuti?
13: DTX Beauty Soap.
12: Maraming kati-kati?
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bili na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
17: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon
1: K5 News Philippines.
17: Sumasayo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
17: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
17: C Network News.
1: Mighty C Network News.
17: F1.
16: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Unang babaeng hepe ng Santiago Police formal nang itinalaga. 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap ng emergency response vehicle galing sa gobyerno probinsyal. Sanggol inabandona at iniwan sa loob ng isang sasakyan sa Tacloban City. RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP nga Pototan Iloilo kasunod ng impormasyon na transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes nasabat sa Region 10. Baril at droga nasa wata sa checkpoint sa Capiz. Mga most wanted persons sa Aklan arestado sa sunod-sunod na operasyon. At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 halaga ng ilegal na droga sa Talaya, Dumaguete City.
17: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Aga sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, unang babaeng hepe ng Santiago Police sa formal nang itinalaga ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ka K5 Justin Kiss.
18: Formal nang itinalaga si Police Colonel Edith Narag bilang bagong City Director ng Santiago City Police Office sa kauna-unang pagkakataon at kasaysayan ng SCPO. Babaeng pulis ang mangunguna sa kanilang hanay. Papalitan naman ni Narag si outgoing City Police Colonel Lucio Simangon Jr. sa isang turnover ceremony na pinangunahan ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez, OIC Regional Director ng PNP Region 2. Dumalo rin sa aktibidad ang mga matataas opisyal ng lungsod, kabilang ang kinatawan ng ika-apat na distrito ng Isabela na si Engineer Joseph Salvador Tan. Nangako ang bagong babaeng hepe na ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa ng kanyang pinalitan at higit pang palalakasin ang implementasyon ng mga polisiya ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Nartates Jr. Ayon pa kay Narag, layunin niyang mas palakasin pa ang participation at papel ng mga kababaihan sa organisasyon kasabay ng pagkilala na mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng kapulisan, babae man o lalaki, para sa mas epektibong serbisyo sa publiko.
19: At para naman sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
16: Samantala, 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap na emergency response vehicle mula sa gobyerno probinsya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
22: Nakatanggap ng emergency response vehicle ang 10 barangay sa probinsya ng Antique bilang parte ng pagpapaigting sa disaster preparedness at emergency response capability ng bawat komunidad. Sa panayam ng K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa de Mamaya, ang chairperson ng Committee on Finance and Appropriations, kanyang ipinahayag na ang pondo na ipinambili ng emergency response vehicle ang nanggaling sa surplus o sa hindi pa nagagamit na pondo ng disaster fund ng probinsya. Kabilang sa mga naging benepisyaryo, ang Barangay Flores sa Culasi, Barangay Maybato North sa San Jose, Barangay Centro Estel sa Libertad, Barangay Villahermosa sa Sibalam, Barangay Calian sa Sebaste, Barangay San Roque sa Aninii, Barangay Poblasyon sa Barbasa, Barangay Linaban sa Hamtik, habang ang dalawa naman ang ibinigay sa MDRMO Culasi at MDRMO San Jose para gamit sa rescue at respond efforts. Ang bawat emergency response vehicle ang nabili ng probinsya sa halagang 1,055,000 pesos. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanua, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sanggol inabandona at iniwan sa loob na isang sasakyan sa Tacloban City. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5, Carol Medino.
23: Walang awang inabandona at iniwana ang isang sanggol sa loob ng isang multicab sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City noong nakaraang araw. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad tungkol sa natagpuang sanggol na nakasilid pa sa isang paper bag. Agad naman itong dinala sa Eastern Visayas Medical Center upang siyasatin ang kalagayan ng bata. Napag-alaman na bagong silang pa lamang ang nasabing sanggol at hindi pa naputol ang pusod nito at nababalot panagdugo. Nakipag-ugnayan na rin sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office para sa kustodiya ng bata. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na ang sanggol na isang babae. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang umabandona sa nasabing bata. Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: Network News.
21: MyTC Network News.
16: Samantala, RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP ng Putota na Iloilo kasunod na impormasyon ng transaksyon ng ilegal na droga sa looba ng pasilidad. Kabo ang detalye ng balitang niya. Hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
0: Makikipag-ugnayan ang Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU6 sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Rangapototan sa Iloilo kaugnay ng impormasyon na may nangyayaring transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief ng RPDEU6, ang nasabi niya bang ang layuning ma-verify kung totoo o hindi ang payag ng subject sa drug bypass operation sa Barangay Barok Tigbawan na si alias Panoy na di umano'y isang person deprived of liberty o PDL sa nasabing pasilidad ang naguutos sa kanya para mag-drop ng droga. Inamin rin ang nasabing subject na nagda-drop lang siya ng droga sa pamamagitan ng utos ng PDL kapalit ng 1,000 pesos sa kada bulto ng droga kung matagumpay ang transaksyon. Si Panoy ang nakuhaan ng 544,000 pesos na halaga ng suspected shabu kahapon Mayo 14. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
16: Gayun din 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes at nasabat sa Region 10. Balita hatid sa ate, DKK5K Buscaino.
4: Nasabat ang umano'y 880,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Region 10. Isinagawa ng mga tauhan ng Pro 10, 3rd Platoon, 1st PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office. Ang checkpoint sa Barangay Samburun, Linamon, Lanao del Norte, hinarang ng pulisya ang dalawang baobao vehicles na bumibiyahe mula Kauswangan, Lanao del Norte patungong Linamon. Sa isinagawang inspection at visual search method, nadiskubre ang dalawang kahon na nakabalot ng plastic sa backseat. Napag-alaman na ang mga ito ay mga pakete ng sigarilyo, ngunit walang naipakitang dokumento ang driver at ang sakay nito. Kaya't inaresto ang 28 anyos na si alias Jover at 26 anyos na si Romy, kapwa residente ng Puro Uno, Poblacion, Lanao del Norte. Maharap ang dalawang suspect sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
16: Gayun din, baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Kabuhan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Arestado ang isang motorista matapos maulihan ng ilegal na armas at droga sa isinagawang checkpoint ng kapulisan sa Poblacion Ilood Panitan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Ronald Tunugan, hepe ng Panitan Municipal Police Station, nagsagawaan niya ang mga ito ng checkpoint matapos na may nangyaring pang-hold up sa katabing bayan ang dumaan ng isang motorsiklo. Hinarang ng pulisyang naturang motor na minamaneho ni Archie Dison, 34 na taong gulang at residente ng bayan ng Maayon dahil sa pagmamaneho ng motor na may open muffler. Kagad naman na nakita ng motoridad ang nakausli na baril sa baywang ni Dison. Sa isinagawang investigasyon, hindi lamang isang kalibre 45 na armas ang narecover at mga bala, nakuha rin sa suspect ang 11 sachets ng pinaniniwala ang droga. Sa ngayon, nahaharap sa patong-patong na kaso ang naturang suspect. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Most wanted person sa Aklana arestado sa sunod-sunod na operasyon. Detalye ng balita at naman ni K5 Leonard Veray.
24: Sunod-sunod na naresto ng pulisya sa Aklana ang tatlo sa mga most wanted person sa lalawigan sa isinagawang magkahiwalay na operasyon noong May 13 at May 14, 2026. Dakong alas 10:20 ng gabi noong May 13 nang maresto sa may barangay Magallanes na base si alias Jis, 27 anyos at itinuturing na top 5 most wanted person sa lalawigan dahil sa dalawang bilang ng qualified rape o by minor. Ang warrant of areste laban sa suspect ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 at walang inirekomendang piyansa. Samantala, alas 8:17 ng umaga kahapon, May 14, nang arestohin sa Aklan Rehabilitation Center sa Kalibo si alias Abe, 20 anyos na residente ng Boracay Island at kinikilalang top 1 most wanted person sa provincial at municipal level kaugnay ng kasong sexual assault na may inirekomendang piyansang umabot sa 120,000 pesos. Makalipas lamang ang isang minuto, alas 8:18 ng umaga, na aresto rin sa kapareng lugar si alias Rene, 20 anyos at residente rin ng Boracay na nakalista bilang top 2 most wanted person sa lalawigan para sa kasong sexual assault na may kapareng piyansa na 120,000 pesos. Ayon sa Police Regional Office, bahagi ito ng pinaigting ng kampanya laban sa mga pinaghahanap ng batas sa rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
16: A 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 na halaga ng ilegal na droga sa Talay, Dumaguete City. Kabon detalye ng balita. Atin ka K5, Shara Humilio.
2: Arestado ng Dumaguete City Police Station ang sa high value individual sa isagawang barbas operation sa barangay Talay, Dumaguete City noong nakarang araw. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 37 anyos na lalaki at residente ng Purokmaki ngayon sa nabanggit na barangay. Humigit kumula 55 gramo ang bigat na mga nakumpiskang ilegal na droga at may standard drug price na 374,000 pesos. Nasa impidan na ngayon ng pulisya ang suspect habang nasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
16: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinundira ng India ang pag-atake sa isang Indian flag cargo ship sa karagatan ng Oman matapos itong lumubog kasunod ng hinihinalang missile strike sa inilabas sa pahayag ng India's Ministry of External Affairs. Tinawag nitong unacceptable ang insidente at binatikos ang patuloy na pag-target sa commercial shipping at sa mga sibilyana. Kinumpirma rin ng India na ligtas ang lahat ng mga crew members sakay ng barko matapos silang mailigtas sa mga otoridad ng Oman. Nanawagan naman ng New Delhi na dapat iwasan ang pag-atake sa commercial vessels at anumang hakbang na makakahadlang sa freedom of navigation at pandaigdigang kalakalan.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
16: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
20: Your K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
5: L11 Mbps.
8: Karen Salomeo Hanson.

16 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Kumusta mga kaki-5? Nakapaniaga na bala ang tanan? Always ginatong ginapanumdum sa inyo, no? Hindi ka mo magpalipas ang pagkaon para makalikaw sa mga balatian. Good morning, ukod mayong udto, nagamonitor gihapon. Siling ni Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong udto, kaki-5 Sir Darren. Always gid amon pamati sa programa mo. Thank you, gid. Sa aton pasininga mga dugang nga balita, mga kaki-5. Umpisa sa Lunes, no? Mayo 18, no? Sa aton sininga mga kaki-5. Mabalik na sa regular nga 5 ka adlaw ang work schedule sa provincial government o kon sa Capitol. Ang tanan nga talatapan sang gobyerno probinsyal. Diri sa aton sininga probinsya sang Capiz. Ini matapos ginmando ni Governor Fredenil H. Castro sa Memorandum Number 101 Series of 2026 nga magbalik na sa regular schedule sang trabaho ang tanan, no, nga mga department kag mangino ang mga opisina o ospital nga sakop sang provincial government sang Capiz. Mga kaki-5, based diri sa memorandum nga ginmando o kung ginpagwa, kinanglan nga sundon sang tanan nga mga employee ang opisyal nga oras sang trabaho. So mabalik na sa normal, no, mga kaki-5, from alas 8 sang aga tob-tob alas 5 sang hapon. Based man ini sa mga pagsulundan kag regulation sang Civil Service Commission, mga kaki-5. Kag dapat na siguruhon gid nga padayon wala untat ang paghatag sang serbisyo ang mga kaki-5. Kay kunin nyo madumduman, nagpatuman, no, sang austerity measures ang provincial government, mangin ang city government, no, mga kaki-5. Ang city government magabalik naman sa normal man nga schedule sa Lunes, mga kaki-5. Kay bangod man gani, no, kay ang rason, no, mga kaki-5, wala man may mga gaano gid bala, no, ga proseso kon gab-ina usik lang sang oras, no, iniya sabahin sang city government, mga kaki-5. So posible amo man aguro ginalantaw pagabot sa aton sininga provincial government, mga kaki-5. Pero sa gihapon may patuman gihapon, no, nga mga austerity measures apisar nga magabalik na sa normal nga 5 ka adlaw nga schedule sa trabaho, mga kaki-5. No, sa gihapon, no, may mga austerity measures gihapon. Halimbawa na lang, no, sa oras, no, sang paggamit sa mga suga, computers, aircon, no, kung mga may mga electric fan, no, mga computer, mga laptops. O pagiban pa nga mga kagamitan ngon nga nagakaon sang dako nga energy, mga kaki-5. So ipatuman ina gihapon. Apisar nga magabalik na sa normal nga duty schedule nga 5 ka adlaw, mga kaki-5. So subong ang ulihi, no, nga semana nga way opisina kon Friday, kay asta lang Webes, sabi, no, sa 4-day work week asta lang na Webes. Pagabot sa masunod nga semana sa Lunes, sa Mayo 18 magasugod back to normal na, no, ang opisina sa tanan nga talatapan sang provincial government.
From 8 a.m. to 5 p.m. mga kakipaiba. Amo man sa City Hall. Ah. Oras aton sini nga pagpangalagad, 21 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 12 sang udto.

0: Bawa. Thank you gid kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabiga. Ang iningabahin mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Ang mga Haki 5 sa inyo siningapag paligo i-level up ang mga moments. Kaupod ang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap hindi lang niya basta nga sabon lang. No mga Haki 5, ang DTX Beauty Soap makabig man hini nga skin care. Makabulig ini sa pagtapna sa mga mikrobyo nga nagatuga sa mga skin infections, mga skin diseases. Ilabi na mainit subong ang tiyempo, may mga gatuhaw gid nga mga skin diseases. Gani always gid magpaligo. Kay mainit nga dana aton sini nga tiyempo, mga Haki 5 mapaang adlaw-adlaw. Ari gamitan yung DTX Beauty Soap. Mga Haki 5, ginapatay ang mga germs nga nagatuga sa body odor. Kaglabi sa tanan, ginaatipan gid ang imo sini nga panit o kon imo sini nga kutis para mapabilin nga mahamis, maputi mga Haki 5. Mag DTX Beauty Soap every day. No mga Haki 5. Kag syempre ang maayo pagid sini nga partner sang DTX Beauty Soap para mangin fresh pagid, mangin mahamot. Ilabi na ang inyo sini nga ilok o kon underarms hindi magkalipat no pagkatapos nga magpaligo. Para mangin fresh gid every day o kon whole day bilog nga adlaw ang klinika Dio Fresh mga Haki 5. No mong amuning aton sini nga gamit no kung nga fresh ang aton sini nga underarm mga Haki 5 bisan mag pinabalhas pa kita sa field sa gwa fresh na fresh ang feeling sa klinika Dio Fresh ang natural nga Dio roll on mga Haki 5. So sa liwat Klinika DTX Beauty Soap kag Klinika Dio Fresh available sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang klinika sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City mga Haki 5. Diri nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Bianti 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Iban pa naton sining mga balita kag impormasyon aton nga balikan na pagkaligad sa mga importante nga pahanumdoma. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tagtilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid
6: ko.
9: Kailan sa una ang imo blood pressure?
10: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day, ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami, gina ang DTX 500.
11: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca,
19: kag-flavawaska,
18: mga natural herbs,
19: nga nagahatag sang gana.
18: Extend
19: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
22: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyo dito. Nadula ko ang bukol. Mayugit ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
11: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio, with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio
0: nga may D3.
1: D3 Bio.
23: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
2: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
27: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
28: 11 Mbps.
27: Darren Salomeo Hanson.

0: 27 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Pabalik kita mga Haki 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kay nung 90 Borgerosa, mayong hapon Kaki 5 dar from Bagtas Footwear dira sa may Baldoza, La Paz, Iloilo City. Thank you gid sa pagtutok sa mga Bagtas boys dira, no, kay Boss Freddy Casio, regards man dira. Thank you gid. Sa aton pa sini nga mga balita mga Kaki 5, isa ka manager sang factory ang ginapayag ginlothang sang wala pa karon matumod nga suspitsado. Mga Kaki 5, sa isa ka banwa sa may First District, aton hibaloon ang kabugusan nga detalye. Kaupod naton sa line number 2 si Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Pila sa sagang Kaki 5 daren ang naangkon sa isa ka factory manager matapos ginapayag ginlutang sa wala makilala nga

0: Georgia, dito ya sa lugar, pagabot ni nila, nakita na, nga duguan na ining biktima kag mayara na ni isang pilas saya siniya nga sag-ang. Gilayon ni higing padangat sa ospital ang mga biktima nga sa karo padayon mani no nga nagpaayo kag subuman padayon ang investigasyon sa kapolisan kag ang hot pursuit operation batok mani sa suspect nga nagpalagyo matapos ang krimen.
1: Okay, so taga Pampanga ni siya din nga factory, hindi siya gaobra diri sa Kapi sa K5 Mai.
2: Ano ni siya, manager ni siya yaka K5 Darren sang ano gid pa sang central gid bala sa tubuhan dira iya sa may President Trans K5 Darren sa taga Pampanga ini siya dayon diri lang na siya naga istarya sa iyang sa President Trans mismo kaysa sulod niya sang central my quarters na dira. So dira ni siya nagka-tiner sa K5 Darren. Kag pala magkutanan man karon kati mayara man sa mga security dira ya sa area no kag ginapayag nga gulpi ang natabo ka K5 Darren.
1: Okay, so wala sang CCTV abi sa area K5 May nga ti makatumod makabulig sa sining krimen.
2: Amo na karon ang ginatinguhaan nga makuha sa kapulisan agod nga mayara ni sila sa masundan man nga angulo no batok man niya sa suspect kay Padaren kay ginapayag nga nakasakay ini sa motorsiklo pag amo na pagkaron ang aton man nga ginacheckyar kung ano gid bala ka matuod pag subong man no ang background sining manager kung mayara ni sa bala antes ni natabo may mga napa-istorya ini siya nga mga tawo dabi nga posible isa ini sa mga makabig no nga rason kun nga man nga ginluthang ini siya ya kay K5 Darren.
1: Okay, sang kondisyon karon sang biktima kumusta K5 May?
2: So subong ginapadayon pa ni siya nga ginabulong man sa ospital kay nakit-an no nga naglubong tuya siya nga may sagang maswerte lang nga wala ni siya na puruhan si K5 Darren. Isa lang to kalupok. So kung lang tawon, posible nga ang tuyo. Tuyo gid sini ka K5 Darren sa ulo gid ni kun tani.
1: Isintrohon kita ni.
2: Yes, ka K5 Darren sintrohon ni siya kun tani. O galing kay amo to no, nga ara iya. Ara ya sa sulod sang quarter ang among biktima no so dito gin paulana na lang isang bala ang sang suspect ka K5 Darren.
1: Okay, sige.
2: Ini si ka K5 May Labasquez Fuentes para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
3: K5 News FM live report MBPS.
1: Madamog yung salamat kay Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes. Alamang ko tanon pa ni Karono kung sino ining suspect nga nakamotor, nga naglutang sa isa ka manager sang factory. Dira mismo sa sulod sang sentral sa banwa sang President Rojas. Wala gini ma... Wala gini sang may nakakita. Kutani may CCTV lang man no, nga makabulig. Siguro may ara man dira sang CCTV sa may sentral para makabulig man no matumod ining nagpanglutang suspect nga sa subong wala pa ma-identify mga kaki 5. Maswerte lang no wala ni siya na ano gid no napuruhan kay sa sagang ang yasini nga igo but silingon ipunte ano gid ni siya no sentro ng target kun tani sa sining nag luthang pangawala matumod nga suspect. O galing ti amo na bala partner kun hindi mo payation. No, may ara gid sang paagi nga mabuhi pa. So kabay pa no mas matumod no kun ma identify sang aton sini nga kapulisan. Pagi man sila sini nga ongoing investigation angot sa sining natabo nga insidente nga pagluthang sa isa ka factory manager dira sa may central sa President Rojas di ano pa niyo taga Pampanga pangayaw ini so ano ba lang motibo ano ba lang rason no mga kaki-5. 20 minutos ang nakaligad o kanang nabilin.

sa antis kita man magangat sa takna ng alauna sang hapon. O may nagauwa nga bombero diri sa aton sininga sentro sang siyudad. May basi may grass fire naman bala. Mga kaki 5. Halong-halong gid kita ha sa aton sininga mga kauturan. O may mga nagaluntad nga mga grass fire o kung lapit ka mo dira sa mga area bala. Nga masami ginaluntaran sang grass fire bangod sang init. Hawa ninyo no kung lapit ang inyo sininga pamalay mo ginang advice ang aton sininga bombero o sang aton sininga Bureau of Fire Protection. Kay pila na ka grass fire aton sininga nasaksihan kag narespondihan diri sa ano sa siyudad sang Rojas sa may bulo Tuligad. Jotayan lang mga haki 5 ang isa man ka balay nga malapit sa area sang grass fire. Kaya daan, grabe magdaba-daba kung ano bala, kung mabaskog pagidang hangin. O, nag-alsa ang kalayo. O, daba-daba. Di dapat no, hawanan ginato no, kung mga malapit kita sa mga kakugnan o no, kakatigbawan. Kaya mo na masami nga mga area. Nga dasig anhon sang ano sang mga nagaluntad nga grass fire mga kaki 5 pero hindi gid hamak tong nagluntad nga grass fire sang Lunes to kundi ta magsala Lunes gabi o Domingo gabi sa servants o consistor servants of the poor dira sa may kabukiran sang Lawaan o 30,000 square meters land area muna kalabad, akong kalapad ang grass fire bangod no sa ginaaligar upos ang sigarilyo. Ano atensyon ha sa mga mahilig magsigarilyo, i-ano nyo gid i-secure permi no, kung magaboy ka mo dapat patay na nga daan. Okay, amo na masami no, suno man sa aton siring Roa City Fire Station masaming ginatunaan sa mga grass fire kung may ginaboy nga mga upos ng sigarilyo kay dasig magmakot gamay lang na yung bagay may pa kung may mga laya nga mga dahon da o kung mga basura man no mga haki 5 ato na obserbahan no mga haki 5 ining mga bukid nga area diri sa Rojas City manami gurong ati tamnan bala sa mga puno no mga haki 5 para may moisture bala no mabasa-basa ang duta di siyempre makabulig no ang handon pagid gamay lang nang adan hilamon gagatubo kung damo sang puno sang kahoy mga haki 5 so amo nang nakita naton nga the best solution gid para malikawan no ang mga nagaluntad nga grass fire kung madamo sa mga puno no mga haki 5 tinga lamang kita no nga tani no amo nang iduso sa aton sininga gobyerno mga area bla mga mabukid nga bahin nga laban mga kugon or tigbaw ang nagatubo paano na lang ako na paano abi no nga tamnan naton sa mga puno sang kahoy o mag tree planting ano para malikawan ba lang mga grass fire o bisang grass fire na delikado na ako may mga pamalay lapit sa area no mga kaki 5 mo nang delikado pag syempre makaluluoy nung mga kasapatan nga naga ilistar man no sa kung may mga area may mga nagaluntad nga grass fire. 16 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Robert Agassi no mayong udto man adira sa may pawa panay no sa Agassi family. Always ginagatutok madamo gid nga salamat. Ining abahin mga haki 5. Ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Mga haki 5, ang Klinika D3 Bio amo ang imo sininga perfect partner. Kada adlaw kun ikaw naka-Klinika D3 Bio nga daan mga haki 5. Amo ning ultimate immunity booster. Siksik ni sa lauric acid.
amuning super ingredient sa Klinika D3 Bio nga nagapabaskog sa aton sininga resistensya. Ginabuligan sini no aton sininga lawas nga maghimo sang madamo nga mga white blood cells nga amuning naga-serve. O naga-serve nga soldado naton batok sa mga virus, bacteria, kag fungi. Subong nga tiyempo no na nari-sari nga mga virus naga-develop. No mga hakipay, boy takabalo, do basi may mga mahaklo kita da nga mga resulta nga magmasakit kita. Gani kinanglan gid naton sang immunity booster mapag-una nga aton sini nga immune system. Ako ni kaw naka Klinika D3 Bio kag powerful pagid ang Klinika D3 Bio mga Haki 5. Natural protection ini. Na once nga magsulod na sa aton sini nga lawas ang lauric acid, mahimo ini nga monolaurin. Gina-consider ini nga pinaka most effective antimicrobials bisan mahina pa imo sini nga immune system no sa aton sini nga mga Haki 5. Ara no ang D3 Bio mangin na taming nato ni no kon shield batok sa mga infection. Kag kun ikaw naka Klinika D3 Bio mga Haki 5, madasig sini maabsorb ang mga vitamins ha mga Haki 5, ang kaangay sang vitamin A, D, E and K. Amoning mga fat soluble vitamins kinanglan isang aton sini nga lawas sa mga healthy oils para maabsorb no ang medium chain fatty acid sang D3 Bio amo pagining nagabulig para maabsorb sang husto mga vitamins mga Haki 5. Kinanglan ato ning mga vitamins sa aton sini nga lawas nga siyempre no para ni nga mangin na mapag-on ng aton sini nga tul-an ang aton sini mata mangin masanag no indi bala buron kag healthy nga blood flow mga Haki 5. So nung pangginahulat nyo, pilian nyo na no, ang Klinika D3 Bio. Magsuplemento na sini mga Haki 5 adlaw-adlaw para mangin na protektado kita. No, mga Haki 5, perfect partner para sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Kag the antiviral and antibacterial specialist. Available gidini sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang Klinika sa liwat sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa Tabuklang sang PLDT. Available man online no mga Haki 5 sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. Oras mga Haki 5, 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Siling ni Ma'am Marian Francisco, mayong udto po Haki 5 pa greet man ko ang barangay health workers, CVO, kay Tuto Marco Francisco sa Barangay Inso sa Sitio Looban. Madamo gid nga salamat sir. Thank you man. Kay Ma'am Mariana Francisco dira sa may Sitio Looban sa Barangay Inso Arnaldo Village, Roja City.

0: 11 minutos nang nabili ng Tisita Magdangat sa tak na nga alauna sang hapon diri sa aton sini nga pangalagad. Standby na mga Haki 5 sa mga masunod nga programa sang Haki 5 News FM Rojas. Masunod na ang Room 109 na with Miss A. Madamo agid sang mabatian no, nga mga istorya sang kabuhi kag paghigugma nga matagaan ginaton kon makuhaan naton sang leksyon mga Haki 5. Kagdugang pagid nga mga balita kag impormasyon. Karon no ang programa nga El Castigador kaupod si Haki 5 Roldan Bisana Villarreal tagang D3 Bayo Evening Newscast with Haki 5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Happy weekend mga Haki 5. Madamugin nga salamat sa inyo pagupod sa Biyernes nga edisyon sang 11 Mbps. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang Haki 5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si Haki 5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director Haki 5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager Haki 5 Ma'am Amy Orlin Saberondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ini naman ang inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ma-checklist
6: na pa. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
7: Uy.
6: Ubos. Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tawo nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
7: Uy.
6: Mm-hmm. Even
5: may
6: mother
5: nga nagkapatay.
6: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 Bio.
5: Wala
6: sa D3.
5: Oh, diba?
6: Ordinaryo.
5: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya, wala pa niya. Gasalig lang niya sa kwan. Because of monolaurin. Amo na nga pasalamatan na to ang ginoong giprovide na sa mga kababayanan inang didi kag makaproduce gatas para sa kabataan, para ang tao makasurvive kag makadamo.
2: D3 Bio.
5: Correct. Another checklist.
6: Gusto ko ang D3 Bio.
7: Duha ka
6: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
7: Economy na boy.
6: Gusto ko kuya.
5: Gusto ko kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
6: gusto kuya makabayad ko sa utang ko.
2: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
5: Nga, sir mo yaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
6: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadistorbo sang aton neuron signaling, no? Kumbaga,
4: gadi ni sa gadi po sito ni sa tunga, sa duwa ka neurons, ti hindi na ka-communicate.
6: Sa mga dendrites, no?
4: Sa mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni Ditlibayo. Anong pagid ang advantage ni ketones kay Ditlibayo? Galayo ta sa Alzheimer's git for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
6: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga idag, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Man-Ditlibayo ka gidyagali dapat?
4: Man-Ditlibayo ka git.
6: The best para sa may edad.
4: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, Ditlibayo.
5: May mga selula na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
4: Type 3 diabetes na. Munang nambal ni Docs.
5: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain. Amo na siya. So, ara lang na sa Ditlibayo, wala
4: when
5: na sa
4: D3. Ordinary nga vitamin D3?
5: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, Ditlibayo ang pinaka-dabester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang Ditlibayo, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara sa imo ba. Malikawan ang pagkadunot sa imo unto. Malikawan ang pagbaho sa imo ginawa. Layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums. Kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang Ditlibayo, wala na sa Ditri, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
4: Correct.
5: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
4: No.
5: Ga-travel halin sa latrasa.
6: Butangan mo to barrier?
5: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
4: Wash mo na siya.
5: Panghugas. Oh. Ya, kung gusto ka nga, ansara, ipasulod mo git.
4: Pwede man, ginausag
5: niya. Ibuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo ha?
6: May applicator.
5: Ibuhan mo oil lubricant.
4: Uy, mayon siya nga lubricant ha. D3
7: Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. May BCO. Visio, you may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3, you may Visio. Ang Visio, you may D3. D3 Bio. With Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio, you may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
13: Magalingin bala ang imong nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhan.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagkapanubo.
13: Sang imong blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapo.
13: DTX 500 Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C,
2: mabaka nga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulad City. Termil na ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Kunya, naubo ako. Sip on.
16: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
18: DTX Beauty Soap.
20: Pamakas sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
20: Pamakas butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing.
24: Luto na.
23: Ang labahan.
24: Nakasampay na.
23: Ang uniform ko.
24: Naplansa na.
25: Ganito ako.
26: Tigasi.
25: Tigalapa.
26: Tigasay.
25: Tigaplansa.
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing.
25: Dahil kasangga ko.
26: Ang extend.
25: Supplement for men.
26: Lourdes.
25: Tapos ka ng maligo.
27: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
18: DTX 500.
28: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
29: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko. Naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka Mrs. Isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
18: Yung may D3.
20: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
18: D3 Bio.
25: Ang D3.
18: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
18: Yung may D3.
11: Kasakit ang tiyan.
18: Max 4 Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
18: Max 4 Biotics.
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
18: Para healthy ang tiyan.
11: Mag-klinika.
18: Spore Biotics.
11: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
18: Klinika Spore Biotics.
30: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
18: DTX 500.
31: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
31: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
18: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
18: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
34: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
35: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
36: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
37: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
38: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
37: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
37: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
37: Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
3: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
4: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: E3 Payo.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Turkey sa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the VCO. Nagula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Payo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Payo with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Payo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Payo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Payo. Mabakal sa mga butika. D3 Payo.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Ara mismo!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka, adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
7: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, namin nagit sa ako nga mat.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.

0: Radio
1: Campeon Radio. Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mamakang sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Extend Food Superman for men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
6: Extend Food Superman for men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ERC.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
0: Ipautuwas na ga. Ga? Ipautuwas na ga. May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautuwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A. Room 1009. Mga realidad sang kabuhi. Aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
21: Ipautuwas na ka.
22: TGIF, thank God it's Friday. Maayong hapon, mga ka-K5. Today is May 15, 2026. Welcome sa isa na naman ka-edisyon sa ngatong siringa palatuntunan. Room 1009, ang inyo hulot. Palautwasan with Miss A, ang inyo siringa kampiyon nga abyan. Ano? Inyo siringa ka-bonding, ka-istorya, siringa hapon. Dari sa aton siringa palatuntunan. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang suplemento mga ka-K5 nga himo sa dahon sang ampalaya and the sugared sugar cane extract. DTX 500, 14 pesos per capsule. Anong nami kung nagatumara sang DTX 500, no? Nagabulig malikaw ikaw sa diabetes. No? Nagatinlo sang aton sininga dugo. Kung may mga nagapalang hubag sa inyong siringa lawas, madasig lang magpali, no? Nag-support man sa aton siringa immune system. Nag-aamlig sa aton siringa heart, ukon, corazon para makalikaw kita sa stroke, kakag sa hypertension. Adlaw-adlaw aton tumaron. DTX 500 Herbal Food Supplement. Produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Ano ang aton sining istorya nga mabatian sa drama nga mga pinanid sang gugma or the pages of love, no? Istorya ni Eddie nga aton gintiguluhan mga ka-K5.
23: Istorya.
22: Bangod sa isa ka insidente, anay kahagugma nakit-an ni Eddie.
0: Ga, ipautuwas na ga.
22: Ano ang kahapon nila nga duha nga man may kaakigid kay Eddie, ha? Maumpawan pa bala si ex sa ila siningaliwat nga pagkit-anay? Kag ano nga insidente ina mga ka-K5? Ma'am Dolores Abilarde, maayong hapon. Miss A, bisan nagapiyong ang akon mata, nagapamati man akon dulungan sa imo tingog. Thank you, ma'am Dolores Abilarde. Maraming maraming salamat. Pinakagwapa, pinakamabadlak sa tanan. At Leo John Billiones, maayong hapon lang ga. Kinatamyo man aton, ano? Ang mga nagatutok nila sa 89.7, Spearhead, Kalinong Radio, Hamindan, Jomar Bawisan, kamustang lagay? Sa pilar! Always lang gidyang, ano? Puno-puno sang energy. SM Jobert Lago, kamusta ang aton nila pag yuhum-yuhum? Ay, naiyang ako na friendship, yeah. Yawan, kamusta May nga po sa mga nagatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbo Anay Pilar. Doy Arthur, good afternoon Miss A, watching and listening from West Villa Flores. Sa Maayon Capitan, sa maraming maraming salamat. And sa mga nagatutok man, ano, sa aton siring Facebook Live, sa aton siring page, K5 at News FM Rojas, paki-like, paki-share, mga ka-K5 para damo pa kita sa malingaw. Abi pasahon naton ang kasaysayan ni Eddie, nga amo ni karon ang paghatagan kabuhi sa aton siring mga dramatista, na sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
0: Ga, ipautuwas na ga.

0: Miss A. Maayong hapon. Kag sa imo sini nga mga suki nga tagpalabati. Tawaga ako Miss A sa pangalan nga Addie. Miss A, balo na ako. Kag may ara ako sang anak nga lalaki. Sa kaluoy sang Dios, sa Miss A, dumamag-an gid ang akon pangabuhi subong kay ang akon anak. Nagatrabaho sa barko. Te, daw maayo ang akon sustento kada bulan, Miss A. Isa siya kasiman. Kagtuman, gidi ako kapalangga, Miss A. Tanan nga ginapangayo ko sa akon anak. Ginahatag niya sa akon. Isa kaadlaw, samtang nag-drive ako sang salakyan. Baudagul, pilang ko kinulbaan, Miss A. Ano abi, kay may isa ka bata, balaw? Ngadyutayan ko lang gid na bungguan. Perte, gadang akon pangaki. So, ninerbius bala ko, Miss A, how? Kag, syempre, dako nga problema kon nalabot gid siya sang akon ginadrive nga salakyan. Pero mapati ka bala, Miss A, nga ang bata nga ato, wala ko bala nga nagalaong anak gali siya sang akon anay kahagugma. Oo, Miss A, ang bata nga akon jutayan lang nabungkuan, anak sang akon anay nopia nga akig-akig sa akon. Ano abi, kay may nahimo man ko nga sala, Miss A, sa una. Actually, gusto ko mangayo patawan. Kagusto ko buligan ang akon nga ex. Pero akigid siya, Miss A, sa akon. Kagdaga pa malibad, gid ini. Miss A, ano bala ang akon dapat himuon? Paano ko bala mapahumok ang tagipusuon sang akon anay kahagugma nga may kaakig sa akon? Tub-tub subong, Miss A. Saliwat, ini si Addie.
1: Ka? Ipautwas na ka?
0: Na, Addie, ano imo sa lahat? Naman akig sa imo. Naman hindi makigistorya sa imo. Naman bisan buligan mo si ex ka pamalibad sa imo. Na, ano ang inyong guess? Ano? Ano ang hula niyo, Miss A? Mga ka-K5? Anong masami nga sala sang lalaki, ha? Basi nagtinunto ni si Addie sa muna.
2: Tinunto! Ito!
0: Pag sure di ha, badong ba? Di ba balaan ta nakaroon sa aton na drama? Anyways, 1:30 on the clock. Magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sa nga importante nga pahibalo.
3: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya.
7: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pito. dito ka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics.
3: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Di na kano. Ang ginabatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kapila ka mag-inom?
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsyag.
7: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman usik.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang kagabi pre?
18: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Hey, Donlan, 140 sa hapon at kayo'y nakatutok sa inyong paboritong FM station, K5 News FM, Rojas. So 100.9 sa inyong mga radio. And syempre, live makita sa atun sila nga sister stations. Sa Pilar, 89.7. Sa Hamidan, 89.7. Sa Spearhead, Kalinong Radio.

0: Video. Kakay-five, mabati kita sa aton sininga drama, The Eddie Story. Nga aton gintiguluhan, bangod sa isa ka incidente. Anay kahagugma, liwat na kitaan ni Eddie.
1: Istoryahe!

0: Oh.
1: Pa, hinayin lang magpadalaga sa salakyan.
0: Ikaw bala, nakanerbyoso gid sa imo.
1: Nanuman nga.
0: Hindi pwede nga nalipay lang si papa mo nga ginregaluhan mo ako sa bago ka salakyan.
1: Amo na gani pa eh. Daw naging ulsol pa kuya nga ginbaklan takas ang bago nga salakyan.
0: Pwede man nga kuhaon mo ni sako na. Okay. Kahit eh, okay naman ako sa daan ko nga pick up eh.
1: Eh, joke lang pa. Para gini na matuod sa imo pa. Siguro kung buhay lang si mama, malipay gini siya.
0: Ay, anak, pulo na katoy nga napatay si mama mo. Kay balo ako nga, okay na siya sa kamot sa Diyos.
1: Oo pa. Pero pa, nga wala ka ginang asawa. Oh. Total, madugay naman nga patay si mama, hindi ba?
0: Anak, inatungod palangga ko katama si mama mo. Siya lang ang babae sa kabuhi ko.
1: Ba! Hindi! Ba! Ligaw! May ratang kulpigan ng tabok! Ba! Ligaw ba! Hindi!

0: Ay, nano ka man imong nga bata ka man. Nga gulpi ka lang hinagtabukaw.
1: Sir, sorry gid, sir.
0: Di paano bi ko nabungkuan ta ka, ha? Palamungol ko pa. Iawan pa ko bayad sa gasto sa ospital. Tapos kung madido ka, mapriso pa ko. Nano ka man imo yan, ha?
2: Pa, hindi pa kagiging bata, pa.
0: Anak, hindi niya pwede. Nakita yan agad niya may nagadalagan niya sa rakyan, matabok gin siya kundi tinunto.
1: Sir, susuri gin, sir. Nabigay may nakita akong scrap sa pia ko. Dali-dali ko dalagan, sir, kay basikon maunaan kong.
0: Oh, oh Diyos ko. Sa ahaw amo lang sina, isugal mo ginang kabuhi mo nga bata ka.
3: Ay! Ay nga gaya sa kita mo ng bata ko, ha?
0: Oh, hari pagin sigurong iloy ni isang animal nga bata, ho?
3: Oh. Ay, lalaki! Oh, wala kaya sang right na magsinggit sa bata ko!
0: Nagsisino ka naman, ha? Wala ka pa gani makaibano sa plastada, apinan mo ng bata mo?
3: Ay, ikaw ha, sino ka? Hindi?
0: Oh, hindi! Lisa! Ikaw balay na?
3: Eddie? Kagamay gid man gali sang kalibutan, no? Nak! Dali ka!
1: Ma?
3: Dali ka!
1: Oo, ma!
0: Kung... Hindi!
2: Ba, kilala mo lang babae nga to?
0: Oo, kagawa na. Dali na, anak. Mahalin na kita dire.
2: Oo,
0: dali na.

0: Hindi ako makatulog. Ngabala nakita ko pa siya. Dito man lang siya gali nag-a-istara.
1: Pa?
0: Hoy.
1: One bottle ta pa?
0: Om. Edward, anak. Wala ka pa nagtulog?
1: Wala pa man ako ginatuyo pa eh. Kwan, nagawa ko sa kwarto. Kag nakita ko nga nagsiga pang suga di salon. Amoy na nga nagawa ko sang beer.
0: Oh. Abo bala.
1: Oo pa. Ay, oo gali pa. Wala mo pa nasabat ang pamangkot ko kay na. Sino tong babae kay na pa? Ang Iloy Blas ang bata nga lapit mo na mabungkuan.
0: Si Lisa ato anak.
1: Lisa? Eh, paano ka mo nagkilalahi pa?
0: Ang matuod. Nobya ko to siya sang uda.
1: Oh, ano pa?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar. So wow. Namit nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
4: Baka epekto na sa iyong skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Ngayon ka cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
5: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
3: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pakaon sa tamis. Yung tamis grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
4: Correct.
3: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah. Ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
4: Correct. No?
3: Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero, ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
4: Antioxidant
3: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
5: Kakas
3: ng
5: punggod.
3: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kaya sigurado, dako ginaya makabulig ya.
4: Correct, no?
3: Kaya ginakorek niya ang imo atay, sir boy.
4: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500!
6: Dinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginom?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
2: Subong, kamusta?
6: Huwain ko ginibatsyag maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: TTX 500!
3: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan ng mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
4: Correct, no? Kay collagen
3: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
4: Puting datos ang DTX 500.
3: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
4: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
0: DTX 500!
3: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life, 10 years.
4: Ang extension?
3: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
7: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500.
0: DTX 500. DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami akon ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig ka pagkikulan? Kalaman ang kabiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kata.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
19: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana.
0: Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: D3
5: Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3
6: nga may Visio.
5: Ang Visio
6: nga may D3.
5: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya
5: ganito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
6: mabaka ang butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo ko.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagamot. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mamaka sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
16: Ganito ako!
18: Tigasi!
16: Tigalapa!
18: Tigasay!
16: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
16: Supplement for men!
18: Gordes!
16: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
18: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Dahil ng galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
18: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! PCO! Yung may D3!
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag TTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
2: TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
13: DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
20: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Anong siling mo pa, nobya mo?
1: Oh, anak. Siya ang nangin nobya ko sang wala pa kami nagkilala, Heidi, mama mo.
0: Tingala ko mga daw naglayan ang itsura mo sa nagkilala mo na siya kay. Ay, pa, siguro agot niyang bata nga to, no?
1: Siguro.
0: Ay. Muna siguro nga, hindi ka makatulog pa eh. Kaya ti, siya ang inapaminsan mo.
1: Daw amo sina, anak.
0: Pa? Ay, hindi ka magsiling, may plano kang abalikan mo siya.
1: Hindi man sa amo sina. Gusto ko lang akamustahon siya kag mapangayuan sang patawad.
0: Pa, kung nagaplano kang abalikan mo siya, inigit pagbuhatay na. Kalayo sang distansya nila sa pangabuhita.
1: Oh, ma. Anak.

0: Ari na ako sa lugar nga kon sa diin nagkita ay kami ni Lisa. Manawag ako sa salakyan. Madamo sa mga tambay sa tindahan.
1: Ayos na lang.
0: Mamangkot ako. Ay, mga sir.
1: Ay.
0: Pwede ka pamangkot?
2: Pwede ka. Sir, natanay.
1: Antari, sir.
0: Eh, sa diin di ang balay ni Lisa.
2: Ah, kay Lisa?
0: Oo.
2: Lisa, sulod sa raw, sa bangga. Sa bangga ngayon na sa raw?
0: Ay.
2: Kaang... Ang nabungkuhan mo sa balay ni Lisa, sir?
0: Ay, gali. Ang diretsyon ko ni tapos ang mabungkuhan ko ni nga balay kay Lisa, ne?
1: Bula na, sir.
0: Ate, sige. Hamo bala salamat, gid mga sir, ha?
1: Hindi ka magsat?
0: Ay, hindi na, sir. Hindi na, sir.
1: Ate, sige.
0: Ay. Masunod ako sa bangga ngayon na. Bawa. Bo, grabe ka kitid sa ngalagyan, di ba? Ara, may bungguan ako nga balay. Amunay na sigurong balay ni Lisa. Dasigon ko pagin ang paglakat. Ari na ako. Maluktok ako.
3: Ano ginabuhat mo, de?
0: Bay, Lisa?
3: Silingko, anong ginabuhat mo, de?
0: Ay, kakuan, Lisa. Pamahaw gali para sa ibo.
3: Hindi ako magbaton, sina. Base kung may hilo, ina. Eh di pwede ba na maghalin ka na?
0: Lisa, gusto ko ikaw masugilanon.
3: Sugilanon? Te, okay. Dito kita sa sulod sa balay ka eh. Hindi ko gusto kami makabati diri sa pag-istoryahan na ita. Lakata.

0: Lisa, pasensya sa natabo sa dagligad gadlaw. Nagtaas lang abing tingog ko eh.
1: Tubtob bala subong Eddie, high blood kagihapon.
0: Siguro. Pero Lisa, ang tuyo ko nga nagkadto dire. Amo nga magpangayo ako sang kapatawaran sa nahimo ko sadto sa imo.
1: Tapos na to, Eddie. May mga anak na ako. Kag ikaw amo man.
0: O ti ang bana mo. Sa diin.
1: Wala ko sang bana, Eddie. Ang matuod sa apat ko nga mga anak, lain-lain ang amay sina.
0: Amo bala?
1: Oo. Kag ina tungod sa imo, Eddie. Tungod sa mga pangako mo sakon. Abikwanay kung ako ang pakaslan mo. Pero naglain galing huyop sang hangin.
0: Oh, Lisa.
1: Abi mo, Eddie. Sugiran ta ko nga ang naglain-lain ang amay sa mga anak ko. Hinatungod gusto ko magbalos sa imo. Gusto ko makapamanas ang big time. O galing masamya ko nga ginainto. Inatanan tungod sa imo, Eddie.
0: Oh, Lisa, tungod lang sa amo sina.
1: Oo, Eddie. Tungod sa imo, nagbuang-buang ako. Grabing pasalig mo sa akon. Siling mo kung ato ka na sa Dubai, paapason mo ko. Pagkatapos, pakaslan mo ko. Pero ano, Eddie, ha? Lain ang kinpakaslan
0: Lisa,
1: mo.
0: Lisa, malawig na historia. Ari gani ako eh. Nagpangayos ang kapatawaran sa iba. Kukwan, gusto ko magtanyag sang bulig. Alang-alang sa jutayan ko mabungguan ang bata mo. Kag sa mga sala ko sa iyo.
1: Salamat, Eddie, ha? Pero hindi ko na mabaton, ina. Salamat nga nagkadto ka diri sa balay. Tungod na pautwas ko ang sakit nga nabatsyagan ko sa iyo sa to. Pasensya kit.

plano pa man tani ako nga balikan si Lisa. Pero nakahuna-huna ako nga kontento naman ako sa akon kabuhi subong. Oo, gininto ko sang una si Lisa. Kagin pangayuan ko ato sang patawan. Sa subong, ako na lang ang nagaisahanon sa balay. Kag ang ako naman anak nga lalaki, nagbalik na sakay sa barko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Eddie.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Isri ko sa karadyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
7: kay namit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa
0: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabasa sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Excel Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gidang DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant.
20: kalagayan nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DGX 500! Hindi na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na! DGX 500!
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
17: ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men.
18: Gawa sa maca.
17: Isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
18: Like flavawaska.
17: Epektibong sexual potency herb.
18: Stimulates libido
17: and treats sexual dysfunction.
19: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan ug sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
3: Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
12: Gah, mag-joyride man to big gah.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, mag-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
14: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sa gan nga driver, extend, love.
15: Extend Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule at

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

ang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly. 101.5

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Gana ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang kagabi pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Digasin.
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapagpitik. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Di ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Kung good kag rashes,
4: mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
5: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka maginom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nako ginabatsa.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, muna, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado. K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Dahil sa lang may isang ex mo. Di kamusta? Nagwapa man gid siya kay ara na siya sa lungon.
1: Traitor ka! Di ka! Traitor ka!
2: Ikaw! Ikaw na patay si Jax! Ikaw! Patiyot ka ba?

0: Wala na kita sa mahimo, Gino.
1: Randy.
0: Kita na lang mismo ang mag-surrender sa mga kauglingon ta sa pulis. Hindi maglindong ang paminsaron ko. Kung magpulupanago kita, matunon ta na lang ang salata. Kagatubangon ng consequences ni...
1: Oh, shit! Shit! Shit! Shit! Get! Shit! Get! Randil, mapriso kita si ni... Mapriso kita! Oh, shit! Get! Shit! Get! Magupagin ang kabuhi ta si ni... Magupagin!
0: Nag-inulsul gid ako nga... Nagpagamit kita kay Nika. Traitor siya nga klase sang friend. Selfish ka traitora.
1: Hindi pwede na. Kung makasuhan kita sa kinhimuta, kinahanglan, makasuhan man si Nika. Hindi pwede nga kita lang, Randil. Hindi pwede nga kita lang.
0: Oo. Tama ka, Gino. Dapat siya ginanguna nga mapreso, G. Kaysa man ang utok sang tanan. Kaysa man ang nag-post sang video. Nga ako na account lang ang ginagamit niya.
1: Ano? Nga nakibalo siya sang password mo, ha? Kagsang email mo, ha, Randil?
0: Oo. Kabalo siya.
1: Animal.
0: Kay nagsalig manabi ko sa iya, kay suod gid kami. Makita mo man kung daw ano nga kaklose sa amon nga duwa.
1: Tawgan ko siya.
0: Gintawgan ko siya kahina. Pero hindi ko na siya makontakt. Gin-uninstall na niyang ang account niya sa social media.
1: Ano? Kung magamusin na si Chris ang tawgan ko eh. Bahala na ni. Bahala na, Randil.

0: Nyari ka mo. Anong kinangalan ninyo, ha? Gino? Randil?
1: Oo. Oh.
2: Chris, ari kami agod na. Agod sugiran ka sang matuod.
0: Matuod nga, no? Ano, ina?
1: Ako, kukuhan, Chris. Sorry, gid sa natabok, Jax.
0: Oh.
1: Kakukuhan, eh. Sinika. Sinika ang utok-utok sang video nga to. Ang utod mo. Ginsugo niya kami ni Gino nga. Nahubugon si Jax. Kagambot ah. Dawala na kami nakapangibalo kung paano naglapot sa threesome ang tanan. Hubog nabi kami. Pero ang ako lang man ta ni Roll, ang woman lang yang magkuha sang video nga sa ilan ni Gino kag Jax. Samtang ginatsorba niya si Gino. Pero nadala man ako sa kawiyang ko. Mabuto nga yung blaster kong cellphone. Ako na videohan ng pagkuhan na inamon nga tatlo. Pagkandasun nga hanlaw, kipasa ko kay Nika ang edited version. Nga itsura lang ni Jax ang itaon. Nga ginaam-am niya si Gino.
2: Chris, inang tuot.
0: Hindi matuod, ina. Sinika? Kagamili mo na, ina. Nga, ha?
2: Kaya hindi siya buto kay Jax. Para sa imo, Chris. Akig siya kay Jax.
0: Pero nga, ha? Nga! Wala sang sala si Jax sa iya. Nakikok siya super na kawiyan si Jax. Hindi ko hindi mabaton. Hindi ko hindi mabaton.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gahin na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
3: K5.
8: K5?
3: News FM.

0: Kun amo, ang utod mong nagpalaptas ang video sa anak ko.
1: Oo, tita. Ang problema lang kay naglaya siya sa balay. Kag wala ko mahibalan kundi in siya. Pero sa banta ko, aralan siya sa mga friends niya. Ako hindi gani sa mga parente namon out of town. Kag sa natabong ay ni gupot ko ba na kabuhi niya? Manasay na lang ini tita.
0: Gusto ko siyang mapriso. Gusto ko siyang mapriso. Hustisya para sa anak ko! Hustisya para sa anak ko! Ang inasinggit ko! Hustisya para sa anak ko! Kabuhis ang bugto ko nga bata ang ikuha niya. Bugtong lang ang bata ko na dula pa. Manabat siya. Manabat siya sini. Ipapriso ko gud siya. Ipapriso ko gud siya.

0: Nay, kabalun ako sang rason kung nga agul pilang nagpaamulya diri sa aton sa tabok si Nika.
1: Ha? Anong buot mo silingon, Chloe?
0: Nakita ko ang post ni Chris. Hari na yun, 2 minutes ago.
1: Ano nang ang post?
0: Aray ka, Nay. Diin si Nika.
1: Ato sa banyo. Eh nga, ano na aw? Kasabad ka na siga. Sugiri ko.
0: Eh, Aryo, hambal ni Chris, hindi na magpanago ni kanatividad. Ato ba nga ang krimen na ginhimo mo?
1: Ano?
0: Oo.
1: Ay, po Diyos ko. Ano nga krimen ang ginhimo ni Nikaw? Nakapatay siya? Nangawat? Ano? Abit siya ti si Chris na pakaisa mo. Kagsugiri siya nga ari diring utod niya sa aton. Dasiga! Dasiga, Chloe! Kay kung ano gidman, makuntak ako sang pulis kag ipanakop siya. Wow! Ilumulumulo na naabing mga pakaisa mo. Wala kisa nagagiya sa ila. Dasiga! Itik si Chris!
0: Oo, Nay.
1: Ay, Diyos ko.
0: Pero, Nay, surrender ta na lang na siya kung ano gidman, ah. Ikay kauluya na yung makita nga may mga pulis diya sa ato nga makadto. Ay, kasi kung ano pa na yung karoon nga istorya ang magwa na iya. Isurrender ta sa police station, Nay. Dari sa aton banwa. Para likaw tayo sa istorya, Nay.

0: Hindi na ba, Nay? Nasta, hindi ako pag-ipanakom sa mga polista. Maluhoy ka.
1: Mika, kung hindi ka gusto nga ipakuha ko ikaw diri sa mga polis, upod ka sa amon. Kaya usurrender ka namon sa mga otorita. Paisala ka! Hindi mo na tayo mapalagiwan hasta san uday! Sige na, himos! Kay malakat kita sa police headquarters.
0: Bakit loya ko sa ilata?

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Nagsurinder si Niga sa mga kapulisan. Gid-atubang niya ang mga akusasyon kontra sa iya. Suno sa Republic Act No. 995 or the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Mahimo nga mapriso ang sinuman nga mag-post nga wala sang pagpahanugot. Ginako niya nga siya ang nag-post ng binastos nga video nga wala sang consent sang natunggan. Kag mahimo pagid nga pasakaan siya sang kaso nga homicide si Nika. Bangod nagresulta gid sa kamatayon ni Jax ang pag-post niya sang video. Gani mga abyan, antes maghimo sang isa ka butang, paminsara gid anay kun bala ano ang mangin konsekwensya sina. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamong igasalamat yung wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sinigdrabang ay di lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Jax, si Sir John Bironque, Chris Lord, Erjan Liva, Randil Kagpapa, Elmer Ubaldo, Mama, Erna Dicina Amiga, Nika, Angeline Buenafe, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag si direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500,
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo,
7: si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
7: dahil andito na ang Mighty! Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
15: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mix, mga pinata,
10: DTX Coffee Mix,
11: mga butika,
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix, may kape ka na, na detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix,
11: mga butika.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
20: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend, isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibiyogid niya. Nanula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
25: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
25: D3 Bio.
28: Ang D3 gamay physio.
25: Ang physio
28: gamay
25: D3.
28: D3
25: Bio with physio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
25: D3 Bio.
28: Ang D3
25: gamay physio.
28: Ang physio
25: gamay
28: D3. D3
25: Bio.
30: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
31: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
32: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
25: DTX 500.
33: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
25: DTX 500. Mighty C.
34: Ang alkaline nga vitamin C.
35: Ako si Mimi.
36: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
25: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
31: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
37: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
31: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: DTX Beauty Cell.
38: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
39: So una,
38: mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
40: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
40: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
41: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
25: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
42: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
43: Ay, ga, gabasa na naman.
42: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
44: Always nagabasa.
42: Kag nagabaho ang kilikili.
44: Mag-Clinica Dayo Fresh.
42: Para sa maputi at mabangong kilikili.
44: Clinica Dayo Fresh.
43: Nagabasa na naman balaga.
42: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
44: Clinica Dayo Fresh.
42: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Extend Food Superman for Men.
45: Ako si Rosanne. Bao, akong banas.
36: sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gakaedad nga duha ba gid ang extend
44: extend food supplement for men
0: DTX 500
1: ako si Salvador Estanina taga Davao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumara ko
2: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV
1: salamat sa DTX 500
44: DTX 500
11: sa mga
44: butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ihersisyo.
44: D3 Bio. Ang D3 nga may physio.
11: Ang physio
44: nga may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
44: D3 Bio. With physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
44: D3 Bio. Ang D3 nga may physio.
11: Ang physio
44: nga may D3.
11: D3 Bio.
31: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juan Esther.
31: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juan Esther.
31: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis Juan Esther.
31: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
44: I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
44: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 20 minutos sa labilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador! Hola, Besara Villarreal!
3: May ngapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 15 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, nagapalik na ang El Castigador. Sa kinandan ka po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Sa mga balita ng aton pag-istoryan, diri sa aton nga pagpangalagat. Armas kag droga na recover sa Baybast operation sa Barangay 6. 30 ka mga atleta sang Roa City kag Capiz magatulak na padulong sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Impeachment trial sugura na sa Lunes do kay Senate President Alan Peter Quetano. Senate Sergeant at Arms aplaska ginapasuspender sang Ombudsman. Rules of engagement sang pulis nga na isiniginapangalagaran way mahangpan ni aplaska. Amo ni mga balita at ngaton pagatutukan diri sa aton siniga pagpangalagad. 18 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5. Ang mga balita diri sa El Castigador mga ka-K5. Subong adlaw sang Biyernes, ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500, Mighty C kag D3 Bio aton Power Trio nga suplemento mga ka-K5 nga epektibo sa pag-

0: Gamlig sa ton ikang lawas. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Dapat amligan tagid ang aton nga ikang lawas para miyara kita sa proteksyon mga ka-K5. Dapat naka DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Amon empowered trio nga suplemento nga magabulig amlig sa aton ikang lawas. Kung taas BP mo, taas blood sugar levels mo, may palagpang hubag-hubag ka na sa kalawasan, DTX 500 ang suplemento nga para sa imo. Kag para naman sa mapagon nga immune system mga ka-K5, kaupod tang Mighty C ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, pampapagon sa tonsining immune system para dlaw-dlaw may proteksyon ka batok sa mga masakit. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Mighty C ang alkaline-based ga vitamin C. Yaraman kaupod nato ng Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist ang ubos, hipon, trangkaso, ilanat, kagibang pamalikawan. Kung nagka-Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw mga ka-K5. Amon empowered trio ng suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada kag siyempre bakal man sa sentro sa balaligyaan mismo dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Mga produkto ni Doc Ramil Oy nga ginimo gid para makabulig amlig sa aton ikang lawas mga ka-K5. Tandaan na ara ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio.
1: El Castigador.
0: 16 minutos antes kita magdangat sa tak ng alas 5, check ta na mga balita nga natipon sa aton Siniga Patrol sa paglibot sa siyudad sang Roas kag probinsya sang Capiz. Isa ka persona na dakpan sa pagbaligya sang armas lutang dire sa may Washington Street Barangay 6 kag subong man o hepe sang Roas City PNP kampanya tutukan ang kampanya batok sa tanan nga illegal nga buluaton kag mga atleta sang Capiz sang Roas City nagtulak na para sa palarong pambansa 2026. May detalye sa balita sa number 3 Patrol with ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Dako pag isa ka, sang kapulisan ng isa kalalaki sa Gimpatigayon nga drug bust operation pasado alas 3 subong nga hapon sa may Washington Street Barangay 6 sining siyudad. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 sa lugar, ginkilala diri ang natakpan kay Gary Bernales. Gary Bernales, 50 anyos ang edad, nag-obra niya sa Talier, kag-residente sa Barangay 2, sining siyudad. Nakuha diri sa iyang posisyon ang dua ka sachet sa girapatihan nga shabu nga nagabugat sang masukon menos sa 4 ka gramos kag mayara sang standard drug price nga masukon menos 81,000 pesos. Isa ka kaliber sang 38 nga armas lutang pag duha ka mga bala sini nga nasulod man sa sling bag nga itom kag 4,000 pesos nga buybust money. Sa aton nga interview kay Bernales, iya ni ginpayag nga gintawgan lang ini siya sa iya isa kabyan kag ginapayag na ginyo nga magabakal sang nagabalor 500 pesos nga illegal nga droga kag didto nagkadto ini siya dayon sa may Washington kun sa diin diri sila magkitaay. Apang nang lipod ni sayang ihibalo nga ginapayag nagapati ni siya nga gintamnan ini siya sang mga sang pusil nga nakuha man ni sa iya kag nagapati ni nga kaupod tugali or ginset up lang ini siya suno man diri sa iya kag aminado man ni si Bernales kay Kipag Roldan nga nagamit ni siya sang illegal nga droga kag kaina or subong man lang adlaw ang iya last nga paggamit kag gindala na ni siya dayon sa kustodiya sang Roa City PNP kag nagapangatubang ni sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 subong man ang 91 o kon ang isa pa no ka kaso man nga paglapas sa pagupot sang hindi lisensyado nga armas lutang kay K5 Roldan o kon ang 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. In sa aton man nga pag-interview sa Barangay Kagawad sa Barangay 6, ginkompirmar niya ni nga hindi ninilaya sang pumuluyo kag may mga tawo man suno diri sa ila siniya nga pag roving sa ila sining lugar dira sa may Washington kada gabi. May mga tawo gyud sunod diri nga nag pundo or kun nagatambay sa tion sang gabi kag amo na man ang ginapasangkad nila nga ginasita labi na sa tungang gabi, no, kay nagapatigayon sila sunod diri sang pagroving. Eh, labi na sa ginasita ang mga minor de edad.
0: By the way, din ko noon yung mabakaling subject ng isang sabutani din sa may tambak sa Washington din na nga park?
2: Wala na niya. Ginahatag kay K5 Roldan ang exact yun nga address kung diin siya nagkuha apang may gimpang sabito siya nga mga grupo or hindi kita magsala na mention niya kay na mga tunog boys bala kay K5 Roldan nga isa sa yaman nga mga nakuhaan sang droga. Kaya gamo to, nga may duha pa siya kaabyan, kaya gin-mention nga kaya mo to ang nag-contract or nag-transaction sa iya nga magabakal sang droga nga nagabalor sang 500 pesos kaglipod ni siya hibalo nga nagapati siya nga gin-set up ini siya kaupod sang kapulisan kay K5 Roldan. Pero sa uli, no, aminado man siya nga nagagamit siya apang wala siya naghabaligya sunod riya sa iya kay K5 Roldan. Sa pihak nga bahin, plastado na kag nakabiyahe na padulong man sa Agusan del Sur ang delegasyon sang Rojas City kag Capiz para sa pagayawaton nga palarong pambansa 2026. Nahibaluan nga mayara sang 12 ka delegasyon ang Rojas City kun sa diin napulo diri ang mga atleta, isa ka coach kag isa ka chaperon na ini ang ginakalkipan nanday Zian Gabriel Galaura sa elementary, Jesus Maria Vigencia sa secondary, si Luis Emmanuel Sombelon, Maidel Ann Bilio, Lord John Besa, James Brian Rolante, Bulante, Alexandria Babaw, Renzo Giles Di Gracia, Christian Mark Benedict Capote. Para naman sa para game, si Carmelo Apuang, samtang mayara naman niya sang 31 sa mga delegasyon ang Capiz nga ginakalakipan ni sang Biente ka mga atleta, apat ka coaches, tatlo ka chaperon, kag apat ka mga trainers. Kung sa diin, iniman ang ginakalakipan nanday ang sa elementary Bernardes Sherwin John, Calzado Jasper, Dumulong Mar Ocon Marton Andre, Patricio Samuela, Kagismenio Bethany Adriel. Sa secondary naman, si Baklas Aliana Jade, Belandres Angelica, Manong Yvonne Grace, Villagracia Angel, Huari Zay Raquette, Kalanugan Jan Jelvin, Besana Justin Fay, Ruado Mel Jan, Daria Dan Carlo, Vidal Ralph Jan Lawrence, Dizon Leslie Fay, Dizon Menchik Kate, Medena Angelo James. Kag sa para games, si Daniel Jemuel, kag Lunasco Anjo. Ginalauman nga mapauli ang delegasyon or mapauli sang delegasyon ng kadalagan para man niya sa syudad kag sa probinsya sang Capiz. Sa pihak nga bahin, ang gimpatigayon kaina nga press conference nagapanguna diri nga pagatutukan sa bagong officer in charge sang Rojas City PNP among pagtapna sa nagadamo man nga illegal nga droga kag bagupot sa hindi lisensyado nga armas lutang ang amo aman ang pagtutok sa pagdakop sa mga wanted nga persona diri sa syudad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. nga pila lamang ini siya ginatagan pagtamod agad nga maamat-amat mabuhinan ang mga krimen nga nagakatabo sa syudad. Naibaluan nga si Tumagtang ang residente ni sang Kalibo Aklan nga nagpungko bilang hepe sa pila ka mga municipal police station sa Kalibo. Antes ang iya sinibago nga posisyon, nagpungko man ini bilang Deputy Provincial Director for Administration kag nangin Chief of Provincial Management Unit sang Capiz Police Provincial Office. Gintalusan ni Tumagtang si Police Lieutenant Colonel Donel Rijes nga sa karon isa na ka-unit chief sang Provincial Police Strategy Management Unit sang Capiz PPO. Sa isa kasi man na palamang sininga iya nga pagpungko sa pwesto nagkapatigayon na ini sang pilaga operasyon kontra illegal nga droga kag pagupot sang armas lutang. Padayon naman nga nga ginapatutukan kag mas ginapasangkad pa sang opisyal ang pagroving sang police patrol sa tiyon sang gabi ilabi na sa mga circumferential road nga masami ginatambayan sa mga kabataan kag menor de edad samtang nagainom sa makahulubog nga ilimnon. nagkapakigangot naman ni siya sunod rin kay Febrile Dance sa mga tag-iya pagtag dumalahan sa mga bar diri sa syudad nga masami diri ginatunaan sang or diri nagahalin ang mga kinagamos sa mga kabataan nga mahimo pa ni magadala sang peligro.
0: Okay. Sige.
2: Inisig ka K5 May Lavasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: El Castigador. Maraming salamat K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong balita. No ining bypass operation nga ginkasasang Rusty Police Station dire sa Washington Street Barangay 6 mga ka K5. Likewise ining pila karon ka mga kampanya nga tutukan sang Roa City PNP sa pagpungko sila sining bagong epe si Lieutenant Colonel tumagtang mga ka K5. Kagakaina ang pagtulak na padulong sa syudad sang Iloilo sa mga atleta sang Capiz Kagroa City nga magapasakop sa palarong pambansa part sang Western Visayas delegation mga ka K5. Magabalik ang El Castigador pagbalik ta diri sa aton siniga pagpangalaga dugang ang mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Gina kanon. Ang ginibatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
4: Sa kadlo ka pila ka maginan?
3: Sa pilmero ka tatlo, sa subong ka duwan.
4: Subong kamusta?
3: Wa ini ko ginibatyan maskin gamay.
1: TTX 500.
5: Ano bala ining thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
6: Oo ah. Mayara osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
5: So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
6: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
5: Gusto.
6: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
5: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga cartilage. Now,
6: dapat hindi matigulang imong cartilage kay da mo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
5: Hosto. Don't you know nga ining aton nga cartilage no sining aton bala nga thumb may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya no. Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadjutay naman ang imong collagen.
1: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang naginom ka
7: DTX 500.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500.
6: Para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pirmi nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka kuan persado na ya.
5: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sa imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sa oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
6: pinaka
5: result?
6: Contrast sa cartilage degradation, tamis.
5: Tamis.
6: Sa ginaya, protein from animal.
5: Oo.
6: Take note ha.
5: True man na.
6: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
6: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
8: Amo.
6: para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
4: Correct.
6: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
8: DTX 500.
6: Here comes DTX 500.
4: DTX 500.
6: Tas taas ang ano, ang antioxidant.
4: Oo, ang
6: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
4: Na amo na ta.
6: So, permi nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radical.
4: Justo.
6: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
9: Oo, oh, aras sa palibot.
6: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
4: Wala.
6: Kaya nga away ka gano'n mo yan, DTX 500.
8: DTX 500!
10: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mabagat, magabuti ka.
8: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
14: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
15: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
16: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: Wow.
16: At

0: Sang Mighty Sea. Nang bisan ano ko kapulaw do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty Sea, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty Sea. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty Sea.
3: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
7: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
8: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
9: My tennis one is...
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: My tennis two.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
6: TDX 500, Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
2: Babakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: DTX
13: Coffee Mix.
16: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
13: food supplement for men.
17: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
2: DTX
16: 500.
2: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
18: K5.
2: K5.
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: El Castigador.
21: El Castigador.
20: Don Besana Villarreal.
22: 8 minutos sa nagaligad sa takna nga las 5. Pabalik diri sa El Castigador. Sa Gyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga nagkatutok na diri sa K5 News FM Rojas, sa kay Ma'am Lisa Barrientos, naga-monitor diri sa may Tambakula. Si good afternoon. Doy Arthur sa West Villa Flores Maayon. Ma'am Rolinda Villa Villasis mayang hapon. Kay Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Dolores Abilarde, Ma'am kay Edward Mariano Magabolo, naga-monitor na sa may Barangay Ginta Sigma, Ma'am Becky Lana, nagatutok naman, Ma'am Elsie Acuña, mayang hapon, kay Sherry Ann Asibog Unarse, naga-monitor na. Salamat, gid. Thank you, gid, sa aton mga suki nga mga ka-K5 na nag-upo diri sa El Castigador Program diri sa K5 News FM. ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Subo nga panahon delikado kag magastos gid magmasakit, mahal pang tanan, mahal ang mga balaklon, mahal ang hospitalisasyon, bulong kag iban pa. Ayaw gid pagpabayang ang imo ikeng lawas mga ka K5 kay base amo pa nang mitsa nga mamroblema ka sa dako. Kun subong palang mahimo ngal malikaw ng pagmasakit nga aabi hindi ta pwede buhaton. Magluwas sa pag-ersisyo kaon sa masustansya nga pagkaon, kaupod taman ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikaayong lawas mga ka K5. Kag syempre sa mga mahilig naman magpangape, diri na kita sa healthy na manamit pangakape, DTX Coffee Mix, the healthy coffee mga ka K5. Mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5. Kung pwede ka mo ni kabakal da sa mga butika malapit da sa inyong lugar, sa inyong mga banwa or barangay, pwede man online mabakal man ni, mabakal man ni sa sentro sa balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sa PLDT. Now, kung gusto niyo makasave ka more, nabudlayan ka mo magbakal para hindi na ka mo mamasahe, o pwede gid ka mo makapadala sa private message mga ka-K5 para kami mismo ma-deliver da right at your doorstep mga ka-K5. 10 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 5. Isa na kasimana nga nagpungko ang bago nga hepe sa Roa City Police Station mga ka-K5. Kaga sa iyo sininga pagpungko, pila naman ka mga operasyon ang ginkasa sa aton sininga motoridad. Kadungan siniya ginpasalig nga ilabi pa pasangkaron sa Roa City Police Station ang ila siniya nga kampanya batok sa tanag kalain-lain nga sa isang krimen mga ka-K5. Kagsubong man, ang pagtapna sa mga ilegal nga bulaton kag ang pagpasangkad sa operasyon sang mga otoridad. Iningin pasalig sang bagong EP sang Rusty PNP mga ka-K5 kadungan man sa iagin patawag sini nga pulong balitaan kung sa diin na yara makatapo sang media mga ka-K5. Yari bala no ang statement ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tomagtang Jr. ang officer in charge sang Roa City Police Station.
0: Castigador. Sa Roa City PNP personnel, my first instruction sa kanila is care natin yung trabaho natin. So pag nagampanan mo yung trabaho mo, makapag exert effort ka, makapag trabaho ka ng maayos, makadeliver tayo ng maayos, maganda yung result. So, kailangan ni Ke. Dahanan na ito. Siyempre, dapat, kung ano ato yung ginabaton subong as well do, dapat compensate man sa ato niya trabaho, di ba? Then, pag may mga client kita, ay kung ano ginaton, i-actionan. Immediate action, hindi nga, ay, wala si Amoni, wala si Amoni. I-actionan na ito, kinanglan na ito, i-repair siya sa dapat nga section, kundi ingit siya man. Hindi pwede yung paulato na ito ng ato niya client, especially mga po. So again, next is yung pag-deal na ito sa ato niya mga, ano, mga client. So, ang mga client is ato niya mga komplenan, mga doctor sa ato niya, print from media, nga arakamoda. So dapat ito professional kita sa ato. So integrity, no? Kinanglan na ito niya, bisan wala sa may katanaw, maubra ka sang tama. Hindi nga maubra lang matindog ako dahil may katanaw. Pero kung ubrahon mo kaya ang ato niya trabaho as police officer dahil dako na ang ato niya sweldo, so dapat compensate na ito ng ato niya sweldo sa ato niya trabaho.
22: El Castigador. Si Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tomagtang Jr. ang officer in charge sang Roa City Police Station mga ka-K5. So mayon niya panugyan na kung mataas man sweldo ka police, i-compensate nyo. O maayong compensation, di dapat mabalikan man ang mataas ka sweldo sa maayong kalidad sang serbisyo nga may integridad mga ka-K5. So, let's all wait and see, no? Kung ano namang in performance ang OIC, sang Rusty PNP, mga ka-K5. Kiti kung maayo malang ning iya sininga liderato, ang iya sininga mga personnel magasunod malang na. No? Kag of course, isagid ka dako nga challenge sa Roa City Police Station ang problema ta diri sa droga mga ka-K5 sa nagabagra nagaduging nga illegal kag makalalit ga droga.
9: El
1: Castigador.
22: Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kopod na naton ang DTX Coffee Mix. Kaina nagpatawag sa pulong balitaan si Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya. Angot ini sa natabo nagligad sa Senado, mga ka-K5 kung sa din may natabo nga nilok panay. Ang pagkapalagyo sa Senado, Senate Custody ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga former PNP chief nga may existing arrest warrant talin sa International Criminal Court, mga ka-K5. Kag likewise, ang pag-suspend sa Ombudsman sang anum kabulan sa Senate Sergeant at Arms na si Plaska, mga ka-K5. Bangod man sa gidapayag, pila ka mga lapses ini. Likewise, the preventive suspension ini while nagakandak sa investigation ng Ombudsman. Yari ba lang kabayin sa gimpatawag nga pulong balitaan ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya.
1: El Castigador! El Castigador!
9: Okay, sir. Thank you. Okay.
21: Sir, meron po ba kayong bagong request for PHDO? And if you can name it.
9: Wala pa kaming request. Pero marami kaming binabantayan ngayon. We're guiding a lot of things. We're in constant touch with our investigators who are also in touch with the AMLA, with the Anti-Money Laundering Council, so that we are on the track of, we're trying to follow the money. Yung pa rin, sa flag ng drug, we're trying to follow the money. Yung pa rin. In the end, that's what matters here.
23: Kunti lang sir, medyo na excited na kami sa'yo. May laundry list na ba sir, ang kunti lang. Yung SBRC sir, Blue Ribbon, binigay na ni Senator Lacson to.
9: Yes,
23: and there are
9: yes.
23: Several recommendations there. Will you? How are you going to use the report?
9: No, we will. No, we will validate everything. We have. It's a guide to us. It's a guide for us to use.
23: Not necessarily at that.
9: Yeah. Not necessarily at that, because we have to find out through our own sources, and of course, we have to follow the evidence.
23: So, yung special panel of investigators which allegedly issued. Recommendations of it. You can get an update on it, and if you're going to.
9: What do you mean? What special topic?
23: On the okay, Speaker Martin.
9: No, but it's ongoing over job. Ongoing over. It's a very active case right now. Every day we're working on the case. You can wait to
23: no subpoenas are forthcoming.
9: We have issued subpoenas, but we're not revealing the persons in the seat of the subpoenas because. Let's put it this way. What we are up against is big money, who can afford all the lawyers and even their own private investigators, who may want to throw a monkey wrench into the judicial process. So we have to play with our own by our own rules for us to be effective in this job.
23: Sir, kung may subpoena, may PI na tayo.
9: Andiyan yan. Papasok na yan dyan. Kasi yung subpoena power naman, kahit sa fact-finding, we have subpoena powers.
24: Sir, Evan Alvarez po from UNTV. Balikan ko lang po yun sa PHDO. Since si Sen Chis po meron ng PHDO, are we looking na rin po ba na mag-file ng complaint sa AMLAC para po ma-freeze yung assets niya?
9: We're on that. We're working our way through.
24: Yeah.
9: Sooner than later.
23: So yung kailangan na speaker, sir, wala pa siya sa PI level?
9: Malapit na rin. Yung unang kaso niya, nandiyan na. Yung money laundering, nandiyan na. But there are other counts of money laundering na filing before the other main cases that we file. May main case pa yun.
23: So yung mga pending mo kay San Joel, cheese...
9: Ongoing. Kaya lang, you know, we don't want to get lost in the... We don't really want to gain out the noise of impeachment. Impeachment is a constitutional process, as we are a constitutional body. We give due respect to the process. Kaya ayaw namin makihalo sa inay ng impeachment. But ito, wala kami choice. Kundi lumabas, kasi yung pagputok ng baril na yon at nagkaputukan sa loob ng Senado at nawala yung isang taong kailangan makausap ng accountability officers ng ating bansa at ng mundo, eh meron tayong problema. Diba? Kailangan lumabas kami dito sa bagay nito. Kung hindi lang nangyari sa Senate, hindi ako lalabas dito. Kaya lang, ito, urgent itong nangyaring ito. Kasi nagkaputukan nga eh. Hindi natin pwede palampasin itong pagkakataong ito na mayroong taong sinasabi sa law enforcement, mas mataas ako sa inyo, pakabot ako ng balon sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement, sino ka? Not even the president will do that. Who was in power? Not even us. Nobody here can say that. I'll do that. And when you try to be above the law, then you have a problem.
21: So on that, sir, ano po yung tingin niyo na sa, dapat na mas naging akmang action po sana ng USA doon sa sitwasyon na yun? Kasi even the...
9: They should have kept the peace. Ikaw unang pahaw mo to. Kanino yun? Diba?
3: Sergeant
9: at Arms pa? Ikaw mag-uumpisa? Kung baga sa away, ikaw ulit kung simula eh. Diba? You cause the commotion by discharging a firearm. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Di, sa level na yon, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. E pag-recusin yan doon, di may tinamaan na naman. Buti na walang tinamaan. Di naman kailangan baril yun eh. Tsaka siya yung unang-una sa utang bulletproof vest, yun ang report sa akin. Oh, talaga meron talaga intention. Yun nga, yung tinitin na natin, yung iiwasan natin, yung magkaroon na script yan, na it was all a ruse. Yun ang mga allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala nang speculation, let's study what happened and hear it from people who were there.
21: Ombudsman, follow-up lang din po, kasi may mga speculations na staged, palabas ng...
9: Exactly. Yeah, exactly why we have to investigate. Kasi nga, we cannot accept the fact that if this was staged, then by who? And who were in cahoots? Diba? Okay? Thank you!
4: El Castigador!
22: Si Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya. O, ang hambal niya kaya plus ka. Sino ka? No, taas ka paya sa law enforcement? Taas ka paya sa liisang Pilipinas? Nang imo katubang NBI agents, imo yung panubuon kapusil, kagpalukpan, kitinagwa mga ka-K5, nga it's the Senate Sergeant at Arms, it's a retired General Aplasca, ang una nagpalupok, ambal ni Aplasca, warning shot, protikon basiyan ta, kundi sa nagaling ng organization, Philippine National Police, nga nalipat sa kainam interview sa iwa just viral subong, nga sala ko noon na, mga ka-K5 ka dapat yan, pwede ako na maka-warning shot, nalipat sa nga ara sa Police Operational Procedure, kundi sa nagalin, nawayas ang warning shot dapat ah. Or may mga aara sa mga circumstances nga ginalantaw before nga mag-discharge kagiman sang firearms mo, hindi ang naging challenge mo, dasun palupo ka na pusil, ay why kaya sa kwan, wild wild west. But anyway, no, kabay pa mapadalman ini. Reasonable ba lang ginimo sang USA? Reasonable ba lang ginimo sang NBI? Sinugid bala ang nagasugid sang kamaturan kag sinong butigon mga ka-K5 sa natabo sa Senado? Pero samtang gakinaburigal sa natabo sa Senado, ang wanted nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi na makitaan subong mga ka-K5. De la Rosa dice laughing. Emandero, may ngapon salamat sa pag-monitor kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan dira sa may barangay Banika. Oh, thank you gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Ma'am Lisa Barriento, salamat gid sa aton nga mga suki. Standby na kamo mga ka-K5, masunod na ang D3 Bayo Newscast. Mga ka-K5, padayon nyo ngay follow aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para oras-oras updated kamo sa mga balita. Sa mga taga RV Mini Mart sa TTC, nagapamati, good afternoon. Kag sa may paseo di Rojas, no, nagapinamati, da salamat kita. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, ini naman si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
7: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio.
8: Ang D3.
3: You may Vizio.
8: Ang Vizio.
3: You may D3.
8: D3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
8: Ang D3.
3: You may Vizio.
8: Ang Vizio
3: ng may D3.
25: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
26: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
27: DTX 500.
28: Ito masul sa barangay.
29: Ano kinabatsag mo sa ako?
28: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
29: Tumar ko. DTX 500.
28: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
29: 3 times.
28: Kamusta ang alay sa kamot?
29: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
27: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
27: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
31: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
33: Babakan sa mga butika.
34: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
33: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
36: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
37: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
36: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
37: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
36: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Superman for Men.
38: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mega base gid ang Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
33: DTX 500.
39: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
3: DTX 500.
33: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance.
0: and syrup.
33: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
6: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5:30 na sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: D3Bio Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Ka-K5 sa mga headlines.
12: Headlines.

0: Sa mga balitang lokal. Pagtap na sa ilegal nga droga kag paghupot sang hindi lisensyado nga pusil, pagatutukan ni tumagtanga. Droga kag armas lutang nakuha sa negosyante sa checkpoint. Taga Barangay 2, dakop sa bypass operation sa Barangay 4. Factory manager ginlutang pilason. Samtang power disconnection na temporaryo nga isuspende sa Kapelco kag ginapatihan smuggled cigarettes voluntaryo nga ginsungka. Mga balita ka K-5 na nakahinabo sa palibot sang Rehayon Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Katubuhan sa Visayas ginatake sa mga peste. 1.5 million pesos nga balor sang droga na recover sa Estancia, Iloilo. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Senator Bato de la Rosa luyag mapaidalom sa kustodiya sang Philippine National Police uno kay Aplaska. Mid-year bonus sa mga empleyado sang gobyerno mabato na umpisa subong nga adlaw. Kag 21 ka mga tripulante nga Pinoy sa MV kun MV Honduras gin quarantine sa Amsterdam. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: FBI may $200,000 reward para sa pagtudlo sa nahamtangan sang former Air Force nga espiya sang Iran.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports Headlines.
0: PSCC Chairman may handom sa mga Pinoy cyclist.
1: Balitang Sports.
0: Sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Nico White ikombibig sa ginpasaka nga reklamo batok sa iya.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Maayong hapon, siyudad sang Rojas. Maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa ato sa pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes, Mayo 15 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live niyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan. Live video man kami nga makitaan ka K5 sa Bilog Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:35 na sa hapon. Ining oras mga ka K5 ang ginadulong sa aton sa Kaluwansang Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5 ang mayara sang VCO, Converging Coconut Oil, kag Vitamin D3, masami nga stress, nagakalipat ka K5, kag buringot, D3 Bio. Mabligan ang aton sa ringa memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mga ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nagapanguna nga pagatutukan sang bag-ong officer in charge sang Rojas City PNP amo ang pagtapna sa nagadamo nga ilegal nga droga kag pagupot sang hindi lisensyadong armas lutang. Subong man ang pagtutok sa pagdakop sa mga wanted persons. Sa gimpatigayon nga press conference, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. Napila lamang ini sa iya ginahatagan pagtamod, agud maamat-amat nga mabuhina ng mga krimen nga nagakatabo sa syudad. Si Tumagtang ang residente sang Kalibo Aklan nga nagpungkoman bilang hepe sa pila ka mga municipal police stations. Anti sa bago nga posisyon ka K5, nagpungko ini bilang Deputy Provincial Director for Administration kag naging Chief of Provincial Management Unit sa Capiz PPO. Gintal-usan ni Tumagtang si Police Lieutenant Colonel Donel Rias ang sa karon Unit Chief sa Provincial Police Strategy Unit Management Unit sa Capiz Police Provincial Office. Sa isa kasimana pa lamang na pagpungko siya pwesto, nagkapatigayon na ini sa pila ka operasyon kontra iligal nga droga kag paghupot sang armas lutang. Padayon naman nga ginapatutukan kag mas ginapasangkan sang opisyal ang pag-roving sang police patrol sa tionsang gabi. Ilabi na mga ka K5 sa circumferential road nga masami ginatambayan sa mga kabataan kag minor de edad samtang nagainom sang makahulubog nga ilimnon. Samtang nagahinyo man sang kooperasyon ng publiko o kung ang opisyal sa publiko nga makigangod sa ila, pananglitan may mga iligal lang nga hitamo sa ilang mga lugar. Dakop sang otoridad ang isa ka negosyante matapos nakuhaan sang armas lutang nga hindi lisensyado kag iligal nga droga. Kadungan sa gimpatigayong checkpoint alas 11.

0: kinabahan nga nagaguha ang handle sang armas nga nakasukbit sa tuong abayin sang hawak sang nasambit nga sospek. Sa pagpangusi sa asang kapulisan, nasapuan ini kung napaslawan ini nga magpakita sa nagakaigo nga dokumento. Na-recover sa iya posisyon ang isa ka caliber 45 pistol nga may pito ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa iya ang onset na kasasye sa ginapatihan Shabu nga nagabugat mas o kon menos 4 ka gramos kag may standard drug price nga 40,800 pesos. Bagabang atubang ang suspect sa kaso nga paglapas sa Republic Act 91-10-5-91 na kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang nga police reports, nakop sang kapulisan ang isa kalalaki sa gimpatigayong nga drug by bust operation sang kapulisan pasado las 3 sang hapon Mayo 15, 2026 sa Washington Street, Barangay 4, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas sa lugar, ginkilala na dakpan kay Gary Bernales, 50 anyos, nag-oobra sa talyera kag residente sa Barangay 12 ring siyudad. Nakuha siya posisyon ang duha ka sa siya sa ginapatihan Shabu nga nagabugat mas o kon menos 4 ka gramos kag may drug kon may standard drug price mas o kon menos 81,000 pesos. Isa ka caliber 38 armas dutang duha ka mga bala sling bag ang nagaduag itom kag 4,000 pesos nga buy bust money. Sa interview sa K5 News FM Rojas ka Bernales, iyagin pahayag agin tawagan ini sa ngiaabyan nga magabakal sa nagabalon nga 500 pesos nga iligal nga droga kag nagapati ini nga gintanom lamang ang pusil nga nakuha sa iya. Aminado naman ini nga nagagamit sang iligal nga droga kag ulihi nga nagamit subong man nagaadlaw. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa dadakpan nga sakron yara na sa kustodiya sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposition. Sa katapusan nga balitang lokal, pila sa sag-ang ang naangkon sa isa ka factory manager matapos ginapahayag ginlutang sa wala makilalang nga suspect sa sulod mismo sang Central alas 8:30 kagabi Mayo 13. Sa President Rojas Capiz, ginkilala ang biktima kay alias Almira, 56 anyos, ka residente sang Pampanga. Sa next initial nga impormasyon, yara sa sulod sang quarter nga nampang sa likod sang Central ang biktima sang may nabatean ini nga linupok sang pusil. Madasig naman nagpadulong sa lugar ang guwardiya kag diri nakit-an ang dugo una nga biktima nga gileon ginpadangat sa ospital. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan kag pag-ayam sa suspect matapos nagbalagyo matapos ang krimen. Nagapabilin pa sa ospital ang nasambit na biktima matapos ang insidente.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 na nakahinabos sa palibot sang Rehiyon Sais o kung Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:42 na sa hapon. Ang balitang regional, mga ka-K5, maganadulong sa aton. Sa Kalwan, sa Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C. Obosip on nila na trangkaso, Mighty C ka-K5, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center.
1: Balitang regional.
0: Ginhatagan sa nagakaigo nga pesticide ang mga plantasyon sang tubo sa Visayas sagod matap na ang paglapta sa mga peste o kung red stripe soft scale insect. Sunod sa Sugar Regulatory Administration, kapin 1,080 hektarya ang katubuhan sa rehiyon na apektado sa pagdagsa sang RSSI. Ang mainit nga panahon, ang gintunaan sang pagsugod sang paglapta sang peste, kag importante nga maghimo sang temprano nga tikang sa pagtapna sa paglapta sang RSSI sa iban pa nga mga talamnan. Ang mga katubuhan sa Capiz, Iloilo, kag Negros na apektuhan sa nasambit nga mga peste. Sa dugang balitang regional, dako pang isa kag ginapatihan drug personality kag miyam

0: miyembros ang LGBTQ. Samtang nakapalagyo naman ang iya upod sa ging patigayon nga by-bust operation sang PDU Team 3 sa pagpanguna ni Police Major Dadje De Lima pasado las 10:40 sang gabi Mayo 14 sa Mata Village, Barangay Butungon, Estansya, Iloilo. Ang nadakpan gin kilala kay alias Maymay, 25 anyos kag residente sa Barangay Butugon, Estansya. Samtang nakapalagyo naman ang iya kaupod nga si alias Joki, residente naman sa Barangay Poblasyon, Ahoy, Iloilo. Dugang kun nabakla ng subject sa isa ka sa Shay sa ginapatian siya bunga nagabalor sang 6,600 pesos. Dugang pa nga na-recover sa operasyon ng 5 kasasyes ang suspected shabu kagiban pa nga mga drug paraphernalia. Nagabuga sa 230 kagramos ang kabugusan ang nakumpiskar na suspected shabu nga may standard drug price nga nagalabot sa 1,564,000 pesos. Nahibuluan ang may ang main subject ang nakaagi na preso sa tuig 2022 bangod sa muman nga kaso apang nakagawa sa tuig 2024. Sa karon niya rin nasa kustodiya sa Estansya Municipal Police Station ang natakpan kabagabangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 na sa hapon, na inigo oras mga ka-K5 ang mga balitang nasyonal. Ang ginadulong sa aton sa kaluan sa DTX 500. DTX 500, mayaras ang palaya leaves kag di sugared sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement, nga puno sang antioxidant, diabetes, hypertension. Iklinika DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Ginpahayag ni Senate Sergeant at Arms retired Major General Mao Aplasca nga nagsiling si Senator Baton de la Rosa nga luyag sini mahamtang sa idalom sang kustodiya sang Philippine National Police. Nahibaluan ini ang natabo si sa kapag sinapol kaupod ang senador Interior Secretary June Vic Remula kag PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Ginklaro naman ni Aplasca nga wala karon sang formal request ug official transfer arrangement angot diri. Madumduman matapos ang kinagamo sa sunod sa Senado sining Miyerkules Mayo 13. Ginkumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nagbiya na sa Senate premises si De La Rosa. Sa pihak nga bahin, mabato na sa mga empleyado sang gobyerno kalakip man ang mga military kag uniform personnel ang ilang mid-year bonus. Umpisa subong adlaw sa Biyernes, Mayo 15. Sunod sa Department of Budget and Management, may kabugusan nga 73.456 billion pesos ang ginalokar para sa mid-year bonus na makabenepisyo sa masobra 1.9 milyon ng mga empleyado. Ginpahayang ni DBM Secretary Rolando Toledo nga ginapagawa ang mid-year bonus na nagkaigo nga tion binang pagkilala sa administrasyon sa sakripisyo kagdedikasyon sa mga katapos ng gobyerno sa bugos ng pungsod. Nahibaluan ini ang katumbas ng isa kabulan nga sweldo kag igahatag sa mga miyembro nga nakalabot sa gintukod ng mga pagsulundan sa idalom sang DBM Budget Circular 2017-2 para sa mga regular staff, contractual kag casual nga mga posisyon. Dugang pa diri ang mid-year bonus ang simple nga pagpasalamat sang gobyerno para sa mga mahugod kag tampad nga nagaserbisyo sa pungsod. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpaidalom sa quarantine sa Amsterdam, Netherlands ang 21 gikan sa 38 ka Pilipino nga tripulante sa anti-virus heat ship na MV Hon Johnson sa Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kagdag. Ginalauban naman nga magadungka sa Rotterdam kag ipaidaloman sa quarantine ang 17 ka iban pa sa Lunes, Mayo 18. Sunod kay Secretary Kagdag, magadugay ang 6 ka semana ang quarantine apang hindi pa masiguro kung saano isila kung saano sila makapauli sa pungsod. Gin pa siguro naman sang tiglikom at negatibo sa antivirus ang 38 ka mga tripulante.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Diretso kita ka K5 sa mga balita kon balita sa luwasang pungsod Pilipinas, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, 5:48 na sa hapon. Ining oras, mga ka K5, aginadulong sa aton sa kalwansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nagka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: May reward ang FBI nga nagadangat sa $200,000 kung kabaylo sa masobra 12 million pesos sa sinuman nga makatudlo sa ginahamtangan para maaresto ang former Air Force Intelligence Specialist nga si Monica Witt. Si Witt nagapangatubang sa kaso nga pagpang-espiya para sa Iran sa tung 2019. Nagapati ang FBI nga mahimo nga naka-estara ako naka-estar na ako nagapanago sa Iran si Witt. Halin pa sa itong 2013, ginapahayag man ni Daniel Wersbicke nga special agent in charge sang FBI Washington Field Offices Counterintelligence and Cyber Division nga hindi sila mag-untat para sa giliyon nga pag-aresto kay Witt.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Handom ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio para sa mga Pinoy cyclists ang magkapasakop sa prestigyosong Tour de France. Sunod kay Gregorio, kinahanglan nga i-improve pa sa mga local riders ang ilang pagsikad sa MTC Tour of Luzon nga ginapasakupan sa pila kasikat nga foreign cyclist. Kasubong ng 2025 champion Jode Yong sang Gampyong Cycling Team kag 2026 so winner Nikita Sholkinsho sang LCWUAE Cycle. Sa bag-o lang nga nagtakop nga 14th stage, 1.821 kilometer race nga MPTC Tour of Luzon 2026 naging mati na lang on sa Pinoy Riders Dave Montemayor and Go for Gold Philippines sa 140.1 kilometer stage 3. Kag Ryan Tugawin of Excellent Noodles sa 157.4 kilometer stage 8. Para sa aton katapusan nga balita, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Wala pasang pahayag, tub-tub-subong ang media personality nga si Nico Wae matapos gimpasakaan sa panumbungon sang anay kaupod sa trabaho nga si Athena Imperial matapos makumpirmar ang pagpasaka sang reklamo nga acts of lasciviousness kag sexual harassment sang GMA Integrated News Reporter nga si Imperial. Nag-deactivate sa nga social media account si Nico na hibaluan nga magkaupod ang mga ini sa dos na trabaho sa GMA. Sa pihak gabahin, may isa pa kaginaligar, empleyado sa nasambit nga network nga nagpasaka man sa reklamo bato kay Nico angot sa insidente sa natabo sang tuig 2019.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Biyernes. Thanks God, it's Friday, Mayo 15, tuig 2020 sa is. Ako ang inyong tagbalita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live nyo kami kanabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo Tagbuanay, K5 Spearhead Kalinong Radio. Live nyo man kami nga nakitaan sa Biloga, Pilipinas, kag kalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rohans. Sa liwat mga ka K5, ini ang D3 Bio Newscast. Good afternoon sa aton mga ka K5 Sulu supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners. Thank you so much sa pag-upod sa Friday edition sang D3 Bio Newscast with ka K5 at Chess. Subong adlaw sang Biyernes. Madamog nga salamat mga ka K5 sa ngalan ng idlamang sa bugos ng hobon sang K5 News FM Rojas, sa compartors technical side ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Bagunsan, ka K5 Eric Munvilla, and ka K5 Jomar Bawisan. Sa ngalan sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisan Villarreal, sa amon station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, specialist sa amon nga big boss, chief executive officer sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi,
9: galbi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali,
9: pero sa pagsugod ko, inom sa mighty C, 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan, wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gigkaayaw ang Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Beauty Zone. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
10: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.
14: isang bala ka lang.
8: Ako,
14: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
16: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
8: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K.

0: ang pagtuon sa unang semanal na pag-usisa, pag-review o kon pagtungkad sa atong leksyon sa Eskwela sa Butika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay lunggong na translation o conversion sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunsun na host sa sining aton programang Pagtuon Subong. Ari ang aton duwa ka mga sinaligan diri sa School of Theology diri sa CPAC, ang akon subong nga mga partners. Ang una na akong pakilala sa inyo, si Pastor Delbert Intapanan. Siya ang aton nga Senior Church Pastor diri sa CPAC Church, kang isaman siya sa aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC. Pastor Delbert, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw, Pastor Loaya. Mayang adlaw sa aton mga kauturan kag mga higugma at abiyanan nga nagasunod sa sining programa. Akong pamugi na tamyaw sa nagkalain-lain ng lugar nga malabutan sa sining programa kag nagasunod gid sa masunsun.
0: Yes, and that's correct. Namo gid, Pastor, sa mga sunod-sunod gid sa aton nga programa kada semana. Ikaduha na akong pakilala mga kauturan, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology, mga kauturan, isa siya sa aton mga sinaligan mga kauturan, labi na gid sa mga doktrina nga aton nga ginakinahanglan sa aton iglesia. Wala sang ibaan si Pastor Christopher Birian Loaya. Originally alin mga kauturan sa Biliran, pero kabalo na gid sa Mag-Ilunggo, kanami na sa iya Ilunggo mga kauturan, because dugay na gid sa diri sa Negros specialist diri sa CPAC. Si Pastor, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor Tomado, kag Pastor Hintapanan, kag sa tanan ng mga nagasunod sa aton nga weekly nga discussion sa aton nga leksyon. Sabay pa nga may madamo na naman kita nga matunan sa sining pagtuon aton sining adlaw.
0: Yes, and that's correct. Madamo gid mga kauturan. Ara kita sa K5 News FM. Mabatian ini kada Biyernes ang gabi alas 8:30. Tutob alas 9 dira sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, diri sa Negros Occidental, bisan pa mga kauturan sa Negros Oriental and sa bilog ng kalibutan, pinagi sa Facebook sa K5 News FM. Sa hindi pa kita, Pastor Mangamuyo, ako na naitamiyon si Brother Abing dira sa mga Valencia, Bukidnon, nakita na kita. Kabay pa nga ang Diyos makapangayo sa inyo. Kaliban pagid, Pastor, ng mga kauturan, nga hindi na natin ma-mention na rin tanan dira sa Guimaras, inyo gin-greet si Pastor Loaya, inyo siya nakita in person, pero inyo lang makita sa Facebook o kung sa YouTube. Pastor Delbert Marto, kabay pa ang Diyos magkapakamayo sa aton. Aton ni Duko ang aton mga ulo. Sa siningat iyon, kapasalamat kami Ginoo. Tungod sa ngimu kayo, kag nga mo na mga natugyan, ini nga pagtuon sumong, kabay pa. Ang pinakamanami gid magagawa sa amon nga discussion tungod kay ang balaan nga Espiritu nagagamit sa amon tanan. Yes, kaupod sa amon nga nagatanaw kag nagapalamati. Bless us all together, Lord. In Jesus' name.
2: Amen. Amen.
0: Pastor Delbert, ang aton sadsaran nga teksto.
1: Ang aton sadsaran nga teksto, makita naton sa Salmos, Kapitulo 62, Salmos 62:8 nga nagasiling, salig sa iya sa tanan nga tion, kamu nga katawhan, iula sa atubangan niya ang inyo tagipusoon, ang Dios dalang panaton.
0: Amen. Duha na kasimana ang aton pagtuon sang pangamuyo, prayer. Mm-hmm. Yeah, we had been studying about the 5 W's and 1 H of prayer. Mm-hmm. The what, the when, the where, the how, and the why. Okay. Aton padayunon, kagkaroon niya ang title sa aton leksyon, Practical Prayer, Lesson 7, para sa Mayo 9, tuntog Mayo 16. Yes. Pastor Delbert and Pastor Loaya, karon we will be studying the paano nagamit, paano ginsabat, kag kung ano ang ginhimo sining mga katawhan nga sa aton leksyon are diri si Elijah, si Hannah, si Jesus, ang iyang pagtudlo kung paano kita mga muyo, and much more sa kay Daniel. Si Daniel ay sagit ka dako nga leksyon nga aton makuha sa iya, how Daniel prayer life is a blessing to us. Yes, Pastor Delbert, ano pa ginang aton nga matalupang dan sa sininga simana?
1: Aton matalupang dan sininga simana, Pastor, kung paano, yes, na-mention mo na, paano ang Ginoo magsabat sa aton pangamuyo. Kag magadugang sa aton disiplina sang pagpangamuyo. Kung diin kita nahanuot nga bahin, kag kung sa ano nga pamaagi, kita masami nagapangamuyo.
0: Yes, and that's correct. Pastor Chris, yeah. Ano pagid ang aton nga talupang dan sa sininga simana?
2: Sininga simana is about practical prayer, no? Ang may topic man ta nagligan nga prayer warriors, pero diri sa aton nga leksyon subong sa lesson 7, ginapahibalo diri nga prayer is not only a theory.
0: Yep. Karami.
2: It's not only a theory, kinahanglan ma-apply siya practically.
0: Yeah.
2: Amo na diri ang
0: it should be a part of our system, a part of our Christian life. Kaya kadamo sa mga tao nga sila nga ako Kristuhano. Ako ara kagalagad sa Ginoo. Pero how about your relationship with God? Kaya bisan si Kristo gani isang diri sa saluta, hindi gidya madula ang iyang paghatag iimplo on how to pray. And Christ's life is a prayerful life. Madiparahan siya, pero may madakpad siya sa mga disciples nga gapangamuyo siya.
2: In fact, ang atong leksyon, pwede ta magresang pamangko to why prayer matters mo, nga kinahanglan gid mga muyo. Kay ang presentation sa atong leksyon is ang prayer is central to the Christian experience. Inanglan may nabasahan nga ni ako nga line nga nagsiling nga ang kuan ko no, ang life is not powerful when we pray less.
0: Yes.
2: Amo na bala nga kuan. So kinahanglan gid ang ano, damo ang prayer.
0: Abundansya.
2: So that abundance is practicality ba? Practicality,
0: yes,
2: sa prayer.
0: Yes, sa prayer. Kag may isa gid yang abatanon nga namang kutsakon sa una na dukay na to. Ayawan ko kagamin pala malas ko sa ang pamangkot siya, Pastor, hindi bilang Ginoo is all-knowing. He knows already our needs. Bisan hindi pa ka nato ni Ambal, kay balo na siya sa ating needs. Di nga ang ayambal pagin nato. Nga ang ay-pray pagin nato. And that's ang iyang nga punto. Ano bala ang Ginoo? Ano nang
2: madipaton?
0: kulang pansin. Hindi na lang niya nga isabton, abi ang aton nga pangamuyo. O yatag yan na aton gagina kinanglan. Nga despite we don't pray. So isa na sa aton mga salabton. Yes, Pastor Delbert, sa Monday at sa Sunday. Elijah. Praying in crisis. Kabalo kita si Elijah sa Mount Carmel, ginsabat sang Ginoo iya pangamuyo. Pastor,
1: Yes, siling muna, Pastor. Praying in crisis. So, sana siling muna sa akon lang daw, wala na sang crisis. Kaya nasabat na sang Ginoo. Pero, ano ang effect sa kay Elijah nga magbubuhat sang Ginoo mismo? After the great success, kag sang pagsabat sang Ginoo, kilalain. It is unforgotten. Hindi na malipatan sa istorya sang Israel. Igin sabat sang Ginoo ang iyang pangamuyo. And imagine, hindi lang siya sa tubangan sang mga propeta ni Baal. Those who ridicule prayer, sa pagkakaroon, naka-witness na sila ang Ginoo gid nagasabat. Pero sa kay Elijah, naglagyo siya. Kaya na-threaten siya sang hingabuton siya ni Jezebel. As if, para sa akon daw, there is a time in the point, may punto sa kabuhi ni Elijah nga daw siya mismo daw wala, daw unbeliever siya sa iyang sa answered prayer nga iyala nga na witness. Tapos ang prayer niya pagid, ito siya nag-retreat siya. Mag ato na to siya na retreat, ang prayer niya pagid is Ginoo. Tuma na ni. Pwede mo na kuguro ko o napahuwayan ako.
0: Nasabat mo na.
1: Nasabat na yung pamuyo in that a wonderful manifestation. Pagka pagkakaroon, so ang sila niya sa Ginoo niya, Ginoo, patsya na lang ko.
2: Pinasabat na.
0: Anyway, fulfill na.
1: Fulfill na. Na.
0: Imagine ha, sobra 300 ka mga prophet, they all play for praying, pero wala aging sabat. Saan siya nagpangamuyo? Isa lang ka-click. Sabat, yes, pastor pa dayo.
1: At the same time, I don't know how does unbelief creep in into his heart nga mahimo ganito sang Ginoo tapos sa karon nga siya protektaran siya do ni Ginoo do pamatpatyon gid ko to how ako to
0: yeah pastor agaw ko na I don't know if that is unbelief or fear
1: maybe
0: sa kun daw hindi unbelief kay tinga pati sa pero sang pagsabat sang pangamuyo siya tapos nga nasabat nag
1: tubo
0: ang kahadlok pastor do you have some
2: padayon na to anay pastor ang kuan kay may share ko karon nga nga lesson atong sa inyo anay nga nga punto
0: ang akon din nakwa pastor pastor Gilbert si Elijah nabatyagan niya even though answered prayer ha? Imagine na everybody ti ginpamatay ganitong mga propeta to di ba after ya ginpamatay ang mga propeta dira nagtubo ang iyang kadlo ang akong din nakita nga ang idea ba it is not easy to be with God
1: okay
0: kaya ti amo na ya ang balos kay ginpamatay ato mo ti nadukan siya nga balusan siya sang ano ni Jezebel kag ni Elijah pastor
1: so but his prayer right there siling mapatay na ko Ginoo pero ang sabat sang Ginoo is ang iya prayer ang it's fulfilled tuma na akong kabuhi pero ang sabat sa iya sang Ginoo is nga buhion siya kay gintagaan sa bread yeah. Inambalan

0: 300 kapit ko 350 versus 1. Oh, di daog niya kagin pamatay pag ito yan.
1: Pareho na bala pastor sa isa katao nga tigulang na pagkatapos nagapaiskwila pa sa mga kabataan. Siling mga tao kisa. Kun makatapos na ako mga kabataan, pwede na ako magpahuwaya. Mga awan na bala. Daw na ang kuna kay Elijah. Elijah, okay, tapos na ang mission ko. Ano pa Ginoo? Awan na bala. Ano pa Ginoo? Kuhaan ako. Awan na bala nga kuhaan. Pero, ang punto diri is, ang plano mo, kisa hindi uyon sa plano sa Ginoo.
0: Yes.
1: Ang iya gusto is, kay diri sa atong leksyon, na-discourage siya mo. Na may discouragement ka na consideri. Pero ang nakanami lang kay the time nga we are discouraged, ang Ginoo, ginapabakod kita. So lain ang direksyon sa Ginoo kaysa iyang direksyon.
2: Yes. Subong ko lang na tulupang dan, Pastor. Kung sabton ay hands ang Ginoo ang aton mga prayers during the time of our discouragement, ano ay hano? Subong ko lang na tulupang dan. Amo ni ang prayer ni Elijah sa panahon sa iya discouragement. Kung sabato bisang Ginoo according sa iyang ginpangayo. But God is a tender, caring God. He knows us. Kaya malugit siya sa, you are just discouraged.
0: Yeah.
2: He respond in a tender way until we are revived again to serve Him.
1: May na lang ani kay ang Ginoo pasensyoso, no?
2: That's it.
1: Kay kung kita tuguro masiling, gisabot ko na ni pangamuyo mo, malain pa yung mga pangayon sa ako. Amo na pala nga, kuhan. Galing kay ang Ginoo, grabe gid ka patience. Yeah. Sa kay Elijah.
0: Amo na ang saton, sakto na pastor. Sometimes we have the tendency to give up everything anyway. Everything has been given, uncertainty, ano pa. They been, you know, kuha lang ko. But God has a plan. May plano. Si Elijah, bata, tanon pa. Bisan mga tigulan, God still a plan for us. Damo pa yun sa ato mahimo. Okay, dabalag yun yung damo panahon. Yeah. Si Hannah, Pastor Chris, anong imo na talupang dami? Yeah. Akong din nakita, Pastor, before you will
1: answer. Okay.
0: God's time is a perfect time.
2: Amen.
1: Okay, amen.
0: Yeah, kay Hana. Kay tikapila sa mga muyo daw yung sabat.
1: Lain man ni ang kay Hana kag sa kay Elijah. Kang Elijah, ang nangamuyo siya, isigida, sabat. Ini kay Hana naman, sige siya pangamuyo.
2: Wala.
1: Pero dugay pa ang sabat. So ang punto sina is, ang Ginoo, may timing kung saan o sabto ng atong pangamuyo. Kis Pastor Abi, nagapangamuyo kita nga, nagadiman kita sang time ba? Lord, pwede buwas na. Okay, pwede
0: karundayon.
1: Pero sa case ni Hana, nag-wait.
2: Amen.
1: So hindi lang gali ang Diyos ang kinanglan gali, ginatudloan kita sa Ginoo sang pasensya man.
0: Pasensya.
1: Amo na gina kis masama ikaw na mabatian. Patience is a virtue.
0: Yeah.
1: Labi na subong pastor nga ang mga tao daw hindi nakabalo maghulat.
0: Gani
1: kinang gusto na, gusto.
0: Labi na subong mga bata no, okay, di sabto na sa kanya.
1: Patience ang ginatudlo sa kanya na there is patience.
0: Pero na generation instant. No, instant daw. Yeah. Di ang Ginoo nagatagman sa aton sing gamay nga try to change our mentality. Yes. Pastor Delbert.
2: Pastor na. Nadumduman ko ang bersikulo sa Manugoli Kapitulo 3 bersikulo 11 siling sa English kag may kanta gani. In His time He made all things beautiful. Kung kaisa ang hindi mga matahom nga mga butang katabo sa aton kabuhi, natungod kay ginapilit naton sa aton panahon. Hindi sa panahon sa Ginoo, hindi sa timing siya sang
0: in our ano ni sa aton yang nga timetable. Ti ang Ginoo yami iyaman siya. Pero ang kanami lang di kay Hana, persistent siya.
1: Na lesson.
0: Wala gid siya naguntat. Because she keep on trusting God. Ti bala niya nga Ginoo sabat gid siya. Galing ti hindi lang digidira dayon. So she keep on praying, persistent siya. Yeah, pas
1: ang Dios nagatudlo sa kay Hana sang patience.
0: Yes.
1: Si Hana nagatudlo man sa aton sang endurance, persistence. Amo na bala ang ginatudlo ni Hana sa aton nga mga amo nang practicalities ang prayer nga ginatudlo sa aton.
0: We should be persistent.

0: persistent.
1: Well, don't doubt, God will really answer. Mm. Pero in His time.
0: In His time.
1: Not in our time.
0: Mm-hmm.
1: Not in our term. Mm-hmm. But God's term. Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
2: Yes, Pastor.
1: Yeah. Sa aton nga Wednesday, arena, Lord, teach us how to pray. Nagdemanda ang mga disciples.
0: Yeah. Mm-hmm. And then sa Tuesday.
1: Mm. And God said, when you pray, pray like this. Yes, Pastor Albert.
2: Ang ako na kuha sa sininga, Pastor, no? Because this is the Lord's Prayer.
1: Yeah.
2: Nga gintudlo niya. But in the book of Matthew, si Ginoong Hesus ga address sa isyu sang hypocrisy.
1: Mm.
2: Dapat ang aton pangamuyo is free from hypocrisy kag sang tanan nga klase sang pag you know. Kay kung kaysa I discovered by myself. Sa akong kagalingon madiskubrihan naman eh. Kung kaysa aton pangamuyo tanan pangayo.
1: Mm-hmm.
2: So kung kaysa way na tagadayaw kag nagapasalamat sa iyang ginhimo sa aton, pero ato na lang is to ask. So kung kaisa bisan sa pangamuyo na lang naton do tikalon pa ta. yeah, there is an illustration in the same chapter. Ngati hindi ka mangin kaagay isang prasiyo nga si gapangamuyo na siya, pero ay Lord, hindi ko parehas ato.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Pero ang ako lang di Pastor nakita man isa ka butang kay ti ang math ang kag sa Luke. In Matthew, it is more on a public teaching. Mm-hmm. But sa Luke, it is more on private and personal, intimate relationship upod kay Ginoong Yesus.
0: Mm-hmm.
2: Ang isa lang ako nga na-notice dari is, it is about the honor of the Lord.
1: Mm-hmm.
2: I mean, na-mention dari, our Father in heaven. Mm-hmm. And then sila niya, hallowed be your name.
0: Mm-hmm.
2: So it means to say, to honor your name.
1: Mm-hmm.
2: God answers prayer, I don't know, not because maybe we are persistent. Yeah, Hannah is persistent. But God does not answer because of what we have done.
1: Mm.
2: Kung ano ang aton binuhatan.
1: Yes.
2: God answers prayer of who He is.
1: Yes.
2: Tungod kung sino siya. Because He is an honorable God.
1: Mm.
2: He answers our prayer. Mm. Kabalo siya kung ano ang pinakadabes para sa aton. But He honors only those who honors Him.
1: Mm-hmm.
2: So, pasidunggan niya man ato ang nagapasidungog.
1: Nagakilala
2: siya. So, that's why this is attested by the verse when you say, hallowed be your name.
1: Yeah.
2: And thy will be done as it is in heaven.
1: Yeah. Ang diribla, Pastor Chris, Pastor Gerbert, saying, our the Lord's Prayer, naging tudlo sa mga disciples sa iya. May isa ko din nga nakita. Kaya na, Pastor Delbert, siling mo, nga daw sisinog kita kung mga muyota.
0: Okay.
1: Ang Ginoo nag-atag na, okay, we pray not because we deserve the answer to our prayers. We are nothing. Kung tiyan ko tindog ka nga daw, amo man sa the same chapter, di ba? Atong publican kagang yung pariseo, Lord, okay, hindi kuya pariyo sa iya, I prayed 3 times, gata kuya tithes, hindi kuya pariyo sa iya makasasala.
0: Mm-hmm.
1: But this only Jesus, ato yung makasala was the one blessed. So, ang atong attitude in prayer, it is not that we, as if we God owes something from us.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Ang Ginoo mo, ang mangutangan sa atong kiti, we have done good, we help the church, we are elders of the church, mga leaders kita, grabe atong tithes, aton nga pagbulig sa kwanti, as if we deserve blessings coming from the Lord. So, hindi kili amuni ang atong attitude sa the Lord's Prayer na ginhatag, gintudlo ng Ginoo sa mga disciples.
0: Sa ako nakita dari Pastor sa Tuesday, hindi mo lang statement nga, Lord, teach us how to pray. It answers sa imong nga gin-raise kagina nga situation ba lang nga may tao magsiling nga kinahanglan po ng mga muyo
1: kag
0: ibalo namang Ginoo sang iya nga sang aton nga need ano ang Ginoo limtano na
1: kulang
0: sa pansin wa mo na bala. Ang prayer Pastor based diri sa ginatudlo ni diri sa Matthew 5 ni is it is teaching us dependence. Kung na-express naton ang aton nga need sa Ginoo, but silingon, nagadepindi kita sa iya.
1: Mm.
0: Dira naton ginapakita ang gesture naton sa ginatawag na dependence upon him sa iyang ano. Kay pareho na sa kita, mga parents naman ta, kabalutas ang needs ang atong mga kabataan. Kabalutas ang need. Yeah. Na may need sila, pero gusto nato ng atong mga kabataan, ihambal nila kung ano ang need nila. Para makita man natin kung how sincere sila sa ilang pangayo sang ano sa aton, di ba?
1: Kaya kung isa pa sa gawin ko na yun. Kung isa pa lang, ihatag mo lang, wala sa nang nangayo.
0: Wala sa ano?
1: Kung di daw, baliwala.
0: Baliwala lang.
1: Kaya mapalubo ka, wala ko nangayo. Pero kung nangayo sila, at least, ila i-value.
0: That's it. Wala sila nga, pa, may kinahanglan ng subong ba? Wala ko kwarta. Pero kabalo ka na nga may need siya. Kaya tayo, nabalaan mo sa mga group chat, na-appeal ka sa mga group chat nga, may need ang mga kabataan ninyo, muna. Pero hulaton mo ang imong anak na maghambal nga may need siya. Para makita mo how sincere siya sa pagpangayo niya. Amo man ang ato sa Ginoo, kung i-apply ta, practicality ta mo. Yeah. Practicality. Practical ang Ginoo, nakabalo na sang need ta. Pero kinahanglan ipangamuyo naton para makita niya ang genuine bala ang aton nga desire o sincere bala kita sa aton intention, dependent kita sa iya. Amo na ang gusto makita sa Ginoo.
1: Kaya sa pagit before ako nating kay Pastor Delbert, inabala ang gugma, love is not love unless you say it. Kay kun imo lang na tugot-tugon, that's not love. Di pareho bala kung kaysa mo kita ng mga laki, open kita maghambal sa itong mga asawa, I love you. Pero sa itong mga asawa, daw kayo posipos lang. There are times, nga gadimandagin ko yaka ni Sis Tomado. Pero may lang ako gambal, I love you. Ti ako mong gusto mo ko. Hindi ka nangyayin ka magmamati. Ti ako mong mana. So, also tell me that you love me. Kahalinggit sa imo ba? Amon man na need, and that's the point.
0: So gusto sang Diyos, Pastor, express na ang aton nga need, even though kabalo na siya sa need.
2: It's hard, I don't know, if prayer affects God, or does prayer changes God? I think, sa akon lang siguro, prayer changes us.
1: Yes.
2: Why we need to pray, it is because it changes us. It does not change God. Ang himuon sang Ginoo sa aton. Actually, ini siya ang Luke chapter 11 ni siya. When you go to verse 5, may arada abyan eh. Nanuktok siya, pero wala siya gin abrihan, kagin tagaan. Pero kay nanuktok pagin siya. Kay hindi man to para sa iya. Para man to sa iya friend nga nag-abot at midnight. And then this is the foundation sang verse naton nga knock and it shall be open, asked and it shall be given, and so on and so forth. So the concept of prayer sa sining nga sistema is that nga the prayer that is answered is not the prayer of the friend who asked for bread. Hindi para sa iya ang iya gin request para sa iyang friend. So I mean, in that point siguro, Pastor, ang mas labing gina-answer sang Ginoo nga pangamuyo based sa kung sino siya is not your prayer, but it is your prayer for your friend.
1: Yes.
2: For someone else, not for hindi but para for, sa para sa
1: for myself.
2: So that's why we need to pray for each other.
1: Yes.
0: Okay
1: isa pa gid before wala na kita time. Inibulang ang Lord's Prayer, this is like, you know, Our Father.
0: Yeah.
1: When we pray, it is always we.
0: Yeah.
1: And then when we close, of course, when we close, it's not I pray, but we pray. Because ikaw ya ang gin-request lang for everybody. Your prayer is everybody's prayer. So you don't mention, Lord, thank you that you answered my prayer, or I pray. It's always, Lord, thank you.
2: We pray.
0: You answer our prayer.
1: Our prayer. We pray, not I pray.
0: Okay.
1: So, amugin na primi ang ginatudlo ko sa mga akong mga estudyante about prayer. Ari na, wala na kita. Well, praise, confession, request, thanksgiving. Pastor, normally, ang ato na ibalaan ng prayer is ang acronym ng ACTS.
0: ACTS.
1: Okay. A is Adoration. C is confession. T is thanksgiving. S is supplication. Amo man adri ang aton nga lesson. Pero may ara akong bag-o nga. Yung different. Ang word nga, pray. P-R-E-Y. Yeah. Amo man na. Praise, repentance, ask and yield. Mm-hmm. The same gyapon nga no ni. Oh, the same gyapon nga.
0: Dinaaksa.
1: Na ti we praise God the same man, uh-huh, and then we confess, that's repentance, and then that's the time we will ask. And then give it to the Lord.
3: Yeah.
1: Lord, it's to you, it's up to you whether you answer it or not. And that's yield. Or Pastor Chris.
0: Nami ang kwandre pastor nga ginatuddoan kita sa anyway Daniel was a prayer warrior.
1: Mm-hmm.
0: Prayer warrior gin man siya. He prayed before the crisis. Hindi lang kay mag-pray siya kung aron ang crisis. He prayed before the crisis.
1: Yeah.
0: Comes. Ang nami diri sa iyang prayer kay hindi siya self-centered.
1: Yeah.
0: Okay, may praise, may praise, may confession, may forgiveness, may request, may thanksgiving. That compose his prayer. Yeah. Siguro mag-remind sa aton ang lesson naton subong. Base mayara ta dapat i-modify sa aton ang prayer.
3: Mm-hmm.
0: Muna blaho. Kay base self-centered lang takay sa itong na prayer.
1: Normally, kung kay saya, direktaron kita, Lord, give me. Wala ka nita nakapangayo, ka-acknowledge sa iya. Wala ka nita nakapangayo, kapasay naman. Direkta lang dayon, because that's always our thinking that when we pray, give me right away. Yes, Pastor Delbert.
2: Pastor. But not necessarily nga kasi nato pangamuyo kumplituhon tagid ni nga mga elements sa atong prayer, but nevertheless we need to content to pour out sang content sang atong tagipusoon sa Ginoo as Daniel did. Sisaon taman ang aton kaugalingon as there is a part of confession dere, Pastor.
1: Yes. Okay, so Thursday, what the time?
0: Thursday. Okay.
1: Yeah. Why, when, and then what, whom, how, and where. These are all practical mga kaugalingon. Okay, why we should pray, at least ato na na-answer to Pastor Chris kay na hindi mo gitanan. And then, when we are going to pray, when is God available? God is available all the time. Kita lang niya ang mga kwan. And then, what is the role of faith in prayer? Si kasakayhana, kanyana, grabe kini niya pagsaling sa Ginoo. Wala gid siya nagpahuway because ang iyang pagsaling. With whom should I pray? Okay, say mo Pastor Kena, ang prayer sa the Lord's Prayer is not only for us, but for our brethren. Yes, how and so forth. Yeah, Pastor Delbert.
2: Pastor, no? We need to pray with kita lang ba, personal, or with upod naton or atong family or with the church members as well as you have mentioned gagina sometimes ginarequesta to offer a corporate prayer that we should be address it as we. And much more Pastor, I think we need to not only pray because prayer is talking to God, in the other way also we need to study the word so that we will understand God.
1: Pastor Chris,
0: gusto ko lang highlight Pastor ang there is a Thursday nga with whom should I pray. Kaya nadumduman ko ang prayer ni Moses bala, itong intercessory prayer nga ginhimo niya in behalf sa Israel. Nakita na akong dito nga true prayer includes concern for others. Hindi, ang prayer is not selfish.
1: Hindi lang imo.
0: Kundi, i-pray mo man sa aton subong, practically sa aton subong, as mature, ang mga mature Christians kuno, gina-pray niya ang iyang family, gina-pray niya ang mga church members, gina-pray niya ang mga friends, mga leaders, the lost. Hindi lang kay iya lang tanong kundi, itong ingod balay mo, bisan kaaway mo nga niya, natuluan kita, nga i-pray aton nga inimi. So, it's not, ang prayer is not selfish, it includes others. Yeah.
1: And then prayer changes us.
3: Yes.
1: Amo tong puntong. Kaya kwanta mo may ayahon ta. Ti kun sa prayer, we will pray for others. And then it will change our mind to be loving and to care for others as well. Sa atong, why na kita panahon? Pastor Delbert, last statement mo. And then,
2: sa atong mga kauturan, aton ninunduman nga ang sabat sang aton pangamuyo indi na base sa kun ano ang aton nahimo kag ginahimuon, indi na base kun sino ang Ginoo. He is an honorable God who honors those who honors him. Let us keep on that promise naton sa aton Ginoo.
1: Yeah, Pastor, please.
0: Lastly, ang mabilin diri, encouragement to everybody nga prayer is not reserved for pastors. Mm-hmm. Hindi na siya reserved sa mga leaders lang or sa spiritually matured believers. Ang mabilin naton is prayer is heaven's invitation to every child of God.
1: Amen.
0: So if you believe that you're a child of God, then you should pray. Not for you alone, but for others.
1: Mga kautoran, isa sa akong nga, ibilin sa inyo mga kautoran, ang pangamuyo nagaliwat sa aton perspective, sa aton karakter, sa aton attitude. Kaya kung isa mayayahon kita, but Christ said, our Father, okay? So, tanan para sa tanan. The more we pray, the more it changes our lives. Sa hindi pa si Pastor Chris mangamuyo, mga kautoran, aton anay pasalamatan nining aton mga sponsors, Dr. Irwin and Dr. Roda Hardinico, Elder Herbert and Juan Ibilen Camoni, Ido and Femi Don Vandes, Junjun Luciano, and Goldie Joligi Jr., Norvin, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlon Peregrino, Sir Alex Pejedero and Ma'am Jenna Edero Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Sister Antipas Pidad, Ma'am Marlobel Hirota Lorin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, and Dr. and Ma'am Ivy Rose, Ivy Hope Balijong. God will bless you. Ako na nga ba yun si Pastor Chris sa pagpangamuyo?
0: Magapangamuyo kita, Amay, nga langit nun, tagiya sa mon hulam ng mga kabuhi. Yari kami Ginoo sa sining mga tinion, sining adlaw. Nagahimo sang pagtuon sang diksyon sa kabila sa Batika. Kabay pa o Diyos nga ang leksyon nga amon nga na kuha hindi lang asta sa amon nga panumduman kundi magsulod sa mataksa-taksa ka mga tagpusoon. Ma-apply na amon Ginoo practically sa mataksa-taksa ka mga kabuhi. Buligi kami Ginoo nga prayerful sa mataksa-taksa sa amon. Kag madamo ang mga tao makakilala sa imo tungod sa amon pagpangamuyo sa ila. Kabay po o Diyos, nagiyahan mo ang tagsa-tagsa, ang ini nga programa kada simana, kabay pa buligan mo, nga ini magpadayon, padamo ang panalanginan, mangin pagkamayo ni sa mga tao. Amon, ginapangamuyo, initanan, bangun lamang sa pangalan ng Kristo Jesus, nga amon ng maluluwas. Amen.

Tapos na nga ton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.